Si Pinky Wave. Muntik ni Tim kamati. Si Billard Check. Nakarating na. At ako, si Contina.

0: I'm Attorney Karen Jimeno.
1: No judgment.
0: What does the prosecution still have to establish to strengthen their case?
2: Palagay ko na kumpleto na eh.
1: No debate.
0: Someone watching what happened with the two factions, dapat po ba silang mag-reconcile?
3: As of now, masakita na eh.
1: Just open conversations.
4: Wala palang basis. Ano ginagawa natin dito?
5: But in objection, bakit po?
6: The more he speaks, the more details he supplies, the more he's revealed as a fraud.
0: Be informed, be insightful of the news.
1: At the forefront.
7: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyon ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge. At 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
8: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
7: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng limang araw

0: sa Senado March 17 at sumunod na araw March 18 naman sa Kamara bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
1: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
2: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
3: Yeah.
2: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center. Sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kakulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

estilo, mga sikreto at mga kwentong hindi inaasahan sa sports. Sino ang may kontrobersyal na relationship? Sino ang may tinatagong sikreto? Sino ang todo flex sa kasikatan? At sino ang may pinaka-head-turning style? Mula sa clothing, structure, personality, relationships, at iba pang ganap sa buhay ng mga sports personalities. Walang lusot sa Sports Ambush! Kasama ang bet ng sports coverage, Ambet Unbettable Nabus, at ang TV courtside personality, Apple David. Sports Ambush, swag, secrets, and scandals. Tuwing Linggo, ala una hanggang alas dos ng hapon. Simula September 27. Dito lang sa Abante News TV. Simulcast sa Billionario News Channel.

0: Magandang hapon po sa inyong lahat. Nako, narito na finally ang bogang pilot episode ng programang hitik sa issues, controversies, secrets at may swag. Siyempre pa, ito po ang Sports Ambush na sa kasama siyempre ang nag-iisa at napakaganda at equally controversial, Binibining Apple David.
1: Hi!
0: Apple.
1: Maraming salamat, Papa Ambet, the unbettable. Alam mo, it is truly an amazing and exciting Sunday para sa atin dalawa. And for me personally, I'm honored to be part of this program dito po sa Abante News TV simulcast over Billionario News Channel. So, Papa Ambet, Sports Ambush, ano ba ang aasahan? Ano bang meron tayo dito?
0: Yung mga hindi nila usual na naririnig, napapanood at nababalitaan sa mundo ng palakasan. Hindi palakasan na malakas sa atin.
1: Hindi ganon.
0: Sports talaga.
1: Yan
0: from
1: mga
0: basketball, volleyball, my favorite fencing.
1: Fencing,
0: swimming, lahat na po.
1: Covered lahat yan, of course. So, meron tayo ditong hit list kung saan ano nga pa ang pinaka-mainit, pinaka-pinag-uusapang topics about our sports personalities.
0: Meron lalo din na ongoing ngayon ang Asian Games.
1: Oh,
0: ang dami nagbibigay sa atin ng mga items dyan.
1: At meron
0: pero yun, pag-uusapan natin later.
1: Meron mga gintong isa-celebrate din tayo dyan, ha?
0: Correct.
1: Sa ating Asian Games. But also, we have some apple picking, mga social media items, comments na hihimayin natin at pag-uusapan dito sa ating show.
0: Yes, eto na. Dumako na tayo sa ating unang segment for today.

0: Bongga, bongga to dahil...
1: Ayan ang unang topic dahil walang iba kundi ang aking partner. Gusto ko maging topic.
0: Ako?
1: Gusto ko lang itanong, komportable ka pag-uusapan natin ngayon to? Kasi syempre, sabi ko nga kanila, equally controversial.
0: Alam mo, Papa Ambet, dahil nga sabi natin dito sa Sports Ambush, sports personalities, wala tayong palalagpasin. Kaya naman, pati sarili natin, hindi natin palalagpasin. And what a way to start our program. Let's talk about, 5 months na itong pinag-uusapan, pero ngayon lang ako magsasalita
1: about this.
0: So, sige, simulan natin. Give it to me, Papa Ambet.
1: Ayan na. O, syempre ako na... Actually, kanina na-introduce po ako sa kanya. Cute! Kausap ko siya kanina, nag-I love you sila dun sa ano. But anyway, yun na nga, hindi naman makakala sa atin. Parang showbiz din yan eh, kung saan galing din ako dun, na pinag-uusapan ng mga celebrities, personalities. Kunting backgrounder lang, okay. Apple. Paano ba nag-start ang lahat ng ito?
0: Okay.
1: With you and Chad?
0: Yes, so... Nag-meet kami first time ni Chad. We were introduced to each other September last year by his teammates, family friend namin from Pampanga. So yung first introduction was just really an introduction na this is my teammate, this is Chad, without the intention na ireto. Wala talaga, hindi talaga. So after that first meeting, we just followed each other on social media. No communication whatsoever after
1: casual
0: that.
1: Casual na casual.
0: Wala talaga. As in, napakilala lang, nag-follow on ganun. Fast forward to Holy Week of this year.
1: 2026,
0: April.
1: Yes.
0: April na. Nag-reply siya sa isang story ko on Instagram.
1: Ay, doon nag-start. Okay.
0: Doon na nag-start. And that conversation led to seeing each other in person. At doon na nga nag-click, sabi nga nila.
1: Pero did he admit sa'yo na ini-stalk ka niya or what? Kasi syempre, bago ko mo siya nag-reply, sinusundan ka niya dapat. Tinitingnan ka niya.
0: And kasi, Papa Ambet, ang totoo niya, nung una napakilala siya sa akin, I was dating somebody else.
1: Oh, klaro yan ha, mga
0: and
1: bashers.
0: Alam niya.
1: Okay.
0: So siguro... Hindi ko alam. Dapat ata next time sasama na lang natin siya dito. Hindi ko alam kung nagmamasid ba siya, tinitignan ba niya
1: on social media.
0: May dinedate pa rin ako or wala. But yes, nung Holy Week ng this year, nag-try siya. Yun nga, nag-DM sa Instagram. And then, yun na, nabigyan na ng chance hagat sa pinakita naman niya how serious he is, his intention. Tapos, sino ba naman tayo para humindi sa pagmamahal?
1: Yeah, Diyos ko, what was the first meeting like? Siyempre, medyo sinasabi nga nila yung age, bagets, ganyan-ganyan. Paano siya? Paano ka na-attract sa kanya? Paano ka nahulog eventually?
0: Hindi ko na-feel yung age gap namin.
1: Siguro kasi,
0: he was raised in Canada. So, English-speaking.
1: Ibang kultura.
0: Iba yung kultura, very straightforward. Wala yung mga pakyut-pakyut, pambobola, derechahan lang talaga. Eh, ako kasi gusto ko yung ganun.
1: Oh.
0: Ayoko nang...
1: So, doon ka na-attract?
0: Doon ako na-attract na, aba, ano to ha?
1: Mature.
0: Walang filter, mature, walang masyadong pretension, dere-derecho. Tapos yung intention niya, very straightforward din talaga.
1: Mm-hmm.
0: So, yun ako. Gusto ko kasi yung lalaking-lalaki na hindi yung pinapaisip ka pa, yung parang guessing game pa tayo sa pagliligawan.
1: Oh, so hindi yung mga bagets type na parang pa-cute-cute
0: wala,
1: na, no?
0: Wala talaga.
1: So ano nangyari kasi you were saying before na may dinidate ka someone, so nawala na yun nung pumasok siya sa eksena.
0: Nawala na talaga yun. Nag-stop yun bago pa siya pumasok. In fairness
1: naman. Di ba?
0: Siguro mga more than 2 months na akong wala talagang kinakausap.
1: Mm-hmm.
0: Tapos biglang umeksena siya. Kaya rin mabilis ako binigyan ng chance na okay sa akin makapag-meet sa kanya. Kasi wala na ako iniisip. Wala akong kinoconsider na may iba na malaman ng isa, mawala yung isa. Walang ganon. Like, I was really not talking to anybody ng mga March, ganyan. Tapos April. Sakto timing talaga.
1: So fast forward na ako.
0: Yes.
1: So eto na, nangyari na lahat, naging kayo na, dumating na nga yung mga bashing and everything. So paano na-handle, paano inayos, paano in-address?
0: Well, yung wala namang kailangan ayusin sa amin. Kasi nga, I think because raised siya sa Canada, wala siyang pakialam sa mga social media. Hindi siya
1: na-affect. He has social media. Accounts, yeah.
0: Wala talaga siyang pakialam sa sinasabi sa social media. Nagulat siya na bakit bakit parang oh, ano?
1: Oo, oh, pinag-usapan. Naging national issue.
0: Bakit ang nakikialam niya ibang tao? Eh, syempre, alam mo naman, sa Amerika, sa ibang bansa, kanya-kanya, parang yes. Mind your own business. Uh-uh. So, dun pa siya medyo nagulat na, bakit ang daming say ng mga tao sa personal na buhay ng ibang tao? Yun lang yung kinashock niya. Pero nung sabi ko sa kanya na, ganun talaga dito, you know, I'm a sports personality now, you are an athlete as well, napapanood ka rin sa TV. So, it comes with that. So, with all the bashing, hindi kami natinag.
1: Was that your first time na nabash ng ganun?
0: Sa relationship?
1: Yeah, sa relationship.
0: Yes, sa relationship, yes talaga. Kasi ako, I keep my relationships very private. And kaya nga for the long time, I guess kaya rin maraming nag-usap about it. Kasi for the longest time, walang known na, you know,
1: yeah. Yung
0: not showbiz, not sports personality, yung
1: ex-coach. How did you balance it? Kasi napapanood ka sa TV, courtside reporter ka mm-hmm. sa PBA. So, na-apekto ba to sa pag-deliver mo ng trabaho mo? Or what? O, siya mismo, as an athlete, na-apektohan ba siya pag naglalaro siya sa game? May mga nage-heckle-heckle ba dyan? Or
0: for me, di talaga siya naka-apekto when it comes to work. Kasi ako papaampit, mm-hmm. pag trabaho. Pag may problema ako, pag bumukas ang camera, talagang iiwan ko lahat yan. Trabaho, hindi naapektuhan yung work output natin, the effort that we put in work. Tapos tuloy-tuloy naman yung work, wala naman nagbago. Kasi syempre yung mga boss natin sa trabaho, tatanungin din nila, oy ano, totoo ba, ganito, ganyan.
1: Antaray.
0: And nung nalaman nila na wala naman palang violate na any law, na any rule, wala naman palang masama, it's just that, alam mo yun, hindi lang talaga komportable for everyone. Siguro may mga hindi agree, obviously, may hindi comfortable about it. And ina-acknowledge naman namin na it's not for everybody, this kind of relationship. Lalo na with the age gap. Tapos lalo na 18 pa nga lang siya. So, yun, walang epekto sa akin. Sa kanya parang wala din naman.
1: Ang cute!
0: Nag 27 points pa nga siya nung pre-season. Kahit na may mga
1: hi,
0: ganyan.
1: Hi, Papa Chad! Papa Chad daw ang tawag ko! ano totoong pangalan ni Chad?
0: Totoong pangalan niya? Lord Rainier. Walang Chad.
1: Wala. Saan ang galing si Chad?
0: Tito niya. Pangalan ng tito niya.
1: Lord Rainier.
0: Lord Rainier.
1: Lord. Ano yung Lord? Parang ang large-large ng dati.
0: Ano yun? Yung large combination yun ng name. So, pinagsama.
1: Parang ikaw yung apple mo, talagang hindi naman talaga yun
0: yes,
1: yung real
0: yung apple,
1: name mo, di ba?
0: Yung apple, hindi ko rin siya real name.
1: Sarap din nung apple kasi. Ibang klase.
0: Hindi mahindian.
1: Si Lord tsaka si Apple. Bongga yan.
0: Ah, di ba? Ipinadala ni Lord yung apple para itempt si Adan.
1: Pero in a positive and good way. Correct. Kasi sa kultura natin dito sa Pilipinas, iba talaga. So yun, sinabi ko paano naka-apekto. Paano nyo naman hinandle as the both of you na? Kasi syempre nagdi-date kayo, lumalabas kayo in public, may mga nakakakita. I'm sure may mga stalkers,
0: yes.
1: May mga paparazzi.
0: Correct.
1: So paano?
0: Wala. Nag-focus na kami sa sarili namin. Ako may nag-take ng videos namin kahit na kumakain kami sa labas.
1: Uh-uh.
0: Or nag, you know, all the comments online. Wala. Mas nag-focus pa kami sa amin. Kasi kami lang naman
1: tama
0: yung magkarelasyon.
1: Naman.
0: Kung i-involve pa namin yung sinasabi ng ibang tao, parang mas mahirap naman yun for us. So kami, we just focus on ourselves. We assured yung mga tao sa paligid namin na seryoso kami, you don't have to worry about us, hindi kami naglolokohan dito,
1: mm-hmm.
0: hindi to makakaapekto sa basketball niya,
1: sa trabaho ko.
0: This is just your usual relationship. Dalawang tao lang kami na nagmahalan. It's just that yung edad niya, yung edad ko, our age gap, we are just normal
1: yes.
0: people, a normal couple. Sa totoo lang, tingin kasi ng iba, ano kayang pinag-uusapan nila?
1: Oh, yun ang ha, gusto
0: ano kayang
1: malaman.
0: Common interest nila?
1: Especially na mention mo yung serious or how serious na the relationship?
0: It's very serious. We have plans. I don't want to say a lot about our plans kasi alam mo naman, nakaabang
1: yes.
0: ang mga talagang
1: mga abangers
0: sa intriga.
1: Casuals, ano?
0: Pero ano, we're very serious about it. We have plans but we want to keep that to ourselves.
1: Good.
0: Kasi mas maraming nakakaalam, mas maraming nakikialam.
1: Yun.
0: So,
1: pero ganun talaga eh. So right now, how well did you know him na?
0: Very well. I mean,
1: na-introduce ka na sa family, yes, yes. Parents niya, or mga relatives dito sa...
0: Canada kasi yung immediate family niya. Pero I met his parents and his sister via video call. From time to time,
1: Good.
0: We video call. He met my family, dinala ko na siya sa family occasion namin. okay naman talaga. Payapa naman.
1: Ayan, payapa naman. Are you watching now, Chan?
0: Yes.
1: George?
0: Hi.
1: Ah, di ba? So kung may gusto kang sabihing message, saka talaga ganun ako, no? May message ka sa kanya, na especially ito, na open in public, a pilot episode ng Sports Ambush, pinag-usapan ka namin. So, what would you like to tell him?
0: First name basis na lang, ha? Baka marami mag-react.
1: Yan mo sila mag-react.
0: To Chad, know that I'll always be here to support you and whatever you do. And thanks for being there. Thanks for being strong about everything. And you know the rest.
1: Oh, di ba? Alam. Sa lahat ng mga nakaka-relate yan, isa na ako dyan, ha? Kasi kung meron kang 18?
0: Mm-hmm.
1: Meron naman akong 21.
0: Hello. Ay, iba
1: saan
0: rin.
1: Ka pa? Iba. So, mga ka-sports ambush dyan, mga ka-ambush po namin. That's it for our hit list. When we continue, marami pang secrets and controversies ang sasa inyo sa pagbabalik ng Sports Ambush!
0: Swag, secrets, and scandals! Mm-hmm.

0: We are back here sa Sports Ambush. Ganun talaga pag live, ano?
1: Oo.
0: Kaya this time, isplukin naman po natin itong nakuha nating issues.
1: Ay, exciting.
0: Kakaloka to.
1: Nako, ako din nabigla dito. Kasi ito na nga ang splook time natin, Papa Ambit.
0: Splook time, parang blind item ito, ha? Oo. Na may halong, alam mo na, kontrobersiya. May kinalaman dito sa mga asa-asawa ng ating mga PBA players.
1: Ay!
0: Since ikaw yung present ngayon, i-relate ko na lang yan doon sa aming past before.
1: Okay.
0: Go ahead. Ano ba itong mga na-splook natin na to?
1: So, ito na nga ang splook natin. Merong napapabalita daw na ang mga asawa ng isang basketball team na dating very close. Eh, namataan lately.
0: Ang taray na, yung namataan.
1: Namataan na. Partida. Naka-break pa ngayon ng PBA. Namataan na parang yung isa nali-left out. Parang na-kick out sa grupo.
0: Ganun ligwak, kumbaga.
1: Parang naligwak sa grupo. Kasi dati
0: kasi
1: very
0: kasi grupo
1: close.
0: Ng mga wives ito.
1: Dati, ano,
0: na normal lang pag nanonood ng laro ng mga asawa nila,
1: join
0: support.
1: Forces. Oo, yes, diba? Talagang beso-beso, chika-chika.
0: Anong nangyari?
1: Tapos, parang yung isa ngayon, hindi nakasama sa mga gatherings. At ito pa, ang na-isplook sa atin, may one time na ang lahat ng wives pare-pareha ng suot
0: okay.
1: sa game nanonood. Mm-mm. Pero itong isang wifey, hindi nabigyan.
0: Nabigyan? Iba. Ibig sabihin nabigyan may nag-lead doon sa mga wives?
1: May nag-lead. Binigyan lahat sila ng pare-pareha
0: uniform.
1: Tayo ng
0: Oo.
1: Suot, uniform. Yung isa, wala. Ah. Iba ang suot.
0: Hindi niya alam. So niligwak nga siya sa grupo. I'm sure
1: parang
0: meron pa itong
1: ganun.
0: Group chat. Knowing ang mga ano ngayon, meron silang mga sarili nilang group chat. Bakit niligwak din siya doon?
1: Ang tanong ngayon, bakit kaya?
0: Yan ang tanong.
1: Ano ang naging dahilan ng hidwaan nitong grupo
0: hidwaan
1: na ito?
0: Hidwaan agad?
1: Hidwaan. O
0: hindi
1: sige,
0: ba pwedeng kung
1: falling
0: ano lang?
1: Apart? Ano ba?
0: Hindi, kasi di ba parang gusto kong ano ako magde-devil's advocate ako
1: yes.
0: ng konti dito na parang baka lang naman may issue lang itong isa. Tapos dinamay na niya lahat. Pero knowing fully well na may mga nangyayari na rin ganyan before, hindi rin imposible.
1: Speaking of before, dyan ako parang mas interesado. Noong mga kapanahunan mo, Papa Ambit, kasi I know you're very well connected with sports personalities also, with basketball
0: yes.
1: lalo na. Noong mga kapanahunan mo ba, may mga ganyan ng inggitan, sa selusan.
0: Gusto mo pangalanan ko na sila.
1: Wag po. Pero ano ba yung mga ganap ng mga girlfriends, ng mga wives nung dati? Nasabi mo nga, parang relate naman sa nangyayari.
0: Meron naman, nag-exist na kasi nga dahil lang sa social media ngayon, kaya kumbaga namamagnify.
1: Mm-hmm.
0: But before, mas matitindi kasi may mga lusuban sa dugout, may mga hablutan ng buhok, ng bag. Pasikatan, nagdi-display sila ng mga bag nila kasi during the time,
1: inabutan ko yan.
0: Usong-uso yung mga,
1: yes.
0: kung ano, mga signature bags dyan.
1: Correct.
0: Pero, mas malala yata ngayon kasi nabalitaan ko dito sa splook natin na pinagsasabay-sabay pa yung legal. Ako ang legal wife, ako ang ikalawang wife, ako ang kabitenya, ganyan-ganyan. May mga ano, may mga bit-bit pa yan ng mga resibo na talagang anak nila yun ng player na yun.
1: Oo, alam mo,
0: matindi yan ha?
1: Patong-patong ang isplook ngayon. Kung dati ha, yung ticket ni legal wife nasa patron, si side chick nasa lower box. Hindi pwede magdikit-dikit yan.
0: Yung isa nasa courtside.
1: Yung isa nasa courtside at malayo.
0: Ngayon, wag naman sa gallery, no?
1: Wag. Pero na-splook din sa akin yan, ha, na meron din palang player na
0: ganoon. Ay, hindi kasi akala ko, iisang team lang ang pinagagalingan nitong grupo ng mga wives na to, na parang niligwak yung isa na

0: doon sa isang sinasabing ang uniform ay naiba. Mm-hmm. So, nakakaawa siya in a way kasi parang matapang siya ha, for her to stay at magbigay ng support doon sa kanyang asawa. At tapos supposedly teammates mo to.
1: Oo, tsaka ngayon, ang gusto natin malaman, and ang curious tayo, tayo naman magbibigay tayo ng mga
0: clues.
1: Opinion, haka-haka, kung bakit kaya, anong posibleng naging dahilan? Sa tingin mo, pwede bang ano to, nung nasabi mo kanina, baka mamaya may agawan sa trono. Sino ba talaga ang queen bee sa team na ito? Sino ba talaga ang reyna?
0: Yan, yan ang gusto ko malaman kasi dapat may reyna eh. May
1: namumuno
0: eh, may nagsisimula leader. Ng ganito, may mga nagli-leader-lideran dyan.
1: Sa tingin mo? Posible na isa sa dahilan.
0: Nung malaman ko yung pangalan ng team, sabi ko, ay, hindi imposible na ginagawa niya yan. Kinala ko rin yung babae na yan eh.
1: Ay, yan na!
0: Gusto mo na?
1: Sinasabi ko sa inyo, si Papa Amda talaga ang dapat tanungin kasi kung ito is kulok lang, blind item, sa kanya may name song na.
0: Ay, nako, kilala ko yung girl na sinasabi. Kung tama nga yung aking analin. Kasi nung binanggit pa lang yung pangalan ng team, sa kung saan team ba yan? Ay, oo, hindi imposible. Kasi alam ko pa, yan clue dito sa girl na namumuno-muno na di umano yung leader. Umuupo pa nga yan sa tabi ng mga ano eh, sa court. Nung araw, bawal yan ha. Ang mga wives, ang mga spectators or mga supporters, doon lang talaga sa designated upuan. Ito pinapayagan ng sa court side na katabi ng mga players, katabi ng coaching staff, bawal. Pero ngayon, nakita ko siya mismo.
1: Ibig sabihin, malakas siya.
0: Eh, kasi nga daw yung asawa niya magaling. O, isa pang another clue, yung mahusay yung asawa niya.
1: Alam mo, wala
0: akong... At ang manager yung asawa niya, kaibigan ko.
1: Awat! Awa, nako ha. Grabe ang mga revelation dito. Akala ko blind item na ibibigay. Pero parang,
0: blind item naman na.
1: Parang naloloka ako sa ano na to. Pero ang hope natin dito, pagdating ng pagbabalik ng PBA.
0: Yes.
1: And by the way, October 7 ang pagbabalik ng PBA.
0: Okay.
1: Curious akong makita kung
0: baka nagkaayos na ba sila?
1: Nagkaayos ba? Baka naman nagka-settlement na sila? Baka naman may nag-reach out na sa isa't isa? Baka naman naayos na nila? So titignan ko kung bumalik. Ay, ito pa pala ang spook. Dadagdagan ko.
0: Sige.
1: Ang bali-balita, dati ang ticket allocation nitong magkahidwaan na to ni leader at nitong
0: ni
1: Ligwa.
0: Runner-up. Ni queen at saka ni runner-up. Okay.
1: Magkatabi o magkalapit.
0: Ay, ganun sila ko. Ngayon, close. Chami-chami.
1: Yes. Ngayon, nagpa-request.

0: professional in the field, expert, kumbaga. Kasama ko po si Binibining Apple David na napakaganda.
1: Good afternoon, Doktora.
0: Mm-hmm. Good afternoon, Doktora.
1: Ayan, tatanungin na namin, Dok. Sa ganito, I think nababalitaan nyo na rin itong hindi pabor, ang magulang sa isang relationship ng anak. So, yung dynamics na ganyan sa family, how does it affect the relationship, both him as yung mother and son, and also yung with a girlfriend?
0: Yung future daughter-in-law.
1: Mm-hmm.
2: Okay, siguro sasabihin na natin, talaga namang nangyayari na merong pagkakataon na iba ang tingin din ng mga future daughter-in-law sa kanilang mga in-laws for reasons na may mga pagkakataon na hindi talaga nagiging maganda yung relationship. Pero siguro, ang dapat natin pairalin dito is respeto. Kasi
0: yes,
2: kung nirerespeto mo yung asawa mo, dapat lang narespetohin mo rin yung mga magulang niya, lalo na at mga nakakatanda yun. Hindi naman kinakailangan na to reconcile or dapat magkaroon ng retaliation or whatever. So kung halimbawa bibisitahin, respeto lang. Walang sabihin na natin na dapat makikipag argue pa kayo of what happened to the past. Ang more or less ang dapat nating isipin dito, ikaw yung pinili ng asawa mo o yung mapapangasawa mo. So dapat lang siguro, yun pa lang isang mahalagang bahagi ng buhay mo na merong magtatanggol sa'yo at saka magpoprotekta sa'yo. So hindi mo kinakailangan na pagdating sa mga magulang niya, ikaw ay magiging agresibo o hostile in terms of the relationship. Respeto lang.
0: Yeah, pero Doktora Camille, kasi may mga nagsasabi rin na kaya lumalakas ang loob nito ni Chloe San Jose, yung magiging asawa ni Caloy, is because para binibigyan siya kasi ng freedom, ng authority ni mismo ni Caloy na magsalita, mm-hmm, especially sa social media, kung saan ang dami rin siyang nakukuha mga supporters, kumakampi sa kanya, sa ganung setup ng family dynamics na tinatawag natin. Parang lalo lumalakas ang loob niya na makipagbardagulan, makipag-away, sumagot.
1: Yeah.
0: Dahil parang pinahayaan siya ni Caloy. Ano pong take natin sa ganyan?
2: Siguro pagdating sa ganyan, dapat makita rin naman ni Caloy or anybody for that matter na may mga limitations and boundaries tayo. Kung gano'n na mangyayari natin na okay lang na sinasabi natin freedom of expression, pero dapat lang siguro ang isipin natin, kung ako ba nagsasalita ng hindi maganda, meron bang pagkakataon na ako din ba ay isang tao na meron ding hindi maganda sa akin? Kasi kumisan baka mamaya maging fallback natin na oo, salita tayo ng salita ng something negative, and all this time pala biglang may puputok na magsasabi na ganitong klaseng tao ako, tapos hindi ko kayang ignorein, lahat na lang aawayin ko. So
0: correct.
2: Pagdating sa ganyan, siguro alam natin dapat yung limitations and boundaries natin, lalo na sa ganyan na sa setup ng isang pamilya.
1: Mm-hmm. Dok, ako naman on the part of the mother naman ni Caloy, si Mommy Angelica.
0: Mm-hmm.
1: Your take or siguro your thoughts on the way she's handling, kasi minsan nagpo-post din siya on social media, and I think in an interview na sabi na ni Caloy na they tried naman na ilapit si Chloe sa pamilya, they tried to reach out, ma-settle, pero mukhang hindi talaga naayos tulad na nakita natin ngayon. So on the mother side naman, Doc, well, what can you say?
2: Okay, pag ikaw naging nanay, you don't stop being a mother. So regardless whether sabihin na natin na nagiging negative yung feedback sa akin bilang isang biyanan, future na biyanan, or bilang isang nanay, ang sa akin lang siguro pag sinabing ganun, paalala lang. Medyo hinay-hinay din tayo bilang isang magulang. Kaya lang siguro nagkakaroon ng pagkakataon na merong konting retaliation for reasons na siyempre kumisan nasasaktan din tayo bilang isang magulang. Pero tatandaan natin, tayo yung mas makakaintindi kasi tayo yung nanay. So hindi pa pwedeng sabihin na palitan mo na lang ako bilang isang magulang, because when you started to become a mother, be a mother all
0: yes
2: to us, mm-hmm, di ba?
0: Yun nga po, Doktora Camille, no? Normal ba, lalo ngayon sa advent ng social media, normal ba na dinadala natin itong ganitong usapin sa social media at sari-sari na yung nagiging interpretasyon,
1: yeah,
0: at opinion nakikisaw-saw?
2: Okay, pag sa pamilya, siguro sabi nga nila, the secret of having a good family relationship is to have all those problems in a secret form pa rin. Ibig sabihin, kung sekreto ng pamilya o yung baho ng pamilya, sa atin lang yon, hindi natin pwede expose. Kasi ang mangyayari dyan,
3: Oo, may kakamit.

0: sabi. Oo, merong mga sari-sariling opinion. And then, at the end of the day, sino ba ang talo dito? Kayo pa rin na nagkakaroon ng mga negative or kahit sabihin mo positive comments, pero at the same time, meron pa rin magiging negative na mangyayari or magsasabi tungkol sa'yo na sometimes kuminsan masakit. Kasi ang nangyayari dyan, di ba, sabi nga natin, pag merong sinabi sa'yo against sa anak mo, ikaw din nasasaktan bilang isang nanay. At pag may sinabi rin naman na sa'yo na laban sa mga ganito, ikaw pa rin na nasasaktan bilang mga magulang. Mm-hmm.
1: Ako naman, Doc, isa pang tanong for me, talking about boundaries. Ano ba ang boundaries as a mother, as a child, and ito as a partner? Hanggang saan ba yung pwede mong pakialaman? Hanggang saan ka ba pwede mag-step in? Ano yung, kumbaga, understandable or reasonable na boundary?
2: Especially dito po sa setup ng Filipino culture natin.
0: Okay, yan naman sa family code. Nakalagay talaga doon, anong ba ang pakialam ng mga magulang ng bawat isa? Pag magulang daw sa side ng lalaki, ang pwede lang itanong ay yung tulong na pwedeng gawin for yung mga possibility na kung paano yung paraan na makakaahon sa mga finances or yung tulong na pwede mong ibigay doon. And para sa side naman doon ng babae or kaya naman yung kung anong pwede mong bigay is just to give your possible opinion but never give certain decisions.
2: At napag-usapan na rin. Sige po, go ahead.
0: So dapat pa lang siguro pagdating sa ganyan, maiintindihan mo na hanggang din lang ang dapat mong gawin bilang isang magulang. Oo, of course, you have to protect your children but it doesn't necessarily mean na ikaw ay makikialam. Kaya siguro nagkakaroon ng pagkakataon na inaaway tayo ng mga bienan or ng manugang natin is because of the fact na masyado ang pakikialam natin bilang Pilipino at yun ang ating trait.
2: Yun.
1: Ayun nga pa,
2: marami pakialam. Anyway, speaking of that, malaking factor po ba sa tingin ninyo, Doktora Camille, yung alam natin kung gaano ka-popular si Caloy? At syempre pa, yung finance, yung issue ng pera na talagang daang-daang milyon
1: parang
2: na pinag-uusapan.
1: Parang doon nag-ugat talaga.
2: So, yeah, doon nag-ugat. Sabi nga niya, malaking factor ba yun para yung gusot ay hindi maplansya ng maayos?
0: Okay, when you are old money, it doesn't affect any person. Pero if I new money, syempre, of course, there are things na sometimes masyado tayong na-overwhelm doon sa certain situation. And yun yung pagkakataon na kumisan, there are certain opinions ng iba, ng magulang, ng anak na ako yung gumawa ng paraan nito, so I am the one who's supposed to handle it. Kaya kumisan, nagiging malaking issue siya, regardless whether sabihin mo na, buti nga, kung sabihin natin, pinag-usapan, wala eh. Kaso ito, sobrang meron. Eh, alam naman natin, pag ang isang tao, maraming pera.
2: Yes.
0: Yun yung sa pagdating sa kahit sa manahan, sa inheritance, yan ang pinag-aawayan.
2: Correct.
0: What more itong sa buhay na talagang hindi mo alam kung paano i-handle itong mga issues na to. Ang nakakalungkot lang, it becomes a big problem to the point na nagkakaroon sabihin natin lamat yung relationship between the family at saka yung ako bilang isang anak at meron akong partner na.
2: Yeah.
0: Yung sabihin na ganyan.
2: Doktora Camille, sa ngayon kasi, inain si Caloy na nanalo ng gold para sa bansa. So parang andun pa siya sa peak ng kanyang career at malamang tumuloy-tuloy ito.
1: Mm-hmm.
2: What if biglang nagbago ang ihip ng hangin, nagka-age na siya and everything, di ba? Mm-hmm. Adya dyan na si Chloe, tapos biglang shook. At the end of the day, sinasabi sa family pa rin pupunta. Paano kaya magandang approach sa, alam mo yun, para malis? Kasi kay Caloy mismo nang gagaling di ba?
1: For Caloy, ano kayang a good way or a good suggestion to handle this na, you know, you still acknowledge your mom and at the same time, hindi mo rin naman pinapabayaan yung partner mo?
2: Mm-mm. Pero focus kasi siya sa sa kanyang sport
1: Correct.
0: Oo. Siguro pagdating sa ganyan, since Chloe is being given the freedom for ganyan, ako yung respeto ko na lahat sila may trust fund.
2: Okay.
0: Parang lahat walang gagalaw. Pero
2: tama.
0: Yung parang pagdating na yung future, kasi kumisan, di ba, may mga pagkakataon na kumisan, itong artista na to, ang dami, flourishing talaga yung kanyang finances during the time ng height ng popularity. And at the end, pagdating biglang wala. Bakit? Kasi na-mishandled ang mga ang kanilang finances. So just the same sa isang athlete na talagang kumikita ng malaki and then eventually hindi alam yung proper investment. So pagdating sa ganyan, siguro, mas maigi na matuto rin sila na merong finance yung ang tawag dito, yung advisor. Parang mag-handle din na, oo,
2: yeah.
0: Na hindi na, kasi baka kasi yung iba, kahit sabihin mo bilang ako isang magulang, tapos pag maraming ganyan, hindi ko rin alam kung kaya kang i-handle.
2: Totoo.
0: Pero kung meron magtuturo sa akin, mas maganda. Para in the near future na, siyempre, kailan ba naman ako magiging hanggang gymnast na, ah, hindi naman pa pwede at 40, mag-gymnast pa rin ako. Yeah. Diba? So, dapat lang na siguro isipin niya, oh, sige, hindi ako magiging gymnast at the 30, pero meron na akong isang gym, meron na akong isang ganito, at yeah, saka meron din ako. Parang iisipin mo rin na, ano ba yung give back ko at saka at the same time, ano ba yung pang future ko?
1: Mm-hmm.
2: Good.
1: Tama. Yeah. Magandang advice yan para kay Akaloy. But again, maraming salamat.
2: Yeah, one last question na lang ako.
1: Oh yeah, go ahead.
2: Paano natin po gustong i-address ito sa mga bashers, sa mga netizens na mayat maya, lahat may opinion, may pakialam, at gustong ang opinion nila ay nasusunod?
0: Okay. Alam nyo, ang hirap kasi sa ating mga Pilipino, lahat nagiging analyst, nagiging psychologist, nagiging sabi ng commentator. Siguro pagdating sa ganyan, kung wala po kayong maisip na magandang paraan para matulungan itong na mas maging maayos po ang isang pamilya, or lalo na pagdating sa ganyan on how you give your opinion, what you should think is the fact na merong taong gumawa ng maganda para sa Pilipinas.
2: Yes.
0: And you should be thankful for that.
1: Yes.
0: Hindi natin dapat i-eliminate yung ganung klaseng ginawa, because kahit anong sabihin nyo, hindi nyo kaya yung ginawa ni Taloy.
2: Correct. Yun
0: at siya lang makakagawa
2: nun. Very well said. Maraming salamat sa oras na binigay nyo po sa amin, Dr. Camille.
1: Yes, maraming salamat. And hopefully,
2: next time
1: ulit, pag may mga ganito tayong kailangan ng expert opinion, expert analysis, doon tayo sa mga professional ko konsulta.
2: Correct.
1: Muli, maraming salamat, Dr. Camille.
2: Thank you po.
0: Thank you.
2: Alam mo, Apple, yung mga issue kasi na pag-usapan yung finances, biglang naalala ko tuloy yung magkapatid sa showbiz,
1: uh-huh,
2: na Lakambini Chu at saka si Kim Chu na talagang dinemanda niya yung kapatid niya over ganito, ganyan. So nangyayari talaga yan sa setup at pag mga popular na personalidad o celebrity sa pinag-uusapan, nabublown out of proportion kasi hindi mo naman talaga alam yung mga totoong nangyari behind.
1: Mm-mm.
2: Pero ako, ang take ko lang dito sa Caloy-Chloe issue na to, ako naniniwala, tama yung sinabi ni Doktora na kung maiiwasan ito ni Chloe,
1: mm-hmm,
2: na pakita niya yung tamang respeto, sana hindi na lang niya talaga dinadala sa social media.
1: Mm-hmm.
2: Kasi lalo lang talaga nagkakaroon ng alam mo, nagagatunga. Kasi knowing fully her na lumaki sa Australia,
1: iba yung kultura niya.
2: Mabanggit ko lang din, isegue ko na lang. Alam na ba ng kantahin ni Chloe ang Lupang Hinirang?
1: Baka naman, dahil ang dami ng beses nanalo ng
2: dapat
1: gold.
2: Dapat lang.
1: Ni Chloe, every time na nanalo tayo ng gold, kinakantay yung ating national anthem.
2: Kasi before, nung umpisa, nung nasa Olympics pala, nag-grow ang kanilang relationship, talagang sinasabi niya na hindi niya alam mga lyrics, hindi niya kabisado. Siguro naman, bilang naging artist din siya ng music, no?
1: Yes.
2: Kasi nag-release siya ng kanyang single, dapat pinag-aralan na rin yun. Isa ito sa mga bagay, maliit na bagay, pero kinukunek ko na dapat, kung nagsisikap ka na involve ka sa isang napakasikat at kilalang Olympian, celebrity, yung adjustment ba?
1: Mm-hmm.
2: Nagagawin mo, especially na alam mo naman between the two of you, siya naman talaga yung sikat.
1: Uh-oh.
2: Sorry, Chloe, but I have to say that.
1: Oo naman, kasi history yung binigay sa atin ni Chloe. Ako naman, ang personal take ko doon, or ang takeaway ko doon, it's just really respecting boundaries, you know, bilang parents, your boundaries as parents, your boundaries as the partner, and even the boundaries ng mga nasa social media na nakikialam. So let's just be aware of each other's boundaries, and yun nga, respeto lang din talaga at the end of the day, para wala na yung mga conflict niyan. It's always okay and expected naman, di ba, na magbigay ka ng opinion mo, and all of that. Pero hanggang dun lang. Huwag natin ipilit na tayo yung masusunod sa buhay ng iba.
2: Ay, grabe dito sa Sports Ambush. Nakakabitin po. Pero need po natin na mag-break. Marami pang darating sa Sports Ambush.
1: Swag, secrets, and scandals.

0: Magandang araw, fellow Filipinos. I'm retired Brigadier General Jean Fajardo, ang former spokesperson of the Philippine National Police. Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod. Kami ang inyong The Commanders. Before we begin our discussion today and as it relates to our main topic, puntahan muna natin ang ating BNC reporter na nasa South Cotabato para sa latest update sa nangyaring shooting incident diyan sa kamakailan lang diyan sa South Cotabato. Mula sa linya ng telepono, in command, Omar Abubakar. Omar, ano ang latest ngayon diyan sa lugar mo?
1: Sa gitna ng nakababahalang pangyayari sa Banga National High School sa Banga, South Cotabato, kung saan tatlo ang nasawi at pito ang nasugatan sa pamaril ng estudyanteng suspect. Hindi lamang pisikal na kaligtasan ang mahalaga. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng ligtas na espasyong maaring makapagpahinga, makapagsalita at maramdaman na hindi nag-iisa ang mga naapektuhan o biktima. Umaabot sa 366 grade 9 student at ang kanilang mga magulang ang nabigyan ng psychological first aid ng DSWD 12 sa pangunguna ni Regional Director Lorito Nonoy Cabaya Jr. Dahil dito, o maliban pa dito, ay namigay rin ng tulong ang DSWD sa pamilya ng mga nasawi at nasugatan. Nakalabas na rin sa paggamutan ang ilan sa mga sugatang estudyante ng Banga National High School. Samantala, dinoble na ang seguridad sa mga paaralan sa South Cotabato. Umakyat na rin sa 4 na kabataan ang hinuli ng mga otoridad matapos magpo sa social media ng pagbabanta o pananakot. Inatasan ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. ang mga pulis na siguraduhin ang seguridad sa mga paaralan kasunod ng Banga shooting. Para sa The Commanders, Omar Abubakar, Bilyonario News Channel, South Cotabato.
0: Maraming salamat, Omar Abubakar, nag-uulat live sa South

Sabado Bato. Sa ating mga manonood, ano nga ba ang magiging epekto nitong mga sunod-sunod na shooting incident, lalong-lalo na ito ay nangyari sa eskwelahan kung saan ang ating mga anak, ang ating mga kapatid at mga magulang ay umaasa na pagkagaling sa kanilang mga tahanan ay magiging ligtas yung ating mga estudyante. Saan nga ba ang pagkukulang pag pinag-uusapan natin ay gun control? Maraming usap-usapan ngayon na dapat nagsisimula sa bahay ang pagsisiguro na itong mga baril na incidentally dito sa tatlong sunod-sunod na insidente mula sa Tacloban, Zamboanga at pinakahuli nga dyan sa South Cotabato ay lumalabas base sa investigasyon ng ating mga otoridad ay pag-aari mismo ng isang pulis, ng isang BOC personnel at pinakahuli nga ay isang government employee din. So pinag-aaralan ngayon kung panahon na nga ba para amendahan ang ating batas para mas pabigatin ang mga penalty at doon sa mga sinasabi nating mga irresponsable na mga nagmamay-ari ng baril sa bagamat hindi pa tapos ang ginagawang investigasyon ay marami na ang nagsasabi na mahina ang mga umiiral na batas para papanagutin itong mga magmamay-ari ng baril. Sa isang banda naman, ang sinasabi naman ngayon ng ating mga pamunuan ng ating DLG ay panahon na at sinusulong nila na magkaroon ng ngipin ang pagpapatupad ng ating mga house visitation kung saan ay dapat ang mga pulis ay bigyan ng pagkakataon na puntahan ang mga bahay at mga opisina ng mga registered firearms holder para tignan kung ang kanilang mga baril ba ay ika nga ay nakatago na properly para kahit sino man, lalong-lalo na itong mga menor de edad ay incidentally ay mabilis nila o walang kahirap-hirap nilang nakukuha itong mga baril. So ito yung mga topic natin ngayon. Saan magsisimula ang prevention? Sa ating mga tahanan, sa eskwelahan at pagdating sa law enforcement, sino ba dapat ang managot? Sino ba dapat ang manguta? May question ba pagdating sa law enforcement? So pag-uusapan natin lahat ngayong hapon yan, kaya wag po kayong aalis at marami po tayong pag-uusapan ngayong hapon.

0: Buwan nila mag-AI.
1: Are we prepared?
2: Where does the Philippines stand?
3: Wala tayong security.
0: Is there a solution?
2: Donald Lim discusses innovation, digital readiness, and the country's future.
3: When ChatGPT was announced, we became the top 10 users in the world.
2: On Bankero Unfiltered. On the Billionario News Channel.
4: And you're still watching The Commander. Sa gitna ng mga nauulat na school shooting incident, mahalagang usapin ang kaligtasan ng komunidad at pamilya. Let's take a closer look at the issues that matters. What does it really means to be a responsible owner? At bakit mahalaga ang responsible ownership sa pagpapanatili ng kaligtasan ng ating pamilya at komunidad? Let's take a look at this.
5: In schools, every child and teacher should be safe. Pero ang school safety ay nagsisimula hindi lang sa loob ng campus, kundi sa bahay at komunidad. Gun ownership comes with great responsibility. Tamang pag-iingat, secure na pag-iimbak, at walang unauthorized access, lalo na ng mga bata. Pero hindi lang pag-iingat ang kailangan. Kailangan din ang pagkilala sa mga warning sign, agad ang pag-uulat ng banta, at pagtutulungan ng pamilya, paaralan, at law enforcement. Dahil ang pag-iwas sa trahedya ay nagsisimula bago pa may mangyari. Responsible gun ownership, responsible community, safer schools.
4: At para mas malalim nating maunawaan ang mga usapin ng responsible gun ownership, makakasama natin ngayong hapon ang dalawang pananaw mula sa isang legislative perspective at sa isang gun owners community. Makakasama natin si former One Rider Party List representative at dating police din po ito, si retired colonel at siyempre si congressman Bonifacio Busita. Magandang hapon, sir, and
6: Commander.
4: Welcome to Commanders.
6: Good afternoon.
4: It's nice to see you again, sir.
6: Yes, thank you. Pasensya na, naka-polo shirt lang ako. Natawagan lang ako habang nasa biyahe.
4: It will always be our honor, sir, na makasama ka. At kasama rin natin ngayong hapon si Attorney Rodrigo Moreno, founding member and president ng Gun Owners in Action, or GOAC. Magandang hapon, sir. And welcome
7: to the Commanders.
6: Good afternoon, Attorney.
4: Mahalaga ang inyong perspektibo ng isang sinasabi natin na masasabi nating gun advocate at at the same time yung ating isang, sabi ko nga, sa isang perspektibo ng isang legislatura. Ang usapin niya na malalaman natin, ito bang usapin ng gun ownership, public safety at accountability, ay kanino bang responsibilidad ito? So ang una kong tanong sa nangyayari, sir, na nabanggit ko na kanina na yung sunod-sunod na shooting incident sa mga eskwelahan, at meron ng panukala ngayon na ang ating mga kapulisan, bagamat alam ito ni Congressman Busita sa mga PNP, meron tayong tinatawag na offline katok na usually ay ginagawa natin yan. Pero during pag-election, medyo hindi naman sa sinususpend natin, pero we exercise due prudence na wag munang i-implement yung offline katong. But this is a continuing efforts on the part of the PNP. But now, because of those incidents, sir, ang panawagan ngayon ay bigyan ng pagkakataon ng PNP na magkaroon ng house-to-house visitation para tignan kung talaga bang na-properly nasa-safekeep ang mga bago. What's your take on this, sir?
7: Well, General, let me start by saying, nakikirami ho kami dun sa mga biktima nung itong tatlong tragic incidents, Cotabato, Zamboanga, Tacloban. It's a tragedy. So sa amin, ho, dapat papanagot talaga yung people involved. Well, the registered, yung mga registered na may ari ng baril, dapat to talaga kasuhan sila. And for life, they should be banned from owning firearms. Kasi mayroon provision under current law that loss of a firearm through negligence is punishable with a lifetime ban.
4: And what's unfortunate here, Attorney, is yung tatlong nagmamay-ari ng barrel are all government officials.
7: Yes,
4: so
7: yes.
4: Alam natin yan, Congressman, na kapag tayo ay nasa gobyerno, mas mataas ang standard na hinihingi sa atin. So
6: at yun
4: we expect
6: dapat.
4: Na dapat na itatago nila properly itong mga barrel na ito.
6: Yes. Ang problema lang, kung wala namang batas na talaga mapapanagot sila ng mas mataas na parusa.
4: So,
6: tamang-tama
4: ako ng ating bisita ngayon na isang abogado. Give us a brief history lang, sir. Nagmula nung sa Presidential Decree 1866, naging RA 8294, yung sinasabi nilang Robin Padilla Law. And then meron tayo ngayon na existing and current law na Republic Act 10591. Kung titignan natin, sir, sa tingin mo ba

0: may ngipin ba yung batas natin to run after responsible gun owners?
1: Well, General, let me rephrase the statement, the question. It's not the responsible gun owners we should run after. Like in these three tragic incidents, the registered owners were not responsible gun owners because nawala yung baril nila at nagamit sa pagpatay sa ibang tao. At yung anak, yung mga anak or may, mga minor de edad na kabag-anak nila yung nakukuha, they're not responsible gun owners. Now, if we're talking about the law, General, the law right now, as it is presently worded, we feel it is adequate. Mm-hmm. It is just a matter of enforcement. Kasi right now, sa batas, General, a registered gun owner, a license holder, must have a lock vault or safe or container na locked to store his firearms.
0: Very so, clear yun,
1: yes,
0: eh.
1: Very clear.
0: Kung paano dapat proteksyonan ng isang nagmamayari ng baril, yung baril, para yes. Hindi ta basta na lang makuha. Especially in these cases na na-mention natin, mga minor pa yung yes. Nakakuha. So, bilang familiar ka, sir, dito sa procedure at processing, paano ba, sir, ang isang individual ay nabibigyan ng pribilehiyo? Kailangan yes, pribilehiyo na magmay-ari ng baril na dapat siguraduhin nila na itong kanilang mga baril ay nakatago sa isang lugar na hindi naaabot, lalong-lalo na ng mga bata.
1: Well, alam mo, General, the law, R-810-591, as presently worded, maganda ho siya kasi nawawala na ho yung parang discretion na nangyayari dati no, under PD 1866 and previous laws. Yes. Yung sabi na Robin Padilla na kahit sino, pwede lang, basta bigyan ng authorities ng lisensya, pwede lang magmay-ari ng baril. Now, under R-810-591, you have to qualify. You have to prove you have lawful income, you don't have a drug problem, wala kang criminal record. Kailangan mong magsabit ng dokumento para dun. Ngayon po, if it's about ensuring compliance with the law, alam mo, General, in 2019, yung Supreme Court nag-issue ng decision in the case of Acosta versus Ochoa. Na bawal ho pasukin ng authorities yung bahay ng registered gun owner to check compliance with the vault or container requirement. Kasi po, tama naman do, gun ownership is a privilege, sabi ng Supreme Court. But we may hold the privilege, but we still have rights, like rights under the Constitution. Mm-hmm. Right against illegal search and seizure. Hindi ho nawawala yan porque gun owner.
0: So, sa perspektibo naman ng isang dating mangbabatas, tingin mo ba, sir, sa mga sunod-sunod na pangyayari na yun, panahon na para amendahan, kung pwedeng amendahan, ano-ano yung mga specific provisions na sa tingin mo, sir, ay kailangan amendahan? Kailangan bang mas pabigatin yung mga penalties, particularly those sa iring gun owners?
2: Yes, Commander, no? Kung titingnan natin yung Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, pag titingnan po natin doon, yung may kapabayaan, napakababa naman ng penalty. Ano? Suspension or revocation lang ng license or permit. At kung hindi po ako nagkakamali, ang mga ginagawa ng mga pulis natin na umaaresto dito sa mga gun owner at ang isinasampa nilang kaso, no? Yung reckless imprudence resulting in homicide. Pero bangabat itong mga kasama ko ay mga abogado, pag binasa natin yung elements, parang ang itinuturo dito ay yung offender talaga eh. So, pag sinuri natin, parang hindi tatamaan ng mabigat na parusa yung gun owner. At ang offender dito, yung minor de edad. Pero hindi naman sila criminally liable. Kaya sa sariling pananaw, bilang dating pulis at dating mambabatas, kahit may gusto ang pulis na gawin para ipatupad ng tama ang batas para ma-address itong mga ganitong insidente, wala silang armas eh. Kaya tama po yung sabi ni Commander Jean na General Fajardo na napapanahon na ba para amyendahan yung batas na to, itong Republic Act 10591. At ang pagkakaalam ko po, during the 19th Congress, natakil na ito eh. Pero itong issue na to, hindi ito yung pinakasentro dahil wala pang mga ganong insidente. Pero ang pagkakaalam ko po, itong present Speaker of the House, Congressman Bujidi, and Majority Leader Marcos, ay may panukalang batas na mabigyan ng tamang kaparusahan itong mga irresponsible gun owners. Kasi bagamat itong mga bata na sangkot dito ay nagkamali, nagkasala, kung titingnan natin, biktima din sila eh.

0: Bakit po? Yung iba, malayo ang pananaw eh. Dapat isipin natin, walang magagawang pamamaslang ang mga bata na katulad nila kung responsable ang mga may-ari nitong mga gun. Itong mga firearms.
1: Maraming umusbong na mga usapin na Attorney and Congressman Busita dito nga sa mga sunod-sunod na pangyayari. Pero sa part ng PNP, I understand, sabi ko galing tayo doon dati, hindi naman nagkulang. In fact, from 2022 hanggang early ng 2024, they released a data na mahigit close to 11,000 yung mga gun-related incidents na nakanilang na-record. And what's surprising nga ay maliban dito sa mga insidente na to, ay gusto nating malaman ilan ba dito ang ika nga ang perpetrator ay mga talagang mga may-ari ng baril. Kasi alam natin, sir, na doon sa mga insidente, alam si ni Congressman Busita doon na doon sa mga nakukumpiskang mga baril, kakamihan doon ay mga loose firearms.
0: Yes.
1: At yung nung nakakaang 2024, sir, ay naglabas ng datos ang PNP na nagsasabing nasa estimated na 700,000 ang sinasabing loose, yes, firearms. Pero linawin natin yon, sir, na yung loose firearms, hindi ito yung mga sinasabi lang natin na mga baril na hindi na kasama na kasi dito yung mga baril na hindi kaagad na i-renew.
0: Yes, expired.
1: Expired na yung kanilang mga firearms registration. Kaya
0: yes,
1: lumulobo ito.
0: Yes.
1: Kaya nga

0: experience kami na kapag kinakatok namin as part of the Oplan Katok, ay hindi na doon nakatira. At minsan yes. may nakakatok kami na patay na yung kanilang kapamilya na mamamayari yun, hindi na nila alam kung nasaan yung mga firearms na yun. So sumasama yun sa datos nitong mga estimated around 700,000 na loose firearms. So ang tanong ko ngayon, attorney, is how do we address this? Itong proliferation ng mga loose firearms, nakasama na dyan yung mga unrenewed firearms registration.
1: Well, alam mo, General, sa RA-10591, which was passed, as I recall, in 2013,
0: yes.
1: Meron ho provision doon that the PNP is supposed to implement a general amnesty for all loose firearms. And that does not, of course, that does not cover yung mga firearms involving crimes.
0: Yes.
1: So, maganda siguro ipatupad yun, mag-implement ng amnesty para mahikayat yung mga na-expire ng license para i-report, i-rehistro.
0: I understand, attorney, na sa PNP, sir, ilang beses na tayo nagbigay ng amnesty. I'm pretty sure naaalala mo rin yun. Normally at usually, I mean, pag-election, nagbibigay tayo ng amnesty para nga i-encourage nga, sir, yung sinasabi mo, yes. mga gun owners na i-renew yung kanilang mga licenses. And sabi ko nga kanina, na-mention ko na yung mga iba-ibang caravans na nilalaunch ng PNP to encourage nga yung mga gun owners na nag-expire na. In fact, mas pinalawig pa dati, 2 years lang, ngayon 5 years na.
2: 10 years.
0: At may 10 years pa.
1: Yes,
0: so, in that way, may encourage yung ating mga gun owners na irehistro. At sabi ko nga, karamihan na to my recollection doon sa mga insidente involving gun-related incidents, karamihan doon, sir, alam mo yon na mga loose firearms. Very minimal lang yung
1: 1% lang po.
0: Very minimal yung mga registered firearms correct, na nagagamit. So in fairness naman doon sa mga registered firearm user, ang karamihan dito sa mga gun-related incidents ay mga loose firearms correct. Ang nagagamit. So on that point, sir, ang tanong ko dito is saan ba dapat magsimula yung prinsipyo ng responsible gun ownership? Kung ako ay isang magulang, meron akong baril, pero ako naman ay nasa law enforcer field, ay kailangan kong itago yung baril ko. O kailangan ba na para ma-familiarize din yung aking mga maliliit na anak o aking mga teenager, yung mga minor, na dapat alam natin sa doon pa lang ay nasasabihan na ito ay hindi laruan, ito ay hindi yes. dapat pinaglalaruan. Pero pagdating sa school naman, panahon na ba para i-incorporate? There were also calls na i-incorporate sa curriculum ang gun safety sa ating mga minor. Panahon ba? O
1: agree ho tayo siya, General. You know, in other countries, General, like in Switzerland, Israel, minors are taught how to handle firearms safely because firearms they're a reality of life in the world. So, sustansya na yan. Children should know that they're not toys. They should know how to handle them. General, if we're talking about responsible gun ownership, dalawa ho yan eh. It's the registered gun owner. He should be aware of where his firearm is at any time of the day. Alam niya, nasaan, sino may hawak. Kaya, actually, at saka, gobyerno ho yan eh. Speaking of that, General, ano mo, itong incidents natin na nangyari sa school, hindi ho ko privy sa investigation, pero sa nababasa ko sa media accounts, yung depends ho ng mga registered gun owners, eh, pinasok raw ng mga bata yung mga bahay nila at sinira raw yung vault at yung lalagyan. As sa akin, as a lawyer, I find that is a very flimsy excuse. Eh. Mm-hmm. As sa akin, to set an example, dapat ito kasuan yung mga registered owners of the firearms under Section 41 of RA-10591 kasi on the theory that they themselves turned over their firearms to those minors. Dapat ito kasuan sila and dapat kasama sila sa murder case. Yun yung pananaw ko to set an
0: not
1: example.
0: Not just reckless imprudence. You know, kasi
1: pero sila dyan, binigay nila eh. Ganun yung tingin ko.
0: What's your take, Kong?
2: Eh, alam mo, Commander, magagaling yung police eh. Alam nila din yung dapat gawin kung paano kakasuhan ng mga ito. But then, kung ako po ang tatanungin nyo, Commander, ang Pilipino naman marunong sumunod eh. Ang problema, pag titingnan natin yung batas, walang ngipin, walang bagsik. Kaya ang mungkahin natin dito, talagang magkaroon ng amendment itong Republic Act 10591, at mas mabigat na parusa dito sa mga gun owner. Dahil sabi nga natin, kung itong mga ito ay walang kapabayaan, wala namang magagawa yung mga kabataan. At kung yung mga minor de edad. At kung babalikan po natin yung mga insidente, hindi issue yung marunong ba yung sa gun safety yung mga sangkot na bata. Actually, ang gagaling eh. marunong talagang gumamit ng baril.

kung susuriin natin, mukhang na-train nung kapamilya at alam na alam talaga nila ang gagawin. So, going back, talagang ang dapat po dito, bigyan ng mabigat na parusa ito.

0: case, parang napasama ang pagtuturo kasi parang lalong na-involved din yung bata na gumamit kasi sanay siyang gumamit ng baril. So, sabi ko nga, there's always two sides to consider Maging bihasa at maging familiar ang isang bata sa paggamit ng baril para alam niya na hindi ito laruan. Sa isang banda naman, ay parang binibigyan mo siya ng kapangyarihan o parang ini-induce mo siya na ito ay kaya kong gamitin at dito papasok yung sinasabi nga nila na recruit yung bata dito sa mga nag-i-espouse ng violence na doon sa mga internet. But babalik tayo doon sa responsible gun owner, sir. Kasi yung sinasabi nga ni sir, na kailangan na sigurong amendahan kasi medyo mababa. In the case nga ng tatlo na ito, ay reckless imprudence lang ang sinampa. But in your opinion, sir, mas ang suggestion mo, dapat yung section 41 ang ginamit, which is mas mabigat. Sana. At I understand, alam natin, sir, dito sa tatlo na ito ay sinampahan na, maliban sa criminal case, ay sinampahan din sila ng admin case. So, we will be hearing sa latest update kung ito ba ay nasuspend na, na-dismiss na. Kasi mabigat, may mga namatay ng mga bata.
1: Yes, pero kung talagang titingnan natin, napakababaw nito, unang-una, bailable. Pangalawa, mga government or public official pa yung sangkot dito. Ay alam na naman natin ang sistema ng ating hustisya. Kaya titingnan natin, sobrang mahina itong paano natin na-address ng ating gobyerno para pigilan itong mga ganitong insidente.
0: So mahaba itong usapan ito, pero ang responsible gun ownership ay isang bahagi na lamang ng mas malaking usapin. Dahil kapag ang kaligtasan ng mga bata at paaralan ang nakataya, ang tanong natin, paano mapipigilan ang isang bata bago ito mauwi sa trahedya? Ano ang mga warning signs na dapat ipaintindi, pansinin at paano dapat magtulungan ang pamilya, paaralan, komunidad at law enforcement? Yaan ang pag-uusapan natin mamaya. Mamaya lang, school safety, prevention and early action. Stay with us, magbabalik ang The Commanders.
2: Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Bilyonario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every kapitbahay beyond borders. A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Bilyonario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Bilyonario News Channel.

0: Nagbabalik ang The Commanders. Baka sa mga kababayan natin na kanina pa nakatutok sa atin, patuloy po nating tinatalakay ang responsible gun ownership, lalo na dahil sa kabi-kabilang school shooting incident sa bansa, ay patuloy natin itong tinatalakay kung ano nga ba dapat ang dapat na mabilis na aksyon ng gobyerno. Ang warning signs, sir, ano nga ba dapat ang unang tutukan dito? I posed this question earlier na saan dapat magsimula? Sa bahay, sa eskwelahan, o sa perspektibo ng law enforcement? What's your take, sir?
1: Well, for me, kasi if you voluntarily acquire a firearm, license it in your name, you're saying that you're responsible enough to safekeep it and to make sure it will not end up in the hands of others who are not authorized to handle it. So since you made that representation, dapat panindigan. Ganun ho lahat ng gun owner. General, let me say, we are all for responsible gun ownership. We are all for proper regulation of firearms ownership po. Pero hindi ho yung mga registered firearms owners yung may problema eh.
0: As a matter of operational protocol, sir, kapag ka ang isang may insidente, ano ba dapat? Sa in your experience, matagal kang ilang years ka, sir, bago mo tumahak sa ibang landas? So, ilang
2: more years
0: ka sa
2: years.
0: More than 30 years, sir. Ano ba yung mga protocol natin na kapag ka may insidente nga na mga kaguluhan, pagputok, ano ba dapat ang initial na ginagawa ng mga bata doon sa eskwelahan once makarinig? Sa alam ko sa ngayon ay meron ng nangyayaring mga simulation exercise, although sa ibang sektor naman ay kino-question naman yung presence ng mga pulis natin doon, at lalong parang natatakot na may militarize yung eskwelahan, which supposedly ay haven for the students. Tama ba? Na paano natin babalansehin yung proteksyon ng mga bata versus sa pag-iingat naman na hindi na uli maulit itong mga incidente?
2: Alam mo, Commander, no? Hindi naman natin kino-question ang PNP sa ginagawa nila, no? Na active sila sa mga seminars, mga lectures, yung mga nabanggit mo kanina. Pero dapat kasi pag may problema, yung ugat ang ating titingnan eh. Ano bang ugat? Yung safekeeping. Doon may problema eh. Second, yung sa family. Parang napakalayo eh kung eskwelahan ang i-address mo, dahil kulang ang kapulisan para lahat ng eskwelahan i-address na mag-lecture sila, mag-provide ng security. Parang with all due respect doon sa mga authorities, parang sayang eh. Samantalang kung ang tututukan natin yung safekeeping sa pamamagitan ng pwersahang mandato na magiging responsible lahat ng gun owners, talagang batas lang ang katapat nito eh. Dahil alam naman natin ang Pinoy eh. Parang yung mga bali-balita, babaliwalain lang nila eh. At sa akin, sorry, yung mga measures na ginagawa ngayon parang nasasayang lang. Wasting time and hindi effective. Tapos yung sinasabi ng iba, mahina ang security ng eskwelahan. Ay, nag-estudyante naman tayo eh. Pwede tayong mag-over the barcode. Maraming diskarte eh. Eh, anong gagawin mo kung ang mga bata mismo ang nakakakuha ng baril doon sa locker o sa drawer ng kanilang kapamilya? So, for me, huwag nang tingnan yung masyadong malawak. Ang tingnan na lang talaga yung safekeeping at parusahan ng mabigat na parusa ang mga irresponsible gun owner para sila magkaroon ng takot. Tingnan mo, ang dami ng naging insidente, ang dami ng mga batang nasacrifice ang buhay. Pero parang okay-okay lang naman eh. Walang malaking impact. But kung yan ay bibigyan ng priority ng Kongreso at ng Senado na maglabas ng batas na talagang matatakot ka, ay gagawin mo yung kaparaanan para hindi magkaroon ng ganitong mga insidente.
0: Speaking of safekeeping, babalik ako sa iyo, sir. Yes. Na-mention mo na meron ng jurisprudence na correct, hindi naman po pwedeng isang tabi naman ang kakapatan, yes, ng mga gun owners. Yes. However, meron bang ma-violate? O why, ano yung reservation ng mga base doon sa mga nakakausap mo, ng mga kaibigan mo na nagmamay-ari ng baril? Ano ang reservation nila? Bakit ayaw nila yung idea na puntahan sila, hindi naman papasukin ang kanilang bahay, kakatok lang, at sasabihin sa kanila, sir, ikaw ay nagmamay-ari ng isang pistol, maaari bang makita kung ano ba yung kinakalagyan o saan mo ba inilalagay itong baril na ito?
1: General, ang naging panukala nung dating administration, ang gusto kasi nilang mangyari, pupunta sila sa mga bahay ng gun owners, papasok sila, they will physically inspect the vault or the container. I think, General, it's reasonable to say that, yeah, whether or not you're a registered gun owner, you don't want anybody, police or not, na pumasok sa bahay mo, basta-basta.
0: Ibang usapan yun. Ibang usapan yun na pumasok.
1: Now, General, ang sa amin mo, I think there's a need to strike a balance between regulation, responsible gun ownership, and civil liberties. So sa amin, Of course, we're willing to cooperate with the authorities. We've always been cooperative. Ang sa amin, we're proposing, kung gusto ng PNP, we're willing to submit affidavits and photos showing the vaults and the safes and the containers.
0: We'll take that in consideration, sir. No, it's a good idea. Na ang problema, sir, kung ako ang nagmamay-ari ng baril, I could easily manufactured pictures sadang AI na ngayon eh. Pwede ako magpicture ng isang vault lang na nandun ang baril ko, but in reality, hindi ko naman baril yon.
1: Well, remember, General, if we're going to submit additional documents or other requirements.
0: Kalakip ng affidavit.
1: Yes, correct. Siyempre, kung falsified yan, dagdag kaso pa sa amin.
0: Perjury
1: and all
0: perjury.
1: That. Falsification. So I don't think any registered gun owner will risk that.
0: Kasi pa pwedeng hindi ba comply.
1: Pwede ma-revoke.
0: We'll push that suggestion of yours, attorney, dito sa ating mga kaibigan sa PNP. Ito, sir, pwede mo i-consider to kung pagbabalik mo sa Kongreso ay isulong mo itong suggestion ni attorney probably sabi ko nga, ma-attain natin yung objective na makita without necessarily stepping foot inside the house. Yun yung reservation nila. Hindi kayo pwedeng pumasok sa bahay namin.
2: With respect to Attorney Moreno, napaka-discarte ng Pinoy eh. Yeah. Kaya para sa akin, wasting time yan eh. At additional work sa mga PNP na parang sabihin na natin, sorry kay Attorney Moreno, parang basura na lang ang mangyayari dyan eh. No? At hindi magiging effective. Pangalawa, yung sinasabi na idea naman na mag-inspect ang police, no? Prone sa kaso yan eh. At saka marami nang nagiging problema na na-involve ang police at kasama na dyan yung, honestly, yung politikahan o personalan. Maraming pwedeng mangyari. Kaya the best talaga, babalik na naman tayo, ang kailangan batas talaga.
0: Kailangan ng batas, kailangan ng mas sa mabigat na parusa doon sa mga nagmamay-ari ng baril. Kasi nga, case in point nga, dito sa tatlo na parang slap on the wrist lang ang mangyayari kasi reckless imprudence at kailangan pampatunayan kung nagkaroon ba talaga ng kapabayaan dito sa mga nagmamay-ari ng baril. Kasi ang stand nila, ang sinasabi nila ay ipinag-ingatan namin, nakalak nga sa vault, sinira nung bata.
1: General Kong, that brings me to my next question. If we will increase, quote-unquote, the penalty, ano ho yung pinapalusahan natin? Yung the fact na nanakawan yung registered gun owner at pinasok yung bahay niya. Parang hindi naman ho out of fair yan. Criminal law must be proportionate and fair. So I'm not defending anyone in terms of negligence. Pero kumbaga, how will we prove the negligence siya? Hindi naman ho kasalanan na kahit sinong tao na pinasukan siya at ninakawan siya. So we have to have a rational, proportionate means of
2: by the way, ang pinag-usapan natin dito, Commander, yung bata, yung kapasidad ng bata na magnakaw ng baril at gamitin sa pamamaslang. Ibang situation yun na yung adult or senior, or adult, hindi minor de edad. Ibang kaso yon. Pero take note, ang pinag-usapan po natin dito, mga minor de edad.
0: So makikita natin eh mga kababayan, magkaibang perspektibo sa isang dating police, isang mangbabata at ang isa naman ay gun advocate. So naiintindihan natin na magkaiba yung kanilang perspektibo. Ito yung kagandahan ng ating topic ngayon. Nakita natin yung dalawang mukha ng isang kung paano ba natin dapat tignan ang isang responsible gun owner. Pero kung gaya ng nasabi ko kanina na yung mga pangyayaring ito ay hindi lang yung issue ng responsible gun ownership ang nabuksan. Nandiyan yung mga social internet, yung mga social media, yung internet threats na I understand ang PNP rin ay nakapag-request na

0: din ngayon na suggestion nga attorney na yung ating mga barangay tanods ay isama na rin dito sa pagbabantay dahil lalong-lalo na marami tayong mga public school na wala naman talagang kakayahan na mag-hire ng mga security guards. So ang goal natin ay talagang mabawasan o ma-minimize o talagang masiro itong mga insidente na ito. Ang ano ba talaga sa tingin mo, attorney, ang isang konkretong pamamaraan para ika nga ay masiguro natin na magiging ligtas yung ating tahanan at of course yung ating mga kabataan sa loob ng eskwelahan?
1: Well, General, as we've been saying, it's really just a matter of enforcement, enforcing what is currently in the law. So ito, in the case of these tragic incidents, itong mga registered gun owner, halatang-halatang humika pa ba yan? At taputi baril nila sa ibang tao. And it was used to kill people. Dapat po sila kasuhan. Whether criminally, administratively, dapat they should be banned from ever owning firearms. Kasi well, that's a provision in the law. And General, Kong, let me put this in perspective. We keep harping on guns, gun ownership. But let's remember, a gun is really just a tool. It's just an instrument. Para siya cellphone. So, in itself, it is not inherently wrong. It is just a question of the user, the person who is possessing it.
0: May punto naman sa Kong. Sabi nga natin, malawak itong usapin na ito. Eh. Hindi lang yung baril ang tinitignan natin, yung nagmamay-ari ng baril, ano ba yung security environment. So, sa iyong huling pananalita, ano yung po pwede mong i-share sa ating mga kababayan na nanonood with respect to kailangan bang i-push yung amenda or kailangan din nating pag-aralan. Baka meron pang ibang mga problema na dapat isolve at unahin bago itong bago natin amendahan ng batas.
2: Yes, thank you, Commander, no. Doon sa ating mga kababayan, tingin ko po lalo na sa mga mambabatas. Unang-una, kung titingnan natin yung mga ibang factors nitong mga ganitong incidents na nabanggit ni Commander, ay napakalawak at hindi napakadaling i-address katulad niyang ito yung impact ng social media, itong mga gadgets na ginagamit ng mga estudyante, itong security, lahat napakahirap, napakalawak. Kaya ako bilang, by the way, by profession, civil engineer ako eh. At dati akong police at naging mambabatas din. Every time na may issue kasi, may problema, ang tinitingnan ko agad, yung immediate na mas madali eh. Kaya talagang ang tinitingnan ko, again, dapat talaga strictong batas at mabigat na parusa at nakakatuwa na itong si House Speaker Boji D at si Majority Leader Marcos ay may panukalang batas na nabasa ko, napaka-stricto ng plano nila eh. At ito ang nakikita kong napakabisang armas para mapigilan at masupil ang mga irresponsibleng gun owners. Sorry po, irresponsibleng owners. No? Kasi ang mga bata dito, ang tinitingnan ko dito, mga biktima lamang sila eh. Na tayo dapat na nasa maayos sa pag-iisip at may kapangyarihan, dapat yung nag-iisip para ma-address itong problemang ito. Again, yung mga iniisip ng iba, nire-respeto natin, pero wag nating tingnan yung masyadong malawak na hindi naman kayang gawin talaga.
0: Kaya abangan kita sa pagbabalik mo, Kong, at makita ko kung magi-sponsor ka ng batas at nandun si attorney para ka nga ay mag-a-attend siya doon sa mga public consultation. Anyway, mga kababayan, maraming salamat po sa ating mga guests ngayong hapon, si former Congressman Busita and of course, Attorney Moreno of Gun Owners in Action. So mahaba itong mga pag-uusap. Maraming salamat sa inyo. Thank you very much for joining us today sa The Commanders. Mapapanood po ninyo kami sa Abante News, simulcast sa Billionaire News Channel simula Lunes hanggang Biyernes mula alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Ako si Retired Brigadier General Jean Fajardo, former spokesperson of the Philippine National Police. Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod. Kami ang inyong The Commanders.

0: Meron bang ghost project sa Taguig?
1: Wala po. Sa aming investigation, wala po.
0: Okay, as of today, wala. Okay. So, klaro yun, ha? Okay. And you did do an investigation and you are doing investigation.
1: Ongoing po ata.
2: Anong wala? Nilapagan ni Senador Ping Lacson ng resibo si DPWH Secretary Vince Dizon ang proyektong dapat sa Taguig. Napunta raw sa Leyte ang lokasyon.
3: Sinisingil ngayon ng senador ng paliwanag ang kadihim sa proyekto dahil milyong piso raw ang halaga nito at hawak umano ng mga diskaya.
2: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
3: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa PTV, Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang
2: Agenda Weekend. Senador Ping Lacson, kwinestyon ng Taguig Flood Control Project na napadpad umano sa Leyte. DPWH Secretary Vince Dizon, pinagpapaliwanag. Pag-testify ni Davao City Mayor Bacet Duterte at dating Senador Antonio Trillanes sa impeachment court, ikinalendaryo na. Voting threshold, hahamunin din ni Atty. Israelito Torion sa Korte Suprema. China, kinall out ng US sa pangaharang sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Walang pinag-iba, Metro Pacific Water na pumalit sa dating prime water ng mga Villar. Palpak din umanong serbisyo. Mga residente ng San Jose del Monte, Bulacan, nangalampag. Pinoy teacher sa US, tambak ang kaso dahil sa sexual abuse sa isang menor de edad. At Pinay tennis star Alex Ayala, naghahanda na sa pagsabak sa 2026 Asian Games.

0: Naglabas ng panibagong resibo si Senador Ping Lacson sa maanumalya umanong mga proyekto sa Taguig. Isa kasing proyekto dito ang may coordinates na napadpad umano sa Leyte. Yan ang Agenda Weekend Report ni Hannity.
1: Kailan pa napunta ang Leyte sa Taguig? Yan ang tanong ni Senator Ping Lacson habang pinagpapaliwanag nito si Public Works Secretary Vince Dizon. Una na kasing sinabi ng kalihim na walang ghost projects

0: sa baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano.
1: Meron bang ghost project sa Taguig?
2: Wala po. Sa aming investigasyon, wala po.
1: Okay, as of today, wala. Okay. So klaro 'yon, ha. Okay. And you did do an investigation and you are doing investigation.
2: Ongoing po ata.
0: Sa 107 projects na itinala ng DPWH, ayon sa pahayag ng ahensya sa Senate Budget Hearing, lahat ng ito ay may accomplishments umano. Pero resibo ang inilatag ni Lacson. Base sa isang inspection report ng DPWH, nakasaad ang isang proyekto sa Taguig na may billing reports at geotagged photos kung saan approximately 600 kilometers away ito from the site. Ang proyekto, hawak ng St. Timothy ng Discaya family, isang slope protection project ito sa kahabaan ng Taguig River na nagkakahalaga ng 96.5 million. May 15% advance payment ang proyekto noong June 2022 na umaabot sa 13.7 million. At lahat ng kalakip nitong billing photos ay may coordinates sa Tacloban City, Leyte. Sa unang partial billing naman ito na nasa 37.2 million pesos, walang kalakip na litrato. Sa sumunod na tatlong billing na umaabot sa mahigit 50 million pesos, may mga litrato na pero wala ng coordinates ang mga ito. Base sa DPWH inspection report ng proyekto, ang geotagged photos at coordinates ay hindi raw tugma sa actual project site ng inspeksyonin nila ito. Tinangkap ang kalkali ng BNC ang project details pero pansamantalang nawala ang detalye sa website ng DPWH. Paalala ni Lacson, maaaring managot ang ahensya sa anumang cover-up dahil may mga record na rin silang naisumite sa ombudsman. Matapos sitahin ni Lacson, kalaunay lumutang ulit sa website ng ahensya ang detalye ng mga proyekto. Sinubukan ng Billionaire News Channel hingan ng komento ang kampo ni Dizon, pero wala pa silang official statement sa ngayon. Una nang nagpahayag ng simpatya si Lacson sa mga site inspection engineer ng DPWH dahil sumalungat ang pahayag ng sarili nilang boss sa kanilang mga natuklasan umano. Maaari raw nalimutan ni Dizon ang mga ito dahil sa umano'y pressure sa trabaho. Bagamat 2022 pa ang proyekto, Hulyo ngayong taon ang inspeksyon sa nasabing site at nagsumite ng kahon-kahong mga dokumento ang engineers sa opisina ni Lacson nitong Agosto. Humingi rin kami ng komento mula kay Cayetano, pero DPWH daw ang dapat tumugon dahil mga proyekto ito ng ahensya. Una nang sinabi ng minority leader na pabor siya sa anumang investigasyon, basta't patas ito.
3: Yun lang kung pwede iwasan yung mga innuendos at kung pwede, buong Pilipinas tignan lahat. Diba? Kasi sabi ko nga, diba, hindi na dapat akong magsasalita, pero yung syudad, sino magsasalita para sa syudad? Diba? Kung hindi magsasalita DPWH, hindi naman magsasalita yung contractor, hindi naman, alam nga naman ordinary resident na gumagamit yung park, diba? So kapag ka medyo may mali, katulad ng ginawa ng PRA, may mga miscommunication katulad ng ginawa ng DPWH, tapos timing din.
0: Nakapagsumite na ang kampo ni Lacson sa Office of the Ombudsman nang hindi bababa sa 45 case studies, kaugnay ng umano'y systemic na anomalya sa mga proyekto sa Taguig at may fact-finding investigation na kaugnay nito. Naging consultant ni Cayetano si Dizon mula 2013 hanggang 2016 bago pamunuan ang BCDA na nagpatayo ng mga pasilidad para sa 2019 SEA Games na inorganisa naman ng grupong pinamunuan ni Cayetano. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Billionaire News Channel.
4: Nakakalendaryo na ang pagharap ni Davao City Mayor Baste Duterte at dating Senador Antonio Trillanes sa impeachment trial ni VP Sara. Sabay sa patuloy na pagtalakay ng hindi umano maipaliwanag na yaman ng bise, ang buong araw na rin na pagtakbo ng paglilitis. Narito ang Agenda Weekend Report ni Dexter Galibe.
5: Unang isasalang sa impeachment witness stand si Davao City Mayor Baste Duterte sa mga naipasapina na ng prosekusyon para sa linggong ito. Yan daw ay oras na matapos ang cross-examination ng depensa kay Rendel Sopeña, ang testigo mula sa PhilJEPS. Nakasalang pa rin sa Senate Impeachment Court ang Article 2 o ang aligasyon ng umano'y di may paliwanag na yaman ng bise.
6: baka Tuesday pa si Mayor Basti Duterte. Pero yung kay Mr. Sapeña, tatapusin yan tomorrow at medyo marami-rami pa yung incidents regarding sa testimony ni Mr. Sapeña.

0: hindi pa kasama dyan yung interjections at questions sa ating mga senator judges.
1: Posible naman daw isa lang sa Huwebes o Biyernes si dating Senador Antonio Trillanes IV dahil sa tatlong araw na palugit sa sapina na bukas pa lang ilalabas. Simula October 1 hanggang October 15, buong araw na ang impeachment trial. Kaya posibleng isa o dalawang testigo ang maiharap bawat araw.
0: Makakayanin din ng mga dalawa o tatlo, depende sa klase ng witness na isasalang nila. Kung ito ay mga identification o authenticating witnesses lang na mga dokumento, then mabilis lang yung mga yan.
1: Wala namang magiging trial mula October 19 hanggang November 18 dahil naka-adjourn sinidya ang Senado. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
2: Hahamunin rin daw ni Attorney Saeli Dotoryon sa Korte Suprema ang pagbabago ng voting threshold sa conviction ni VP Sara. Sa Politico Talks ng Bilyonaryo News Channel, iginiititoryon na posible ang mistrial matapos baguhin ang rules sa kalagitnaan ng paglilitis. Grossly unfair din aniya ito para sa Vice Presidente. Itong September 23, nagbotohan ng Senator Judges at mula sa dating 16 votes for conviction, tinukod ito sa 2/3 kung sino ang may kakayahang dumalo sa botohan. Nauna na nag-file ng magkahiwalay na petisyon sa Korte Suprema ang mga abogadong sina Vic Rodriguez at Ernesto Francisco para ipawalang bisa ang pagbabago sa conviction voting threshold ng impeachment court.
3: 2/3 vote of all members of the Senate was set at the beginning of the impeachment complaint. So the change, therefore, in the middle or even in the near end of the impeachment trial constitutes a fairness problem. Why? Because it would be grossly unfair, it would be grossly prejudicial on the part of VP Sara Duterte to have different standards of conviction at the when the impeachment trial began and in the middle. There is this, the VFA case.
4: Oh, yeah.
3: The VFA case, Bayan versus Zamora. Bayan versus Zamora. The Supreme Court there ruled that 2/3 of all members of the Senate simply that it should be reckoned on the number of the senators.
5: For treaty concurrence.
3: Yeah, yes, for treaty concurrence. But how much more? In a matter that would require the removal of the second highest official of the land.
4: Okay.
3: Note that a vote is a trust coming from the people. So therefore, any and all conviction should be measured pursuant to the constitutional strictures.
6: Oras na para magkaisa ang member states ng United Nations. Yan ang mensahe ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa UN General Assembly. Naninindigan siyang mula sa sigalot sa laot. Hanggang sa krisis sa Middle East, ang sagot ay batas at hindi dahas.
7: Maanghang ang mensahe ng Pilipinas sa 81st Session ng United Nations General Assembly. Sa dami ng problema ng nation states, hindi na pwedeng magpatuloy ang UN ng watak-watak.
8: With the 2030 agenda less than 4 years away, only 36% of accessible SDG targets are on track. Achieving these goals requires renewed political will.
7: Bukod sa higit 50 active conflicts sa iba't ibang parte ng mundo, nandiyan ang climate change, maritime issues at usapin ng mga batayang pangangailangan gaya ng pagkain at enerhiya na kailangang pagtuunan ng pansin ng United Nations sa lalong madaling panahon. Ito ang mensahe ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa General Debates ng UN. Nanindigan muli ang Pilipinas sa legally binding arbitral award nito laban sa China noong 2016 sa harap ng sigalot sa West Philippine Sea. Diplomasya at batas daw ang sagot sa maritime conflicts, hindi dahas, at ito raw ang kahalagahan ng pagrespeto sa international laws na nagbibigay linaw sa posisyon at karapatan ng member states gaya ng Pilipinas at China. Ano man daw ang disruption sa maritime operations, makaaapekto hindi lang sa Pilipinas, kundi sa mga karating bansa na dumaraan sa strategic sea lanes ng Pilipinas. As a leading maritime industry, mas mahigpit na seguridad ang demand ng Pilipinas, lalo 25% ng seafarers sa mundo ay Pinoy. Pagdidiin ni Lazaro, imbis na reactive response kung saan hinihintay pa ang pangamba bago umaksyon, kailangan daw ng UN ng isang framework na nakaangkla sa human rights at proteksyon mula sa mga banta na panahon.
8: 81 years ago, our forebears forged this organization to save humanity from the scourge of war and reaffirm our shared dignity. Today, we must ask, have we honored that sacred compact?
7: sustained ceasefire naman ang panawagan ni Lazaro para sa humanitarian crisis sa Gaza. Tinawag ding inalienable right ng Pilipinas ang right to self-determination ng mga Palestino. Pagdating naman sa climate change, pinaalalahanan ni Lazaro ang UN na hindi lang basta numero ang bawat individual na nagiging biktima ng mga trahedya. Sa Pilipinas pa lang daw, nasa 2.7 milyong Pilipino ang apektado ng mga kalamidad simula lang nitong Agosto. Ani Lazaro, behind every metric is a human story and a single disaster can erase decades of hard-won progress.
6: Kumpirmadong kasama ang Pilipinas sa mga nag-walkout sa United Nations General Assembly nitong Huwebes. Ayon sa Department of Foreign Affairs, refleksyon ito ng pakikiisa ng bansa sa panawagan na isulo ang kapayapaan sa gitnang silangan. Dose-dose ng UN delegates na nag-walkout sa GA Hall nang tumayo si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para magsalita. Tinawag namang moral cowards ni Netanyahu ang mga umalis.
2: Mariing kinondena ng Estados Unidos ang panghaharang ng Beijing sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal nitong September 24. Ayon kay U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton, mapanganib at irresponsable ang ginawa ng tropa ng China. Pinuri naman ito ang pinakitang profesionalismo ng mga Pinoy at sinabing kasangga ng Pilipinas ang Washington. Nanawagan din ang U.S. at China Coast Guard na tigilan na ang anumang aksyon na banta sa freedom of navigation.
6: Sa gitna ng sigalot sa laot, iginiit ni Lanao del Sur Representative Zia Adyong na dapat maging maingat ang mga Pilipino sa 2028 elections. Anya, dapat posisyon ng isang kandidato sa West Philippine Sea ang batayan sa pagpili ng mga leader o susunod na leader ng bansa.
4: I think kung darating po itong malapit na po yung 2028 without even sounding political about it, I think itong issue po ng China vis-a-vis ang ating interest, no, territorial interest, dapat central, maging central po ito sa diskusyon kung sino po man yung may balak na maging leader ng ating bansa.
2: Ang kwento ni Mary Jane Veloso ay kwento ng mga Pilipinong nangarap ng mas maginhawang buhay kaya nagdesisyong mangibang bansa. Matapos ang halos dalawang dekada sa bilangguan, pangarap ngayon ni Mary Jane sa mga kapwa Pilipino ay pagkakaroon ng oportunidad sa sariling bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve.
7: Hindi na lang para sa sarili at pamilya ang pangarap na ngayortangan ng pardon grantee na si Mary Jane Veloso sa kanyang paglaya. Pangarap niya na rin daw para sa bawat Pilipino at inang kagaya niya ang disenteng trabaho at nakabubuhay na sweldo. Hindi kailangang mapilitan na malayo sa pamilya para lang may maihain sa mesa.
5: Siyempre pag meron ka na maayos na trabaho dito sa Pilipinas na yung talagang mabubuhay may pamilya mo, imposible naman na yung mga Pilipino lalabas pa para mangibang bansa, di ba? Para lang buhayin yung kanilang pamilya.
7: Matapos maligtas sa death row sa Indonesia at halos dalawang dekadang pagkakabilanggo, nitong Sabado ay nakauwi na sa kanilang bayan sa General Natividad Nueva Ecija si Mary Jane. Bagay na anya'y hindi kailanman naalis sa kanyang bawat dasal kahit paaminadong minsan na rin nawala ng pag-asa.
5: Dumating nga sa punto na sinisi ko ang Panginoon. Dumating sa punto na ayoko magdasal. Dumating sa punto na gusto ko nang tapusin yung buhay ko kasi para sa akin, imposible na makauwi ako eh. Kasi ang kaso ko, drugs eh. Pumirakel po para sa akin na nandito ako ngayon.
7: Pananampalataya at pagmamahal ang humila kay Mary Jane sa masasamang naiisip. Pananampalatayang nakakapanatag at pagmamahal na kinakaya kahit pabanta ng kamatayan.
5: Nung nandun talaga ako sa isla, as in wala ako naramdaman na takot kung ano mangyayari. Kasi alam ko na hindi ako mamamatay, hindi ako bibitayin. At ayun nga, nagkatotoo siya. Alam ni Lord na wala akong kasalanan. Alam ni Lord na lahat ng pagsubok na napagdaanan ko, kaya kong nagpasan.
7: Sa ngayon, nanamnamin daw muna ni Mary Jane ang bawat araw kasama ang pamilya sa bagong pagkakataong magmahal ng mas malaya. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
6: Lubos ang pasasalamat ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga bumati sa kanyang 69th birthday. Ibinahagi rin ng Pangulo ang mga mensahe mula mismo sa mga dumalo sa salo-salo sa palasyo.
7: Nagbaliktad na ako si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang 69th birthday ngayong taon. Sa panibagong vlog ng Pangulo, nagpasalamat ito sa mga nagpaabot ng pagbati kahit na wala raw siyang naging masyadong oras dahil sa sunod

0: sunod niyang schedule.
1: Pagbalik ko naman, nagkaroon tayo ng kaunting salo-salo dito sa grounds ng palasyo. Kasama ang mahigit na 98 LGU sa buong bansa, online. May kainan, programa at mga distribution ng sari-saring tulong. Bawat frontline service agency ng gobyerno kasama. Kaya para na rin isang malaking celebration ang naganap.
0: Nitong Setyembre, binuksan ang Malacanang para sa isang salo-salo para ipagdiwang ang kaarawan ni PBBM, isang tradisyon na taon-taong ginagawa ng administrasyon. Ibinahagi rin ng Pangulo na maraming benepisyaryo ng zero balance billing ng DOH ang nagpaabot ng pasasalamat sa kanya.
1: Kaya naman, marami tayong natanggap na sulat ng pasasalamat mula sa ating mga kababayan. Gusto kong marinig ninyo ang ilan sa mga ito. Ito ang isa. Dear President BBM, Happy Birthday Bongbong. Thank you sa food at sa free bill. Ako po ay may sakit na lukmya. Ay sana po ay gumaling kayo. God bless po. Sana ay patnubayan ka ng may kapal at palaging piliin ang tama, hindi lang ang dapat. Happy birthday. Napaka-good advice naman yan. Maraming salamat po sa inyong sulat.
0: Sa New Delhi, India na inabot ang 69th birthday ni PBBM kung saan dumalo siya bilang ASEAN Chair sa BRICS Summit.
2: Metro Pacific Water, kinalampag ng mga taga San Jose del Monte, Bulacan dahil sa palpak umanong serbisyo. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: A real home.
1: Perfect.
0: A real routine.
2: Let me be the judge.
0: A shared discipline.
1: I told her we should wake one up.
2: Doesn't matter. Like, I want to try. Like,
0: a life that doesn't stay in one place.
1: As soon as I met Gwen, I was like, this is the one.
0: A circle that never gets smaller and a home still being built.
1: So we go all in.
2: Yeah.
0: The Samarods, Happy Together, starting September 27th, 7 p.m. on BNC.
3: Traffic check muna tayo ngayong linggo sa EDSA Orense. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes.
4: From Prime Water to Metro Pacific Water, tila wala umanong pinagkaibang dalawa pagdating sa palpak na serbisyo sa mga residente ng San Jose del Monte, Bulacan. Kaya naman muli silang nangalampag sa maayos na patubig sa kanilang bayan. Yan ang Agenda Weekend Report ni Mike Carazon.
5: Nasibak man ang Prime Water bilang ka-joint venture ng local water district sa San Jose del Monte, Bulacan dahil sa umano'y palyadong serbisyo. Tila hindi pa rin good sa mga residente ang pumalit na Metro Pacific Bulacan Water. Nagprotesta ang consumer group na kilusang Tapat at United Filipino Consumers and Commuters ngayong linggo para ipanawagan ang maayos na serbisyo ng tubig sa lungsod.
6: Pero mag-negosyo kayo, walang problema. Dapat may inom. Pag naligo, hindi mo napakukuluan. Naintindihan niyo po? Kasi pinayaran mo na eh. Pag ininom mo, pwede mo talagang inumin.
5: Anila, tama na ang 8 taong pagtitiis sa marumi, mahal at pautay-utay na tulo ng tubig.
7: Dahil sama-sama naman tayo sa pagkilos na ito. Kasi kung matatakot tayo, habang panahon tayong katakutin. At habang panahon tayo magpupuyag sa tubig, na dapat ay nagpakay na tayo dahil kinabukasan, may pasok tayo.
5: Git ng grupo, karapatan ng pagkakaroon ng tubig at hindi na dapat pinagmamakaawa pa ang maayos na serbisyo rito, lalo't bayad naman nila ito. Paliwanag naman ng Metro Pacific, nakatuon muna sila sa pagsasaayos ng mga umano'y sirang pasilidad ng Prime Water. Para sa Agenda Weekend, Mike Carazon, Billionaire News Channel.

0: Hindi raw intensyon ng Department of Information and Communications Technology na abalahin ang mga gumagamit ng social media platform na kanilang na-ban kamakailan. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, matagal na silang nakikiusap sa Reddit at Discord para magkaroon ng direktang ugnayan sa mga otoridad dito sa Pilipinas. Pero hindi ito tumugon kaya umabot sa blocking. Ngayon, restored na anya ang dalawang tech giants sa ilalim ng ilang kasunduan.
1: For Discord and Reddit, that includes a dedicated green lane. Sa madaling salita, this gives Philippine authorities a direct channel to flag serious threats and expedite the review of illegal and harmful content, including grooming networks and activities that exploit or endanger children.
2: Nag-trending ang katagang dark web ni Remulla kamakailan bilang tugon ng tech experts at enthusiasts sa paggamit ni Interior Secretary John Vic Remulla sa katagang deep dark web na di umano'y kinalulungan ng isang estudyanteng namaril sa isang paaralan sa Cotabato noong September 18. Para sa ilang grupo, pagpapakita raw ito ng kakulangan ng pag-unawa ng mga opisyal ng pamahalaan sa internet infrastructure dahil walang deep dark web. Napaghalo kasi ng kalihimang dalawang layers ng internet na susubukan nating ipaliwanag. Ayon sa advocacy group na TechWatch PH, may tatlong layers ang internet infrastructure: ang surface web, deep web at dark web. Mas madali raw itong maiintindihan gamit ang iceberg analogy. Ang tip ng iceberg o kung ano yung nakikita natin ang surface web. Ito yung mga website at impormasyon na publicly accessible at searchable gamit ang iba't ibang browsers gaya ng Chrome, Safari at Firefox. Basta lahat ng kaya mong i-Google na walang hinihinging password para ma-access, bahagi yan ng surface web. Ang submerged portion naman ng iceberg, ang deep web. Ito yung online content na hidden at protektado ng access control. Ito yung mga impormasyon na nangangailangan ng password, paywall o biometrics bago mo makita. Halimbawa, email account mo, subscription sa iba't ibang platforms gaya ng Netflix o yung mga bank at school information na mahigpit ang security requirement na kung minsan may two-factor authentication pa. Ang dark web naman, yung nasa pinakailalim ng iceberg. Maliit na subset ito ng deep web at hindi mo ma-access gamit ang regular na browser sa computer mo. Komplikado ang pagpasok dito dahil nangangailangan ng special na browser para makapag-access. Sinasadya itong itago para manatiling anonymous ang mga aktibidad sa dark web. Ginagamit ito to ensure privacy, lalo na kung may mga sensitibong impormasyon na kailangan pag-usapan, gaya halimbawa ng research and development, maging para sa mga whistleblowers na takot lumantad dahil sa pangamba sa kanilang buhay. Pero kapag naaabuso, lumalabas din yung bad side ng anonymity. Dito kasi nangyayari yung mga ilang illegal na aktibidad, gaya ng bentahan ng droga, mga kontrabando, maging data na nakukuha ng hacker sa deep web. Nag-host din ito ng cybercrime forum at iba pang aktibidad na may kinalaman sa karahasan at terorismo. Sa ngayon, we have yet to have a full picture kung paano nga ba talaga na-expose ang student shooter sa harmful contents. At mahalaga magkaroon ng malalim na imbestigasyon dito mga otoridad. Kaya sa usaping ito, mahalagang huwag nating ituon sa isang platform o sa isang bahagi lang ng internet ang paghahanap ng solusyon sa problema ng school shooting at grooming sa mga kabataan. Ayon sa grupong Deep Web Connect, ang harmful content kabilang yung violent and extremist content ay hindi lamang matatagpuan sa dark web. Pwede itong makita sa social media, messaging apps, gaming communities, ordinary websites, at sa private online groups. Kaya kung ang layunin ay protektahan ng mga bata laban sa grooming, radicalization at harmful contents, hindi sapat ang arbitraryong pag-block sa isang platform. Ang mas mahalaga ay matukoy kung saan talaga naggaganap ang panganib. Sino nagpapalaganap nito? Paano maproprotektahan ng mga bata at paano mapapanagot?

0: dito sa Pilipinas. Ayon sa Malacanang, napag-uusapan ang House Bill 4786 sa Palasyo dahil gusto raw malaman ng Pangulo ang dahilan kung bakit nauuwi sa school shooting ang kabataan. Sa ilalim ng panukala, kailangan ding may opisina at kinatawan ang mga social media platform dito sa bansa.
1: So doon niya iniisip saan ang galing ito? Bakit bigla na lang ganon yung naging nadanas or naisip ng bata na gawin? So hindi pangkaraniwan na nangyayari sa atin. At mukhang ito ay nangyayari globally. So hindi ito basta-basta isang iglap lang ay masusolusyunan. Kaya lahat tayo dito ay dapat kumilos.
2: Nagpasaklolo sa NBI ang isang online gaming player matapos umanong hindi ibigay sa kanya ng isang platform ang mahigit 400 million pesos na premyong napanalunan. Ang dahilan ng platform, glitch lang daw kasi ito. Narito ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve.
3: Kasama ang kanyang abogado, personal na isinumite ni alias Bingo sa NBI National Capital Region ang kanyang complaint affidavit laban sa Arena Plus, isang sikat na online gaming platform. Hindi raw kasi nito binibigay ang higit 400 million pesos na kanyang napanalunang premyo ng maglaro noong Marso.
4: 7 PM ko na nilaro sa gabi. Hindi na po ako nakatulog, kaantay dun sa ano nila. Na excited ako. Ganon. Hanggang sa tumawag na kami kinabukasan sa customer service po. Bakit ganon? Hindi daw po ako nanalo na wala daw po sa record nila na may tumama.
3: Ipinakita sa amin ni alias Bingo ang screenshot ng tumama sa ruleta, ang ultimate jackpot prize na may eksaktong halaga na 433,628,506 pesos and 38 centavos. Pero sa patuloy na pakikipag-usap sa mga kinatawan ng Arena Plus, lalo lang daw siyang nadismaya.
4: May nagka-problema daw, nagka-glitch, nagka-maintenance. Yung sabi po nung customer service na nakausap po namin. Pagka-piso automatic pass ko agad sa ano mo. Sa account mo. Piso, good luck, ang bilis. Pero yung pagka nung once na nag-ano na, parang ang dami na nilang sinabi nga.
3: 2 taon na raw tumataya sa online gaming platform si alias Bingo. Gaya ng ibang manlalaro, umaasa raw siya na sa bawat taya ay darating din ang swerte para makatulong sa pamilya. Ayon naman sa kanyang abogado, obligado ang platform na maibigay sa kanyang kliyente ang napanalunang premyo.
5: The moment na nanalo ka dun sa isa nilang game, pataya nila, meron na sila obligasyon, binding na yun. Ibigay nila kung ano yung sinasabing napanalunan. Humingi kami ng ustisya dito, ibigay nila kung ano ang dapat para sa kanya.
3: Lumapit na ang Bilyonaryo News Channel sa nabanggit na online gaming platform para kunin ang kanilang panig pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel.

0: Abiso po sa ating mga commuter, epektibo na ang taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon simula bukas. Tugon ito ng gobyerno sa gitna ng krisis sa langis. Alamin ang panibagong fare matrix sa Agenda Weekend Report ni Jondre Escalata.
1: Kasado na bukas ang taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Sa mga traditional jeep, 14 pesos na ang minimum fare sa unang 4 na kilometro at dagdag 2 piso sa bawat susunod na kilometro. Habang sa modern jeep ay 17 pesos ang minimum at sa mga susunod na kilometro ay 2 pesos and 40 centavos. Sa Metro Ordinary City Bus, sa first 5 kilometers ay 15 pesos at additional 2 pesos and 49 centavos sa succeeding kilometers. Habang sa air-conditioned bus, 18 pesos at ang succeeding naman ay 2 pesos and 98 centavos. 12 pesos na ang minimum rate ng provincial buses. Ang succeeding rate, sa ordinary bus, 2 pesos and 20 centavos. Sa air-conditioned, 2 pesos and 45 centavos. Sa deluxe, 2 pesos and 60

0: centavos, sa Super Deluxe, 2 pesos and 70 centavos, at sa Luxury ay 3 pesos and 35 centavos ang dagdag sa succeeding kilometers. Mula sa 75 pesos, 115 na ang minimum fare sa first 500 meters sa airport taxi. Sa mga TNVS naman, 65 pesos na ang minimum fare sa sedan, sa AUV at SUV 75 pesos, sa hatchback 55 pesos, 165 pesos naman sa premium at 15 pesos na dagdag per kilometer. Sa point-to-point bus, magkakaroon ng 15% na pagtaas sa kasalukuyang pasahe. Sa Provincial Traditional UV Express, 2 pesos and 60 centavos kada kilometro ang dagdag. Sa Modern UV naman ay 3 pesos. At sa Provincial Regular Taxi naman, 65 pesos na. Sa Premium Silver, 80 pesos. At sa Premium Gold ay 95 pesos. Ipinag-utos na ng LTFRB sa lahat ng public land transportation ang pagpapaskil sa bagong fare matrix sa kanilang mga unit. Para sa Agenda Weekend, John Riz Galata, Bilyonaryo News Channel.
1: Hindi raw mapipigilan ng tigil pasada ng grupong manibela sa kabila ng banta ng LTFRB na babawiin ang prangkisa ng mga sasali sa welga. Kulang pa rin daw kasi ang nakatakdang taas pasahe. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe.
2: Walang anumang pananakot mula sa gobyerno ang makapipigil sa grupo ng mga drivers at operators sa pag-arangkada ng kanilang tigil pasada ngayong Lunes. Yan ang posisyon ni Manibela Chairman Mar Valbuena.
3: Sanay na po kami dyan. Takot nga po sila na magtigil kami tapos kakansilahin pa yung prangkisa namin. Sila po ang walang pakinabang dyan.
2: Kahit pa niya, ipatutupad na ngayong Lunes ang dagdag piso sa minimum na pamasahe, kulang pa ito. Bukod pa riyan ang panawagan na suspindihin din ang excise tax sa diesel at gasolina. Aminado naman ang LTFRB na may nakabinbin pang petisyon ang transport group at ang fare hike bukas ay ang nasuspindi lang na dapat sana ipinatupad noong Marso.
4: Doon naman po sa nagsasabi na dapat daw po 2 piso, pending pa naman po yung kanilang petisyon. Mm-hmm. Itong decision naman po namin ay specific doon sa case number mm-hmm. na nag-file po sa amin. Since pending pa po siya, it is still considered po.
2: Nilinaw naman ni Attorney Pua na kasama sa orihinal nilang isinumiting panukalang budget sa 2027 ang 5 bilyong piso para sa fuel subsidy at 5 bilyong piso din para sa service contracting bilang tugon sakaling magpatuloy o mangyari muli ang kahalintulad na krisis sa Middle East. Kaya sa mga budget hearing, hinihiling nila sa Senado na maibalik ito matapos hindi maipasa sa National Expenditure Program ng administrasyon para sa susunod na taon. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
5: Isang milestone ang naabot ng Honda Philippines sa pag-rollout ng 10 millionth motorcycle unit dito sa bansa. Pero higit dito, binigyang diin din ng Board of Investments ang kontribusyon ng Honda sa local manufacturing. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mobility Correspondent G. Baroka.
6: Stronger and more competitive manufacturing sector for the Philippines. Yan ang mensahe ng Philippine Board of Investments sa rollout ng 10 millionth locally assembled Honda motorcycle unit. Dahil beyond the numbers, malaki rin daw ang kontribusyon nito sa local manufacturing and industrial development.
7: We particularly recognize Honda's commitment to strengthening the local industry through the increase of locally sourced motorcycle parts and the continued development of Filipino suppliers. These efforts create jobs, build capabilities, and generate greater value for the Philippine economy.
6: Stepping stone lamang daw ang milestone na ito sa mas malalaki pang posibilidad, hindi lamang sa future of mobility, pero para sa mas masiglang manufacturing sa bansa.
8: Sa isang private tour, ipinakita ng Honda Philippines kung paano binubuo ang mga motorcycle units nito sa bansa. At kapansin-pansin na karamihan pa rin ay mga tao. Ayon sa kumpanya, meron itong 3,000 strong workforce. Kaya naman, it's not just a celebration of its 10 millionth unit, but also of its people.
6: A Honda Click 125 achieved the milestone na pinakamabentang motorcycle unit din ng kumpanya. Kaya naman kabilang sa pinasalamatan ng Honda ang mga customer nito.
9: I believe this achievement should be shared by everyone here today as well as by everyone who has supported Honda Philippines throughout our history. However, 10 million units is not the finish line.
6: magpapatuloy daw ang Honda na mag-contribute sa ekonomiya ng bansa through creating jobs, developing people, and supporting the industry's growth. Para sa Agenda Weekend, G. Baroga, Bilyonaryo News Channel.
1: Ilan buwang nang umaaray ang business sector dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin at mabagal na paglago ng ekonomiya. Pero may ilang mga negosyanteng optimistic pa rin na makakabangon ng bansa bago matapos ang taon. Yan ang Agenda Weekend Report ni Che Sulit.
10: Despite sa mga pangyayari, syempre dito sa Pilipinas, wala talagang perfect time na para pumasok ka ng negosyo. Whether na maganda ang economy or sa rock bottom, well, kung anong meron ka, umpisahan mo na. Kasi you'll never find the perfect timing when to start.
11: Abril nitong taon nang simula ni Isaac Martin ang kanyang food and catering business sa Metro Manila. Years in the making daw ang enterprise na ito. Pero 5 buwan pa lang sa industriya, dama na ng negosyante ang bigat ng pagsirit ng mga gastusin, sabay sa kasagsagan ng gyera sa gitnang silangan.
10: Siyempre, yung expenses namin sa ingredients pa lang, transportation, and yung utilities na rin. So, from time to time, nag-a-adjust kami. And hindi naman lagi na kailangan magbaba ka ng presyo. Hindi ka man palagi na kailangan magtaas. Ang hirap.
11: Batay sa huling datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa negative territory pa rin ang kumpiyansa ng mga negosyo. Mula negative 20.3% noong July, umakyat ito sa negative 10.9% nitong Agosto. Bagamat may improvement, sinabi ng BSP, nababahala pa rin ang mga negosyante sa downside risks na ekonomiya. Kabilang dito ang hagupit na masamang panahon, mataas na presyo ng mga bilihin, ang krisis sa langis, ang maingat na consumer spending, at ang mas mahal na operation expenses. Sa kabila ng dami ng mga bayarin, hindi natitinag ang loob ni Isaac dahil nasaksihan mismo nito ang paglago ng Casa Martin from serving party trays to neighbors hanggang sa paghahanda ng celebrations for up to 200 packs. Pagdating sa business outlook, tila mas optimistic ang mga negosyante sa mga susunod na buwan. Tumaas sa 24.6% mula 3.7% ang kumpiyansa ng mga negosyante sa pag-usad ng lagay ng ekonomiya sa loob ng 3 buwan. Nasa 36.4% naman ang Business Confidence Index 1 taon mula sa ngayon. Ayon sa BSP, inaasahan ng business leaders ang mas mababang presyo ng mga bilihin, improved business operations, stronger investor confidence, at ang inaasahang pagwawakas ng sigalot sa gitnang silangan. Para sa Agenda Weekend, Che Sulit, Bilyonaryo News Channel.
5: Apple fan moment for First Lady Liza Araneta Marcos after she revealed that she crossed paths with Apple Executive Chairman Tim Cook while attending an event at St. Regis Hotel in New York. Sa isang IG post, shinare din ang First Lady na nagkaroon siya ng chance to have a sneak peek into Apple's foldable app iPhone Duo na i-release this October. Sabi ni F. Liza, planong pumunta ni Cook sa Manila kaya naman the First Lady didn't miss the chance to get the Apple CEO's phone number. Caption pa ni FL, once an Apple fan, always an Apple fan with Apple and red heart emojis. Moving forward na ang film project para kay late Mindanaoan athlete Rene Baterbonia. Ayon kay Senador Robin Padilla, all set na ang kanyang kapatid na si Bibi Gandanghari who will direct the film along with other Mindanaoan filmmakers. Sa kabilaan niya ito ng financial difficulties and political pressures affecting the entertainment industry. Sabi ni Padilla, ipupush nila ang pelikula para kay Baterbonia. Nasawi ang Ateneo basketball player matapos malunod sa isang boot camp sa Aurora kasama ang teammate na si Divine Adili.
1: Sumabak na ang Philippine tennis team sa 2026 Asian Games. Highly anticipated naman ang laban ng Pinay tennis star Alex Ayala na sasabak bukas kontra pambato ng Thailand. Yan ang Agenda Weekend Report ni Paolo Del Rosario live mula sa Nagoya, Japan. Paolo, ano nang update dyan?
12: Konnichiwa, George! Nagsimula ng kampanya ng Philippine Tennis sa 2026 Asian Games. Pero bigo ang unang pambato ng Pilipinas. na-overwhelm si Tenny Madis sa women's singles kontra sa home crowd hero na si Sakatsume Himeno 6-1, 6-love. Ang

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane.
1: Patong-patong na kaso ang hinaharap ng isang Filipino teacher sa Pennsylvania. Inakala siyang nawawala pero arestado na pala dahil sa umano'y sex trafficking. Yan ang Agenda Weekend Report ni U.S. Correspondent Don Tagala.
2: September 18, huling nakita ang Filipino teacher na si Rogie Legazpi sa Baltimore, Maryland, bago manawagan ang kanyang pamilya na siya ay nawawala. Makalipas ang ilang araw, natagpuan si Legazpi ng kanyang pamilya, arestado at nakulong pala ito dahil sa umano'y sex trafficking, abuse at exploitation ng isang menor de edad sa Pennsylvania. Ayon sa reklamo ng 15 anyos na biktima, dalawang taon

0: taon siyang nakaranas ng sexual abuse sa 56-year-old na Filipino teacher. Ini-introduce pa umano ni Legazpi ang bata sa iba for sexual purposes and transported, enticed, and solicited the minor with money and gifts. Ayon sa source na malapit kay Legazpi, pamilyado si Roj, dati ring tumanggap ng Most Outstanding Migrant Award for Community Service at kilalang respetado ng community leader sa Maryland. Legazpi was arrested in Pennsylvania and held on a $5 million bail. Nahaharap siya ngayon sa higit 50 state-level charges including trafficking individuals, involuntary sexual intercourse, statutory sexual assault, sexual abuse of children, corruption of minors, unlawful contact with a minor, among others. Nakatakda ang preliminary hearing sa September 28. Para sa Agenda Weekend, Don Tagala, Billionaire News Channel, Pennsylvania.
1: At sa kapapasok lang po na balita, kinumpirma ng Philippine Consulate General sa Frankfurt na may mga Pilipinong sangkot sa isang bus accident sa Bavaria, Germany. Ayon sa reports, humigit kumulang 40-50 Pilipinong sakay ng bus nang mangyari ang aksidente. Nakahanda naman daw ang Consulate General na magbigay ng assistance sa mga biktima at kanilang mga pamilya.
2: Nalalapit na ang first ever rocket launch ng Pilipinas. Paano nga ba ito pinaghahandaan ng Philippine Space Agency? Yan ang Agenda Weekend Report ni Leanne Bustillos.
3: A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space.
4: Patuloy ang paghahanda ng Pilipinas para sa nalalapit na pagpapalipad ng kauna-unahang liquid fuel sounding rocket. Katuwang ang South Korean Space Mobility Company na Perigee Aerospace Incorporated, mula pa noong Agosto, nasa South Korea na ang 10-member team ng PhilSA para mahasa sa pagbuo, pag-assemble at testing ng liquid-fueled sounding rocket. Dahil sa susunod na taon, mula Cagayan, balak ng PhilSA na paliparin ang naturang rocket patungong Earth's atmosphere.
5: So what we are doing is also to test the technology and to demonstrate if it's ready to advance to the next phase, which is a more operational phase or flight ready phase. We will actually be launching a satellite to space next year. The multispectral unit for land assessment, it's MULA satellite. Mm-hmm. As I speak right now, it's undergoing the final test.
4: Ayon kay PhilSA Acting Director Dr. Gay Jane Perez, sa pamamagitan ng data at mga litratong makukuha mula sa satellite tulad ng MULA, lalo nitong mapapabuti ang security, telecommunications at agriculture sa bansa. Maliban dito, patuloy din ang pag-develop sa iba pang programa sa space and science technology sa bansa. Kamakailan lamang, hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos ang kabataan na pumasok sa industriya ng space science na makipagpulong ito sa 4 astronauts na nakalahok na sa iba't ibang trainings worldwide gaya ng aerospace training sa Hawaii at Australia. Ikinagagalak daw ng Pangulo na may presensya ang Pilipinas sa industriya lalo na pagdating sa analog missions. Kaugnay nito, ilan sa planong inilatag ng Philippine Space Agency ang expansion ng kanilang university-based program na Analog Habitat Waypoint. Matapos ang isinagawang send-off program sa Batangas State University, isang 6-person mission crew ang nagsagawa ng 24-hour analog mission sa loob ng isang simulated lunar habitat. Layo nitong magbigay ng mas malalim na kaalaman hinggil sa space travel na makatutulong sa pagbuo ng pundasyon para sa mga future space missions. Para sa Agenda Weekend, Leanne Bustillos, Billionaire News Channel.
1: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Charmaine?
6: Yes po, magandang gabi sa inyo maging sa ating mga tagapakinig. Naritong ulat sa lagay ng panahon. Nakalabas na nga ng ating PAR itong si Typhoon Queenie at huling namataan sa layong 865 km northeast o Hilagang Silangan na extreme northern Luzon na natili pa rin na wala itong direktang epekto sa ating bansa at yung Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin ang magpapaulan sa Palawan, Visayas at Mindanao. Magdudulot nga ito ngayong gabi hanggang bukas ng makalat-kalat mga pag-ulan sa buong Kabisayaan, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Lanao del Sur at Basilan. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, including Metro Manila, asahan pa rin ang patuloy na magandang panahon, ngunit paghandaan yung mga tsansa na mapulupulong mga pag-ulan, lalong-lalo na nga sa hapon at sa gabi. Sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Yan ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla nag-ulat.
1: Maraming salamat sa weather update, PAGASA Weather Specialist Charmaine Varilla.
2: Isang dosenang engrandeng floats ang nagpailaw sa Zamboanga City para sa Hermosa Festival 2026. Ang naturang pista ay pagbibigay pugay kay Inang Maria. Silipin natin yan sa Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado.
7: Tila nagliwanag ang gabi sa kabaan ng Artilim Boulevard sa Zamboanga City sa opisyal na pagsisimula ng Hermosa Festival nitong Sabado. 12 floats kasi ang sumali sa taunang Parade of Lights na nagpamalas ng iba't ibang makukulay na disenyo, simbolo ng mayamang kultura at diversity ng lungsod. Ang entry ng Barangay Talon-Talon, Kuratcha Inspired, na isa sa mga itinuturing na seafood delicacy sa lungsod. Pinakita naman ng Zamboanga National High School West kung gaano ka-diverse ang kultura ng Zamboanga City. Iba't iba man ang pinaniniwalaang reliyon at tradisyon ay payapa pa rin naninirahan sa isang lungsod. May float din para sa kids and kids at heart na may dinosaur at water park resort design. Ang itinanghal na grand winner ay ang parade float ng Barangay San Roque na nagpapakita ng local tourist spots gaya ng Plaza Pershing, City Hall at Fort Pilar.
8: Gusto rin namin ipakita talaga sa lahat na kahit yung patron saint natin, si Mama Mary, which is a Christian based siya, pero nakikita pa rin talaga natin even ibang religion na pumupunta pa rin ng Fort Pilar.
7: Naglaban din ang 4 na entries para sa sea-based parade float category. Kampiyon naman dito ang float ng Alpha Caparo na may pinagsamang disenyo ng mosque at simbahan at ilang tanyag na tourist destination sa lungsod. Highlight din ng Hermosa Festival opening salvo ang fireworks display.
9: Whatever religion we belong, magkakapatid po tayo, di po tayo dapat mag-away, magmahalan po tayo. Yun ang mensahe doon. And congratulations sa lahat na nag-join. And sana lahat ng nanalo, congratulations po.
7: Siyempre, hindi kumpleto ang pista pag walang chibog.
10: Bilang bahagi pa rin ng selebrasyon ng Hermosa Festival, binugusan ng lokal na pamahalaan itong Savores en Grande, kung saan makikita ang iba't ibang mga local delicacies dito sa Zamboanga City.
7: Bukas ang Savores sa Zamboanga hanggang November 8. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Billionaire News Channel.
1: The race to the semifinals is getting intense. Sa latest elimination round ng Billionaire Quiz B, mainit ang tapatan ng mga pambato ng De La Salle University at Mindanao State University General Santos. Sino ang nanaig? Alamin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Avia Zunich.
11: Hindi lang bilis ng isip ang sinubok sa latest elimination round ng Billionario Quiz Bee. Tatlong students, Neil Manikis at Edric Ato ng De La Salle University at Edam Edicto ng Mindanao State University General Santos ang naglaban para sa isang slot sa semifinals. Maaga pa lang may hinahabol ng score si Edric. Pero sa knockout round, sunod-sunod ang tamang sagot niya mula sa crossword puzzles hanggang sa Ready to Fly.
12: Crossword puzzles?
13: You are correct, Edric.
11: Mechatronics student si Edric at mahilig sa robotics, 3D printing at iba pang hobbies. Pero para sa kanya, may isang bagay na hindi kayang palitan ng technology.
12: I believe that one of the things that robots cannot replace is, number one, our own biases as humans, and number two, our creativity as humans. And as we know that AI and robotics always still follow a set of rules that we humans declare. So
13: garbage in, garbage out. Whatever you input is what they operate with.
12: Yes. So for those who are saying that robots will take over, we're humans. We made them. We could just bend the rules a bit to our advantage.
11: Sa bonus round, nakadagdag pa si Edric ng 15,000 pesos bringing his total winnings to 26,000 pesos. At sa huli, secured na ni Edric ang kanyang slot sa semifinals. Para sa Agenda Weekend, Avia Zunich, Billionario News Channel.
2: Two epic shows are coming to your screens. Mas exciting na ang Sunday night sa Billionaire News Channel. Mapapanood na ngayong gabi ang Decemberads Happy Together at 7 p.m. featuring the happy family life of David and Gwen Semerad with their kids Cooper and Amber. Mas mapangahas at unfiltered kwentuhan naman ang dala ni Bea Santiago and Maria Gigante sa After Hours, a pod talk tampok ang mga personal lives na mga politiko, celebrities at influencers beyond the spotlight. Mapapanood ang After Hours every Sunday at 9 p.m. Beauty
14: that speaks for itself. Ay, bibitan mo ako sa'yo.
15: Yes. Pag ang dalawang happy ba naging mag-asawa, magiging full-blooded na yung anak
2: diba?
15: Nila?
2: Kasi half. Mali yung joke na yan.
15: Okay, sige. Okay na. Yan mo natin
2: pero,
15: ito joke.
2: Yes, pero abangan natin kasi parang exciting ang life ng isang happy living in the Philippines. Right?
15: Of course. At saka abangan din natin yung mga after, ibibigay sa atin ang ating mga kasamang yes, si Maria at saka si Bea.
2: The tea after hours, di ba?
15: Yeah. Excited
2: abangan po natin. And 89s to go before Christmas na lang. Yan po ang ating agenda weekend ngayong linggo. Para sa mga karagdagang balita, bisitayin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Ivy Reyes.
15: At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may angulo at ang balita may agenda.

0: sa panahon ng may ingay na opinyon at balita.
1: Bakit parang lahat ng tao galit?
2: Kasi Alex, hindi nila naiintindihan ang nangyayari.
0: Isang komedyante.
1: Bakit parang lahat may opinyon?
0: Isang kongresista.
2: Kasi lahat tayo apektado bilang Pilipino.
1: Hindi lang ito usapang politika, ganun ba?
2: Oh, hindi, hindi lang ito ingay.
1: Hindi lang ito patawa.
2: Paglilinaw ito.
1: So kung ganun, Tito Ron, what's the point?
2: And that's the point.
0: Hosted by Ronnie Puno and Alex Galeha.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
1: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.

0: Ang programang ito ay rated SPG, simpleng panggagaya lamang. Pwedeng seryosohin pero huwag dadamdamin. Pwedeng matamaan pero huwag masasaktan. Kami po'y nagpapatawa lamang. Si Pinky Wave, muntik hindi makarating. Si Billard Cheng, nakarating na. At ako si Cortina Sanchez Roscas, malakas ang dating. Simulan na natin ang Aganda! Galing naman. O paano naman yung supportive? Supportive? Si Pinky Wave, muntik hindi makarating. Si Billard Cheng, nakarating na. At ako, si Cortina Sanchez Roscas, malakas ang dating. Simulan na natin ang Aganda.
1: Happy.
0: Si Pinky Wave, muntik hindi makarating. Si Billard Cheng, nakarating na. At ako, si Cortina Sanchez Roscas, malakas ang dating. Simulan na natin. Ang Aganda!
1: Oh, sad naman, sad.
0: Sad. Si Pinky Wave, muntik hindi makarating. Si Billard Cheng, nakarating na. At ako, si Cortina Sanchez Roscas, malakas ang dating. Simulan na natin ang Aganda.
1: Grabe, Cortina. Tinamaan ako nun.

0: Napapanood po tayo sa Billionaire News Channel, Abante Online at sa ating mga social media pages. Hindi naman po tayo napapanood sa Al Jazeera, Bloomberg, Arirang, Aquarium Channel at Animal Planet. Ako po si Billiard Cheng. Ako po si Cortina Sanchez Roscas. Bawat balita may anggulo at bawat anggulo ko, aganda. The press briefing ni Attorney Clear, mapapanood na live. Welcome po sa The Press Briefing natin today. Alam ko pong mainit ang mga balita at ako po ay talaga pong committed na sagutin ang lahat ng inyong mga katanungang ipinadala sa amin pong tanggapan sa pamamagitan po ng ating pong Clear Hotline. Umpisahan na natin, ano? Unang tanong. May mensahe po ba kayo sa mga gurong na offend sa inyong mga nasabi? Lumang-lumang issue na. Kaya kailangan natin tuldukan. Mensahe, yes, meron ako. Ang sinabi ko, may ibang mga guro na nagtuturo ng kawalang modo. Hindi ko nila lahat. Ang sinabi ko lamang po ay ilan. Ilan, lahat, hindi po ba? Magkaiba. Sa spelling, sa tunog, sa dami ng letra, magkaiba po yan. I-L-A-N, ilan. Lahat, L-A-H-A-T. Lahat, lima. Ilan, lahat, magkaiba. Hindi po ba? Talaga pong responsibilidad naman kasi ng mga guro ang kinabukasan ng kanilang mga tinuturoang estudyante. Hindi po ba? Naniniwala ako dyan. And I am sure, naniniwala rin kayo. You also believe that the children are our future and we should teach them well. Paglilid yan balang araw, they will lead the way. And I decided long ago, never to, hindi to walk through the storm. Kaya po, Clay, case close na yan, na-clear na po at oras na po para sa ikalawang tanong. Ano po ba ang masasabi ninyo sa pahayag ni VP Inday Sara na lubog na ang bansa sa baha? Puro impeachment pa rin ang prioridad ng administrasyon ni BBM. Totoo naman, hindi ba? Lubog na nga ang ating bansa sa baha. Kitang-kita natin ito, lalo na sa Davao City. Ang laki-laki pa man din ng flood control budget doon. Pero wala ka namang nakikitang project. Budget nandun, project wala. Kaya sa susunod, please lang, hinay-hinay sa pagsasalita, baka ikaw ay ma-back to you. Sorry ka na lang. Tumalsik ang laway ko sa telepono. Last question. Reaction po please para sa mga nagsasabing kayo ay insensitive. Insensitive ang inyong mga pahayag tungkol sa mga na-stranded sa baha. Ngayon, ayan na naman. Na-misinterpret na lang po tayo. Hindi na naman po nila nakita ang nuance, konteksto ng sinasabi ko. Yung context po ng akin pong sinasabi ay nababago. Sinabi sa cue card, bakit papasok pa kung traffic na? So akala, nung mga nagko-comment, ang sinasabi ko ay traffic na kaya wag na kayong pumasok. Ang tinutukoy ko po ay ang NLEX, pag ginawa pong libre ang toll, hindi po ba? Ito po ay mas incentive o senyales na okay pong dumaan dun, samantalang hindi po nakakatulong na i-incentivize po natin ang mga taong gamitin ng tollway by saying na ito po ay libre. Hindi ba? Hindi talaga pong, lalo pong magkakatraffic kung sila po ay na-motivate na lalo pang gamitin ang tour dahil libre at walang babayaran. Hindi ba? Ay bordering na po on fake news. Hindi ko na po papangalanan ang dyaryo na ito. Pero ang gusto ko pong gawin ay kunin at pulupuutin ang dyaryo nito at papanuhin ang mga nakakainis na nagkakalat ng fake news. Hindi ko na po papangalanan ang dyaryo na ito na grabe kung maglabas ng context na mali. Kita mga kaibigan, hindi po nakakatulong talaga kung saan-saan tayo, print man o in social media, nagsasalalay ng ating pong mga opinion. Kaya sa mga dyaryo nagkakalat ng fake news, mahiya naman kayo. Don't worry. Hindi naman kita papangalanan dito. Ang masasabi ko lang, thank you. Maraming salamat. Mabuhay po kayo lahat. At hanggang sa susunod na lamang na Depress, Impress, and Compress Briefing. Thank you. Mabuhay po. Tayo. At exclusive interview namin sa kontrobersyal na political commentator na si Jeff Falsis. Pasasabugi na! Lahat ng yan at napakarami pang mga balitang kasalukuyang bine-verify pa lang sa pagbabalik ng Aganda, Brave, Bold, and Bongga!
1: Behind the success is a talented group who made it possible. Someone who thought deeper, moved faster, worked smarter. We believe great organizations are built by great people. If you're ready to make your mark,

0: Last week on Meme, nakipagkwentuhan tayo sa analyst, broadcaster, communicator, storyteller, and truth teller na si Attorney Jess Falsis.
1: I have a very strong sense of right and wrong because of facing discrimination myself. So I always like to rail against injustice. So opinionated ako kasi kung merong masamang nangyayari or maling nangyayari, I have to call it out.
0: At ngayong gabi, mas paiinitin at mas paaanghangin pa namin ang usapan. Narito na ang part 2 ng aming kwentuhan bago matulog. Magandang gabing muli, mga kababayan. Ito po si Cortina Sanchez Roscas. Dito po tayo sa usapang slightly totoo, may konting talino, at maraming saya. Ito ang evening edition ng Memo, ang Meme. Yes. Speaking of the market, you're in the market to be a legislator? Sorry to dwell on the topic kasi parang kailangan ka. Ano magiging priority mong batas na ilikha, top one?
1: Well, thank you for the kind words, no? Ako kasi, if ever seryosohin ko man ang tumakbo for being a senator or a congressman man lang, legislator, no? The reason why I would run is because ang dami naman iba dyang mga legislators hindi naman nagpapasa ng batas. Wala namang ginagawa. Diba? Kumukuha lang ng taxpayers money. So ako ang number one na bill ko, kung yun ang tinatanong mo, if maboto tayo, if tumakbo ko, madaming if yun ha, if tumakbo ko at maboto tayo, ang una kong ipapasa, anti-bank secrecy para sa mga government officials.
0: Was there an issue na hindi mo magawang tulugan? Speaking of Meme, may basher o bashing ka ba na hindi mo nakayanan, pinatulan mo talaga?
1: Ayun, dami kong pinapatulan eh. Tsaka nakakatulog naman ako 8 hours a day. Kahit madami akong bashers, I don't lose sleep over them. They lose sleep over me. Kasi nababother mga conscience nila sa akin. Eh ano bang ano nila sa akin? Mababash, 'di ba? Bakla, impierno, abnormal. I've been there, done that since high school. What's new? Tell me something new.
0: All of this will take a toll on your private life. Mm. Oo, may mga nagtatanong na kasi magtanong naman daw ng pagdating sa pagde-date. Mm. Pag nag-date daw ba ng isang lawyer, ano ang mundong kakaharapin?
1: Oh well, madaldal kami, di ba? Mm. At saka hindi kami maubusan ng topics. So syempre, kailangan kung may kadate ang isang abogado, not necessarily myself, no? Halos lahat ng abogado, no? Kailangan may baon kang topic, kailangan may ambag ka sa conversation. Usually, yun yung rason bakit walang mga girlfriend o boyfriend yung mga ibang abogado. Baka hindi sila makahanap ng taong makakausap nila.
0: Yung hindi umaabot sa oral arguments.
1: Oo, hindi umaabot.
0: Kasi wala pang preliminary ano pa lang.
1: Wala pang ano.
0: Walang topic.
1: Wala pang preliminary foreplay. Mm-mm. Foreplay in terms of intellectual conversation and orgasm. Intellectual orgasm ang hanap ng karamihan ng abogado.
0: So, anong rank qualities na hinahanap for a potential partner? Tinanong naman ito ng isang televiewer natin, si, I think, Nancy ang pangalan. Good looks, good personality, good heart. Ano ang uunahin mo?
1: Eh, bakit?
0: Not just with a lawyer you might date or be dating or with anyone.
1: Well, I'm still single now. And the reason why I'm still single is mataas ang standards ko eh. Gusto ko lahat. Bakit may ipaprioritize? Dapat lahat na. Ngayon, kung hindi ko mahanap yon sa isang tao, I'm also happy to be single. It's okay to be single. Mas madaling lumabas. Wala kang tali, di ba?
0: Totoo.
1: At saka bawal ang same-sex marriage sa Pilipinas eh. So, bakit pa ako magde-date? Eh, pinagbabawal ng batas ang same-sex marriage. Di ba? What is society telling me? Stay single.
0: Strategy lang ba? O napapag-usapan ng pagtatalo, strategy lang ba ng defense counsels na, siguro we're referred to Ferrer ba season, na kailangan magpa-Brazilian blowout sila ng hair? Truces or falses?
1: No comment ako doon. Alam mo no bakit? Comment. We should not comment on that because all people have the right to aganda. To be aganda. Di ba? Human right yun.
0: Human
1: It's
0: right.
1: A fundamental human right.
0: Yes. Do you think I am abusing my rights? Insensitive pa ba ang mga politiko na nakakalusot
2: sa pagsusuot ng branded na damit habang namimigay ng ayuda sa mga binabagyo nilang constituents.
1: Well, a true sis, insensitive. Imagine, matching nga yung nakita kong pictures, kaya talagang alam mo parang binili niya one time, big time. That's already disgustingly opulent. Anong basis natin? Code of conduct for public officers.
2: So yung silang mga pinupulaan ng ganito na nagiging masyadong balat sibuyas at sensitive at sinasabi nilang ay below the belt naman yung paratang sa amin.
1: At damit may kaya naman sila. Dito.
2: Excuse me, yung pagka below the belt nila, hindi lang below the ordinary belt, Hermes belt.
1: Hindi ako nag-imbento niya na, nasa mga Supreme Court decisions yan, nasa mga batas.
2: Ano ang gusto mong huli nilang marinig na magiging kanilang dream para sa ating bansa?
1: Huwag po kayong magsawa.
2: Ayan, maganda. Pabulong nga, pabulong.
1: Huwag po kayong magsawa na i-criticize ang gobyerno. Ang gusto po nila, mapagod tayo. Huwag tayong mapagod. Tayo dapat lagi galit. Sa 2028, dalhin natin yung galit sa flood control at iba pang issues ng ating bansa like inflation, like gasolina, like kuryente, like pabahay. At iboto po natin ng tama, hindi po yung bumibili ng boto natin. Tanggapin ang binibigay nila, pero kung sino man nagbibigay ng pera, huwag iboto. Iboto yung hindi nagbibigay ng pera.
2: Narinig ninyo yan kahit pabulong. Ngayon, kung ikaw naman ay gigising bukas sa isang bansang perpekto,
1: wow!
2: Perpektong Pilipinas, ano ang iyong description of a perfectly happy Philippines? Mm-hmm.
1: A perfect Philippines would, number one, involve a well-placed transportation system with massive railways and trains like in Japan, where you can go from one island to another, from one city to another, without parking, without traffic. Iiwan mo kahit mga mayayaman ay nag-train. Hindi sila nagkukotse because it's so convenient, it's so reliable. That is one of the indicators of a perfect Philippines. And I, thank you.
2: How would you describe a good night for Attorney Jess Falsies?
1: A good night is kapag ang mga politiko na korap ay hindi na nagising.
2: I love it!
1: Sana mabangungot silang lahat.
2: And that was Meme for you. Huwag niyo pong kalimutan, subscribe rin din yung aming

0: Next question. Ay isang salitang Latin na nangangahulugang sa unang tingin o unang encuentro. Sa batas, ito ay tumutukoy sa ebidensya o sitwasyon na sapat na upang patunayan ang isang kaso o katotohanan maliban na lang kung may magpapatunay na iba sa hinaharap. Nagsisimula ito sa prima. Prima blank. Ah!
1: Prima ballerina.
0: Wrong! Ibang prima yan. Nakakainis ang mga sagot nyo, ha? Ah! Nakakainis eh. Yung nakakainis, prima donna, di ba nakakainis yon? Wrong again. I'm sorry. Ito yung... Ah! Umpisa pa lang, mukhang tama na yung ebidensya mo.
1: Ah! Premature! Umpisa pa lang.
0: No, wrong. Nakakaloka. Nakakaloka.
1: Ah, alam ko na yan. Ah, premature.
0: Napakabastos naman ang sagot na yan. Bawal yan dito. Bawal yan sa TV. Klase ito ng ebidensya. Prima.
1: Ah! Prima! Pirma! Pirma! Di ba ebidensya yung pirma?
0: Wrong! Not pirma! It's prima! Yung malakas at mahusay na ebidensya ito. It's a Latin word.
2: Oh! Malakas? Mahusay? Latin word? Optimus prima!
0: Wrong! Wala na namang nakakasagot sa inyo. The correct answer is Corte Suprema. Yan, Corte Suprema. Ano ba yung dalawa sa inyo? Nag-aambis siya maging lawyer in the future tapos hindi niya alam yan? My gosh, the nerd. I mean, the nerve. Okay, last and final question. Last na. Ito isang tao. At siya ay isa sa mga pinakamaingay na pangalan na nabigyan daw ng confidential fund ni VP Inday Sara. Kapangalan niya ang isang restaurant. Sino to?
1: Jollibee.
0: Wrong! Nagsisimula ito sa letter M.
2: Mang Inasal.
0: Wrong pa rin! English name ito.
2: McDonald's.
0: Wrong! Puntahan nito ng mga tita.
1: Max.
0: No! Mas pang tita pa.
2: Maxims! I love their show, Pao.
0: Wrong! Pero medyo pricey kasi. Medyo pricey ito. That's the clue.
1: Alam ko na. Madalas ako dyan. Manam.
0: Wrong again! Name ito ng babae!
1: Manam Biday.
0: Wrong! English name nga eh.
2: Ede Miss Biday.
0: Sirit na ba sa mga names? Ang name niya ay... Mary Grace. Mary Grace Blank.
1: Mary Grace Jones.
0: Wrong. Pinoy siya.
1: Alam ko na. Kaapelido ko, Mary Grace Poe.
0: Wrong. Not Senator Grace. My gosh. Bibigyan ko kayo ng another clue. Okay ha, bait ko na. Ang surname niya ay nagsisimula sa letter P. Mary Grace...
2: Taga-Caloocan ba siya? Mary Grace Park.
0: Wrong. Yung P ay pangalan ng isang chips.
2: Chips! Poker chips! Mary Grace Poker Chips.
0: No, hindi nga. But it's not poker. My gosh! Chips as in chichiria.
1: Chips! Potato! Mary Grace Potato Chips!
0: Wrong! Ibang chips pa!
2: Prawn crackers! Mary Grace Prawn Crackers!

0: Yun naman, grabe! Woo! Yeah. Ang Freddie Mercury ng Pilipinas, Stephen JC! Grabe, nakakilabot ha.
1: Freddie.
0: Alam mo, hindi madaling gayahin yung ano ha, yung kay Freddie Mercury. Amoso, pantayan ng isang katulad niya. Pero ibang level ang galing mo, Stephen.
2: Thank you.
0: Welcome to Sessions with Brian Yamsuan.
2: Grabe, yes, sir. Diba?
0: Labe,
2: pleasure
0: brother
2: to be here. Maraming salamat sa consideration of having me here.
0: Grabe, nagtatagalog.
2: Kasi mo bisayain
0: ka pa. Bisaya pa, kita mo, di ba? Grabe talaga. Kaya nakaganto ako, Ater, talagang gininaw ako. Gininaw ako sa boses niya. And you know what I like about yung performance mo, grabe talaga, dahil hindi mo lang siya kinanta as Freddie Mercury. Parang may sarili kang emosyon na inilagay mo doon. So syempre, ang unang gustong malaman ng lahat, paano mo naman nagustuhan ng mga songs ni Freddie Mercury, dahil nung kasikatan ng banda nila, malamang baby ka pa or batang-bata ka pa or baka hindi ka pa pinapanganak, di ba?
2: Naririnig ko siya before, you know, but wala akong... Ano pa ng Freddie Mercury before, kasi hindi ko talaga ano din pangarap na kumanta.
0: So, talaga?
2: Yes, nag-focus ako dun sa sulat ng father ko, which is yung nasa Africa, na hindi kami nag-meet. So, may sulat kasi siya dun na I want my son to be a lawyer or a doctor like me. So, yun yung nasa utak ko. Nantay ko hanggang mag-college ako. Tapos pag graduation, wala pa rin yung tatay ko. So sabi ko, ba't kumakanta na ako sa mga singing contest? Pinasali ako. Yung auntie ko yung nagturo sa akin kumanta. Nung college na, so naghanap ako ng ways paano i-fund yung sarili ko. No? So yung may nakakaalam na kumanta ako. So in short, napasama ako sa grupo. Tapos kumita ako. Yun yung ginawa ko, ginagamit kong tuition. That time, wala pa rin ako sa isip ko na...
0: Maging musikero.
2: Oo, kasi sabi ko, for me, just to get by lang. I think yun yung music at that time. So nung nakabuntis ako ng third year college, nag-quit na lang ako ng school. Tapos nag-abroad ako. I went abroad. I worked for 15 years abroad.
0: Saan ka nagtrabaho na part-time?
2: Mostly Asia, Dubai, Abu Dhabi, Malaysia. Yan, ikot-ikot lang. And then... still, wala pa rin si Freddy doon kasi nga puro party clubs kasi yun eh.
0: Mm-hmm.
2: Pag uwi ko na dito nung lockdown, may isang friend ako na parang sabi niya parang katone mo si Freddie Mercury. May kinakanta ka bang Freddie? Sabi ko wala po. Try singing Love of My Life. Tapos sa party ng father niya. So kumanta ko, parang wala lang din. Sabi niya, kaboses mo nga. So wala akong idea kasi. So sabi ko, okay. Yun, hanggang yung mga tao na yun na nakapanood sa viral, yun yung nag-push sa akin na sumali sa Clones tsaka yung iba sa Showtime. But before kasi, takot-takot sa screen, sa TV, sa ganyan-ganyan. Kasi ayoko nga, parang ganyan. So I was thinking of parang living a simple life, yung ganyan. Oh, bago ko malimutan, I would just like to say actually, everything parang orchestrated, no? I want to glorify God.
0: Yes, yes,
2: I think this thing is for me to glorify God. And of course, yun nga yung purposes na yung mga ways na ginawa niya. Pag zoom out ko kasi, nakikita ko ang ganda ng steps na nilay niya.
0: Mm-hmm.
2: Tapos nakikita ko siya ngayon dahan-dahan. So, isa yun sa mga reasons na nawala yung takot ko lahat.
0: Mm-hmm.
2: Parang ganun. So, parang sinasabi niya sa akin, sige lang, parang... binigay ko yan sa'yo. Kasi wala akong idea before nga, di ba? Nang mabot ako sa singing. For me, actually, parang shallow pa nga ang tingin ko sa sarili ko sa singing. Kasi nga, di ako ganun ka-equipped. Di ako knowledgeable lahat sa songs. Though marami akong pwedeng kantahin, marami akong parang kaya. But hindi, I would not say na parang malapit ako sa perfect. Malayo. But yun nga, dahil sa tingin ko na binigay niya sa akin... pinurso ko na.
0: Yes, and of course, di ba, itong Love of My Life itself had an interesting transformation. The original recording was actually very elaborate. Freddie's piano arrangement had strong classical influences, and Brian May even had to learn portions on the harp for the studio recording. But when Queen started performing it live, they stripped it down into this very simple acoustic arrangement. And somehow, the simpler it became, the more powerful it hit us. Ito, Stephen, bilang performer, have you also learned that lesson na sometimes you need all the vocal fireworks and sometimes the most powerful thing you can do is simply sing the song and mean every word?
2: May na-recall ako na sabi ni Freddie na imagine na you're not just singing. Parang imagine na meron kang spectacular na show.
0: Mm-hmm.
2: And yung goal mo is yung focus ng tao, yung attention ng tao na sa'yo lang. And hindi sila mag... didare na tumingin sa ibang direction. Talagang ganun siya eh. Parang kukunin niya talaga yung attention soul ng lahat. Galing.
0: Galing talaga. Ito naman. And I imagine mahirap din yung for someone performing Freddie Mercury songs because everybody expects. Ito talaga yan eh. The big notes, the power, yung theatrics, gaya na sinasabi mo. When you sing Queen, parang what's harder for you? Reaching ba yung notes o gaya ng nabanggit mo yung capturing Freddie's vocal character, yung talaga emotion behind the song?
2: Ang vocals kasi, hindi ko na siya iniisip kasi parang...
0: Natural na yun, no?
2: Parang andun lang naman siya. Pag
0: natin, grabe.
2: Pero may mga songs talaga na mahirap na I think hindi ko range. Mm-hmm. Or baka sa technique lang. Kailangan ko pa siyang aralin na I have to dig deep pa. Ang dami niyang kanta kasi masyado. Tapos tama. Malalalim na yung iba.
0: Ikaw, has there been a moment in one of your performances sa mga gigs mo when the audience started singing back to you and you suddenly realize, wow, nakakilabot to ha?
2: I think I was second year college nung nag-start na nga akong kumakanta. So, naging part ako nung, ano ba yung show nila? Parang idol, parang ganyan. Parang sa school. Idol. So, sa school, napasama ko sa ganyan. So, kumanta akong ganyan. But I did, She Will Be Loved ng Maroon 5.
0: Oo, sikat.
2: So, kasasabog lang nun. So, pagkanta ko ganyan, ay, hindi ko marinig sarili ko. So, sobrang ingay.
0: Oo.
2: So, first time ko yun, sobrang laki yung volume ng crowd kasi. Sabi ko, tapos pangalawa, yung sa Araneta na. Tapos after it, Bulagana. So, yun, yung parang, sarap ng feeling. So, parang ang dating ko nga, nung sabi ko nga, parang sabi ni God, gusto mo ng fame? Ito yung fame. Parang ganyan. So, how does it feel? So, sabi ko, parehas lang naman actually, di ba? Pero parang pinatibay niya talaga ako. Yung trabaho ko before, kung saan ako napunta, even yung mga tao na nakilala ko, talagang structured din. Galing. Even sila, yan, mga idol ko yan na naging inspiration yan sila sa akin. Wala na akong parang mantra actually. Basta alam ko na kapag... warm up ako, parang okay na yan, good na yan. Tapos siyempre, prayer. Magpe-pray muna talaga. Lord, guide mo lang ako sa show na to. Hindi naman kailangan perfect, but basta hindi lang mapahiya or di ba, parang ganun. Kasi alam ko naman na may purpose nga ako. So kailangan kong maitawid lahat.
0: Ito, after everything you've learned from studying his voice, his performances, and his songs, what has Freddie Mercury taught Stephen JC? Not just about being a singer, but about being an artist.
2: Ano siya eh, carefree.
0: Tama.
2: He's just enjoying his time sa stage, especially sa lahat ng performances niya. And of course, syempre, he owns the song, no? So, kahit anong gawin niya, wala tayong masabi dyan kasi kanta niya yun eh. So, para sa akin, kaya parang nag-gold na rin ako na i-pursue yung songwriting kasi para meron din akong sariling kanta. But in this time, hindi na kasi yung boses ni Freddie at saka... yung boses ko na, at tapos yung feel ko na music din naman. Parang, yeah. So, inisip ko rin in the future, pag natapos yung mga ginawa kong kanta, itatry kong gumawa ng parang Freddie Mercury na vibe. Parang ganun.
0: Yeah. Beautiful. And perhaps that's why a song like Love of My Life never really grows old. The voice may belong to Freddie, the story may have started with him, but every time another artist sings it with sincerity, the song finds a new life and a new story. And tonight, Stephen, you gave us yours. More Freddie Mercury songs when Sessions with Brian Yumsuwan returns. If you could perform only one Queen song for the rest of your life, what would it be?
2: Don't Stop Me Now.

0: Grabe, di ba? Grabe talaga yung kantang yun. Di ba, pampahype talaga yun, di ba?
1: Yes, yes.
0: Hype song talaga.
1: Saka, yun. Galing. Yun nga, na-record nila yun na walang drums pala. Stamp lang pala yun.
0: Oh, stamp lang.
1: Saka clap.
0: Ganun lang talaga yun.
1: Tapos multiply lang nila na marami.
0: Kuto naman, which Queen song makes you emotional every time you sing it?
1: Love of My Life. I think marami pa talagang kanta na maganda si Freddie. Though sa pagkakalam ko kasi sa mga kinakanta ko lang, Love of My Life talaga nagustuhan ko sa mga ballads niya.
0: Oh, tama. Ito naman, what Queen song would you dedicate to your family?
1: Hindi ako handa dito. Yeah. Yeah. But I think parang Show Must Go On pa rin. Kasi ako kasi, di ba, mag-isa lang. Lumaki ako mag-isa eh. So, parang napagtibay ako ng panahon. So, gusto ko makuha ito ng mga anak ko whenever. Baka naman, di ba? Hindi naman masabi yung buhay, di ba? So, you just have to be strong. Kasi, at saka andyan naman si God eh. Para alalayan.

0: Ayoko, yes.
1: So, ito naman, what Queen song would you dedicate to someone you love?
0: Meron na ba?
1: Yeah. Uy! Uy!
0: Ayoko mag... De, meron na, pero showbiz kasi. Showbiz.
1: Showbiz sa showbiz eh.
0: Non-showbiz kasi siya.
1: Ano ba tawag mo sa kanya, babe?
0: De, lahat.
1: Lahat?
0: But,
1: babe, darling,
0: hindi ko pa honey. Kasi, ano, pwede i-reveal kasi... Hindi pa kami ano legal. So,
1: hindi pa handa. Oh.
0: Yeah, of course, ano din sa trabaho niya. Ba?
1: So ano dedicate mo sa kanya na kanta?
0: I want to break free.
1: Grabe.
0: Set me free. De, joke lang.
1: Pagkiwaling.
0: De, joke lang.
1: Ito naman. What Queen song would you play when celebrating a big victory?
0: We Are the Champions.
1: Oh, di ba? Yun, sample nga tayo doon.

0: Yun! Grabe! Wala ba kayong mga kamay? Grabe! Ganto pa lang, di ba? Talagang grabe ng ano natin. Adulation. Ito naman. Which Queen song naman do you wish you had personally witnessed Freddie Mercury perform? Kung kunyari, patra-transport ka back in time.
1: Okay.
0: Bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na, oops, pwede mong panoorin isang live performance ni Freddie. Anong kanta yung gusto mo marinig?
1: Nakakurious ako sa Bohemian Rhapsody na ginagawa kasi yun yung pinaka-known tsaka mahirap talaga din yun eh.
0: Mm-hmm.
1: And so, di ba, to witness that, wow.
0: O, saka din, dati nung panahon nila, walang auto-tune.
1: Yun na nga.
0: Wala lahat. So talagang yung blending nun, pinag-aralan isa-isa. Rocket scientist pa nga yung isa, di ba? Talagang nagkulong sila sa isang bahay.
1: At
0: talagang pinag-aralan ng husto yung mga kantang yun. Ito naman, if Freddie Mercury were here tonight, what Queen song would you want to sing with him? Yung parang collab nyo.
1: Maganda rin yung pagka, ano niya ng Too Much Love Will Kill You.
0: Oo.
1: Parang to share that with him, parang
0: gusto
1: ang ganda ng kanta, ang ganda ng pagkasulat niya.
0: Oo, sample nga.

0: Meron bang ghost project sa Taguig?
1: Wala po. Sa aming investigasyon, wala po.
0: Okay, as of today, wala. Okay. So, klaro yun, ha? Okay. And you did do an investigation and you are doing investigation.
1: Ongoing po ata.
2: Anong wala? Nilapagan ni Senador Ping Lacso ng Recibo si DPWH Secretary Vince Dizon ang proyektong dapat sa Taguig. Napunta raw sa Leyte ang lokasyon.
3: Sinisingil ngayon ng senador ng paliwanag ang kadihim sa proyekto dahil milyong piso raw ang halaga nito at hawak umano ng mga diskaya.
2: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
3: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang
2: Agenda Weekend.

threshold. Hahamunin din ni Attorney Israelito Torion sa Korte Suprema. China, kinall out ng US sa pangaharang sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Walang pinag-iba, Metro Pacific Water na pumalit sa dating prime water ng mga Villar. Palpak din umanong serbisyo. Mga residente ng San Jose del Monte, Bulacan, nangalampag. Pinoy teacher sa US, tambak ang kaso dahil sa sexual abuse sa isang menor de edad. At Pinay tennis star Alex Ayala, naghahanda na sa pagsabak sa 2026 Asian Games.

0: Naglabas ng panibagong resibo si Senador Ping Lacson sa maanumalya umanong mga proyekto sa Taguig. Isa kasing proyekto dito ang may coordinates na napadpad umano sa Leyte. Yan ang Agenda Weekend Report ni Hannity.
1: Kailan pa napunta ang Leyte sa Taguig? Yan ang tanong ni Senator Ping Lacson habang pinagpapaliwanag nito si Public Works Secretary Vince Lizon. Una na kasing sinabi ng kalihim na walang ghost projects sa balwarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano.
2: Meron bang ghost projects sa Taguig?
3: Wala po. Sa aming investigasyon, wala po.
2: Okay. As of today, wala. Okay. So klaro yun, ha? Okay. And you did do an investigation and you are doing investigation.
3: Ongoing po ata.
1: Sa 107 projects na itinala ng DPWH, ayon sa pahayag ng ahensya sa Senate Budget Hearing, lahat ng ito ay may accomplishments umano. Pero resibo ang inilatag ni Lacson. Base sa isang inspection report ng DPWH, nakasaad ang isang proyekto sa Taguig na may billing reports at geotagged photos kung saan approximately 600 kilometers away ito from the site. Ang proyekto, hawak ng St. Timothy ng Discaya family, isang slope protection project ito sa kahabaan ng Taguig River na nagkakahalaga ng 96.5 million. May 15% advance payment ang proyekto noong June 2022 na umaabot sa 13.7 million. At lahat ng kalakip nitong billing photos ay may coordinates sa Tacloban City, Leyte. Sa unang partial billing naman ito na nasa 37.2 million pesos, walang kalakip na litrato. Sa sumunod na tatlong billing na umaabot sa mahigit 50 million pesos, may mga litrato na pero wala ng coordinates ang mga ito. Base sa DPWH inspection report ng proyekto, ang geotagged photos at coordinates ay hindi raw tugma sa actual project site ng inspeksyonin nila ito. Tinangkapang kalkali ng BNC ang project details pero pansamantalang nawala ang detalye sa website ng DPWH. Paalala ni Lacson, maaaring managot ang ahensya sa anumang cover-up dahil may mga record na rin silang naisumite sa ombudsman. Matapos sitahin ni Lacson, kalaunay lumutang ulit sa website ng ahensya ang detalye ng mga proyekto. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel hingan ng komento ang kampo ni Lizon, pero wala pa silang official statement sa ngayon. Una nang nagpahayag ng simpatya si Lacson sa mga site inspection engineer ng DPWH dahil sumalungat ang pahayag ng sarili nilang boss sa kanilang mga natuklasan umano. Maaari raw nalimutan ni Lizon ang mga ito dahil sa umano'y pressure sa trabaho. Bagamat 2022 pa ang proyekto, Hulyo ngayong taon ang inspeksyon sa nasabing site at nagsumite ng kahon-kahong mga dokumento ang engineers sa opisina ni Lacson nitong Agosto. Humingi rin kami ng komento mula kay Cayetano, pero DPWH daw ang dapat tumugon dahil mga proyekto ito ng ahensya. Una nang sinabi ng minority leader na pabor siya sa anumang investigasyon, basta't patas ito.
4: Yun lang kung pwede iwasan yung mga innuendos at kung pwede buong Pilipinas tignan lahat, di ba? Kasi sabi ko nga, di ba, hindi na dapat akong magsasalita, pero yung syudad, sino magsasalita para sa syudad, di ba? Kung hindi magsasalita DPWH, hindi naman magsasalita yung contractor, hindi naman, alangan naman ordinary resident na gumagamit.

0: yung
1: car, di ba? So kapag ka medyo may mali, katulad ng ginawa ng PRA, may mga miscommunication katulad ng ginawa ng DPWH. Tapos timing din.
2: Nakapagsumite na ang kampo ni Lacson sa Office of the Ombudsman nang hindi bababa sa 45 case studies. Kaugnay ng umano'y systemic na anomalya sa mga proyekto sa Taguig at may fact-finding investigation na kaugnay nito. Naging consultant ni Cayetano si Dizon mula 2013 hanggang 2016 bago pamunuan ang BCDA na nagpatayo ng mga pasilidad para sa 2019 SEA Games na inorganisa naman ng grupong pinamunuan ni Cayetano. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
3: Nakakalendaryo na ang pagharap ni Davao City Mayor Baste Duterte at dating Senador Antonio Trillanes sa impeachment trial ni VP Sara. Sabay sa patuloy na pagtalakay ng hindi umano maipaliwanag na yaman ng bise, ang buong araw na rin na pagtakbo ng paglilitis. Narito ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe.
4: Unang isasalang sa impeachment witness stand si Davao City Mayor Baste Duterte sa mga naipasapina na ng prosekusyon para sa linggong ito. Yan daw ay oras na matapos ang cross-examination ng depensa kay Rendel Sopeña, ang testigo mula sa PhilJEPS. Nakasalang pa rin sa Senate Impeachment Court ang Article 2 o ang aligasyon ng umano'y di may paliwanag na yaman ng bise.
5: Baka Tuesday pa si Mayor Baste Duterte, pero yung kay Mr. Sopeña tatapusin yan tomorrow at medyo marami-rami pa yung incidents regarding sa testimony ni Mr. Sopeña. Hindi pa kasama dyan yung interjections at questions sa ating mga senator judges.
4: Posible naman daw isa lang sa Huwebes o Biyernes si dating Senador Antonio Trillanes IV dahil sa tatlong araw na palugit sa sapina na bukas pa lang ilalabas. Simula October 1 hanggang October 15, buong araw na ang impeachment trial. Kaya posibleng isa o dalawang testigo ang maiharap bawat araw.
5: Makakayanin din na mga dalawa o tatlo, depende sa klase ng witness na isasalang nila. Kung ito ay mga identification o authenticating witnesses lang na mga dokumento, then mabilis lang yung mga yan.
4: Wala namang magiging trial mula October 19 hanggang November 18 dahil naka-adjourn sinidi ang Senado. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
6: Hahamunin rin daw ni Attorney Sailito Torion sa Korte Suprema ang pagbabago ng voting threshold sa conviction ni VP Sara. Sa Politico Talks ng Bilyonaryo News Channel, iginiit ni Torion na posible ang mistrial matapos baguhin ang rules sa kalagitnaan ng paglilitis. Grossly unfair din aniya ito para sa Vice Presidente. Itong September 23, nagbotohan ng Senator Judges at mula sa dating 16 votes for conviction, tinukod ito sa 2/3 kung sino ang may kakayahang dumalo sa botohan. Nauna na nag-file ng magkahiwalay na petisyon sa Korte Suprema ang mga abogadong sina Vic Rodriguez at Ernesto Francisco para ipawalang bisa ang pagbabago sa conviction voting threshold ng impeachment court.
7: 2/3 vote of all members of the Senate was set at the beginning of the impeachment complaint. So the change, therefore, in the middle or even in the near end of the impeachment trial constitutes a fairness problem. Why? Because it would be grossly unfair, it would be grossly prejudicial on the part of VP Sara Duterte to have different standards of conviction at the when the impeachment trial began and in the middle. There is this, the VFA case.
8: Oh, yeah.
7: The VFA case, Bayan versus Zamora. Yeah, yeah. Bayan versus Zamora. The Supreme Court there ruled that 2/3 of all members of the Senate simply that it should be reckoned on the number of the senators.
9: For treaty concurrence.
7: Yeah, yes, for treaty concurrence. But how much more? In a matter that would require the removal of the second highest official of the land.
8: Okay.
7: Note that a vote is a trust coming from the people. So therefore, any and all conviction should be measured pursuant to the constitutional strictures.
3: Oras na para magkaisa ang member states ng United Nations. Yan ang mensahe ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa UN General Assembly. Naninindigan siyang mula sa sigalot sa laot hanggang sa krisis sa Middle East, ang sagot ay batas at hindi dahas.
0: maanghangang mensahe ng Pilipinas.

0: sa 81st session ng United Nations General Assembly. Sa dami ng problema ng nation states, hindi na pwedeng magpatuloy ang UN ng watak-watak.
1: With the 2030 agenda less than 4 years away, only 36% of accessible SDG targets are on track. Achieving these goals requires renewed political will.
0: Bukod sa higit 50 active conflicts sa iba't ibang parte ng mundo, nandiyan ang climate change, maritime issues at usapin ng mga batayang pangangailangan gaya ng pagkain at enerhiya na kailangang pagtuunan ng pansin ng United Nations sa lalong madaling panahon. Ito ang mensahe ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa General Debates ng UN. Nanindigan muli ang Pilipinas sa legally binding arbitral award nito laban sa China noong 2016 sa harap ng sigalot sa West Philippine Sea. Diplomasya at batas daw ang sagot sa maritime conflicts, hindi dahas, at ito raw ang kahalagahan ng pagrespeto sa international laws na nagbibigay linaw sa posisyon at karapatan ng member states gaya ng Pilipinas at China. Ano man daw ang disruption sa maritime operations, makaaapekto hindi lang sa Pilipinas, kundi sa mga karating bansa na dumaraan sa strategic sea lanes ng Pilipinas. As a leading maritime industry, mas mahigpit na seguridad ang demand ng Pilipinas, lalo 25% ng seafarers sa mundo ay Pinoy. Pagdidiin ni Lazaro, imbis na reactive response kung saan hinihintay pa ang pangamba bago umaksyon, kailangan daw ng UN ng isang framework na nakaangkla sa human rights at proteksyon mula sa mga banta na panahon.
1: 81 years ago, our forebears forged this organization to save humanity from the scourge of war and reaffirm our shared dignity. Today, we must ask, have we honored that sacred compact?
0: Sustained ceasefire naman ang panawagan ni Lazaro para sa humanitarian crisis sa Gaza. Tinawag ding inalienable right ng Pilipinas ang right to self-determination ng mga Palestino. Pagdating naman sa climate change, pinaalalahanan ni Lazaro ang UN na hindi lang basta numero ang bawat individual na nagiging biktima ng mga trahedya. Sa Pilipinas pa lang daw, nasa 2.7 milyong Pilipino ang apektado ng mga kalamidad simula lang nitong Agosto. Ani Lazaro, behind every metric is a human story, and a single disaster can erase decades of hard-won progress.
2: Kumpirmadong kasama ang Pilipinas sa mga nag-walkout sa United Nations General Assembly nitong Huwebes. Ayon sa Department of Foreign Affairs, refleksyon ito ng pakikiisa ng bansa sa panawagan na isulo ang kapayapaan sa gitnang silangan. Dose-dose ng UN delegates na nag-walk out sa GA Hall nang tumayo si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para magsalita. Tinawag namang moral cowards ni Netanyahu ang mga umalis.
3: Mariing kinondena ng Estados Unidos ang panghaharang ng Beijing sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal nitong September 24. Ayon kay U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton, mapanganib at irresponsable ang ginawa ng tropa ng China. Pinuri naman nito ang pinakitang profesionalismo ng mga Pinoy at sinabing kasangga ng Pilipinas ang Washington. Nanawagan din ang U.S. at China Coast Guard na tigilan na ang anumang aksyon na banta sa freedom of navigation.
2: Sa gitna ng sigalot sa laot, iginiit ni Lanao del Sur Representative Zia Adyong na dapat maging maingat ang mga Pilipino sa 2028 elections. Anya, dapat posisyon ng isang kandidato sa West Philippine Sea ang batayan sa pagpili ng mga leader o susunod na leader ng bansa.
4: I think kung darating po itong malapit na po yung 2028, no, without even sounding political about it, I think itong issue po ng China vis-a-vis ang ating interest, no, territorial interest, dapat o central, maging central po ito sa diskusyon kung sino po man yung may balak na maging leader ng ating bansa.
3: Ang kwento ni Mary Jane Veloso ay kwento ng mga Pilipinong nangarap ng mas maginhawang buhay kaya nagdesisyong mangibang bansa. Matapos ang halos 2 dekada sa bilangguan, pangarap ngayon ni Mary Jane sa mga kapwa Pilipino ay pagkakaroon ng oportunidad sa sariling bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve.
5: Hindi na lang para sa sarili at pamilya ang pangarap na ngayutangan ng pardon grantee na si Mary Jane Veloso sa kanyang paglaya. Pangarap niya na rin daw para sa bawat Pilipino at inang kagaya niya ang disenteng trabaho at nakabubuhay na sweldo. Hindi kailangang mapilitan na malayo sa pamilya para lang may maihain sa mesa.
6: Siyempre pag meron ka na maayos na trabaho dito sa Pilipinas na yung talagang mabubuhay may pamilya mo, imposible naman na yung mga Pilipino lalabas pa para mag ibang bansa, 'di ba? Para lang buhayin yung kanilang pamilya.
5: Matapos

0: maligtas sa death row sa Indonesia at halos 2 dekadang pagkakabilanggo, nitong Sabado ay nakauwi na sa kanilang bayan sa General Natividad Nueva Ecija si Mary Jane. Bagay na anya'y hindi kailanman naalis sa kanyang bawat dasal kahit paaminadong minsan na rin nawala ng pag-asa.
1: Dumating nga sa punto na sinisik ang Panginoon. Dumating sa punto na ayoko magdasal. Dumating sa punto na gusto ko nang tapusin yung buhay ko kasi para sa akin, imposible na makauwi ako eh. Kasi ang kaso ko drugs eh. Kumirakel po para sa akin na nandito ako ngayon.
0: Pananampalataya at pagmamahal ang humila kay Mary Jane sa masasamang naiisip. Pananampalatayang nakakapanatag at pagmamahal na kinakaya kahit pabanta ng kamatayan.
1: Nung nandun talaga ako sa isla, as in wala ako naramdaman na takot kung ano mangyayari. Kasi alam ko na hindi ako mamamatay, hindi ako bibitayin. At ayun nga, nagkatotoo siya. Alam ni Lord na wala akong kasalanan. Alam ni Lord na lahat ng pagsubok na napagdaanan ko, kaya kong nagpasan.
0: Sa ngayon, nanamnamin daw muna ni Mary Jane ang bawat araw kasama ang pamilya sa bagong pagkakataong magmahal ng mas malaya. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
2: Lubos ang pasasalamat ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga bumati sa kanyang 69th birthday. Ibinahagi rin ng Pangulo ang mga mensahe mula mismo sa mga dumalo sa salo-salo sa palasyo.
3: Nagbaliktan ako si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang 69th birthday ngayong taon. Sa panibagong vlog ng Pangulo, nagpasalamat ito sa mga nagpaabot ng pagbati kahit na wala raw siyang naging masyadong oras dahil sa sunod-sunod niyang schedule.
4: Pagbalik ko naman, nagkaroon tayo ng kaunting salo-salo dito sa grounds ng palasyo. Kasama ang mahigit na 98 LGU sa buong bansa, online. May kainan, programa at mga distribution ng sari-saring tulong. Bawat frontline service agency ng gobyerno kasama. Kaya para na rin isang malaking celebration ang naganap.
3: Nitong Setyembre, binuksan ang Malacanang para sa isang salo-salo para ipagdiwang ang kaarawan ni PBBM. Isang tradisyon na taon-taong ginagawa ng administrasyon. Ibinahagi rin ng Pangulo na maraming benepisyaryo ng zero balance billing ng DOH ang nagpaabot ng pasasalamat sa kanya.
4: Kaya naman, marami tayong natanggap na sulat ng pasasalamat mula sa ating mga kababayan. Gusto kong marinig ninyo ang ilan sa mga ito. Ito ang isa. Dear President BBM, Happy Birthday Bongbong. Thank you sa food at sa free bill. Ako po ay may sakit na lukmya. Sana po ay gumaling kayo. God bless po. Sana ay patnubayan ka ng may kapal at palaging piliin ang tama, hindi lang ang dapat. Happy birthday. Napaka-good advice naman yan. Maraming salamat po sa inyong sulat.
3: Sa New Delhi, India na inabot ang 69th birthday ni PBBM kung saan dumalo siya bilang ASEAN Chair sa BRICS Summit.
5: Metro Pacific Water kinalampag ng mga taga San Jose del Monte, Bulacan dahil sa palpak umanong serbisyo. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: Traffic check muna tayo ngayong linggo sa EDSA Orense. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes.
1: From Prime Water to Metro Pacific Water, tila wala umanong pinagkaibang dalawa pagdating sa palpak na serbisyo sa mga residente ng San Jose del Monte, Bulacan. Kaya naman muli silang nangalampag sa maayos na patubig sa kanilang bayan. Yan ang Agenda Weekend Report ni Mike Carazon.
2: Nasibak man ang Prime Water bilang ka-joint venture ng Local Water District sa San Jose del Monte, Bulacan. Dahil sa umano'y palyadong serbisyo, tila hindi pa rin good sa mga residente ang pumalit na Metro Pacific Bulacan Water. Nagprotesta ang consumer group na kilusang Tapat at United Filipino Consumers and Commuters ngayong linggo para ipanawagan ang maayos na serbisyo ng tubig sa lungsod.
3: Negosyo kayo, walang problema! Dapat may iinom. Pag naligo, hindi mo napahuguluan. Naiintindihan niyo po? Kasi pinayaran mo na eh. Pag ininom mo, pwede mo talagang inumin.
2: Anila, tama na ang 8 taong pagtitiis sa marumi, mahal at pautay-utay na tulo ng tubig.
4: Dahil sama-sama naman lahat tayo sa pagkilos na ito. Kasi kung matatakot tayo, habang panahon tayong katakutin. At habang panahon tayo magpupuyat sa tubig, na dapat ay nagpakaingan tayo dahil kinabukasan, may pasok tayo.
2: Git ng grupo, karapatan ng pagkakaroon ng tubig at hindi na dapat pinagmamakaawa pa ang maayos na serbisyo rito, lalo't bayad naman nila ito. Paliwanag naman ng Metro Pacific, nakatuon muna sila sa pagsasaayos ng mga umano'y sirang pasilidad ng Prime Water. Para sa Agenda Weekend, Mike Arason, Billionaire News Channel.
0: Hindi raw intensyon ng Department of Information and Communications Technology na abalahin ang mga gumagamit ng social media platform na kanilang na-ban kamakailan. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, matagal na silang nakikiusap sa Reddit at Discord para magkaroon ng direktang ugnayan sa mga otoridad dito sa Pilipinas. Pero hindi ito tumugon kaya umabot sa blocking. Ngayon, restored na anya ang 2 tech giants sa ilalim ng ilang kasunduan.
5: For Discord and Reddit, that includes a dedicated green lane. Sa madaling salita, this gives Philippine authorities a direct channel to flag serious threats and expedite the review of illegal and harmful content, including grooming networks and activities that exploit or endanger children.
1: Nag-trending ang katagang dark web ni Remulia kamakailan bilang tugon ng tech experts at enthusiasts sa paggamit ni Interior Secretary John Vic Remulia sa katagang deep dark web na di umano'y kinalulungan ng isang estudyanteng namaril sa isang paaralan sa Cotabato noong September 18. Para sa ilang grupo, pagpapakita raw ito ng kakulangan ng pag-unawa ng mga opisyal ng pamahalaan sa internet infrastructure dahil walang deep dark web na paghalo kasi ng kalihimang 2 layers ng internet na susubukan nating ipaliwanag. Ayon sa advocacy group na TechWatch PH, may 3 layers ang internet infrastructure, ang surface web, deep web at dark web. Mas madali raw itong maiintindihan gamit ang iceberg analogy. Ang tip ng iceberg o kung ano yung nakikita natin, ang surface web. Ito yung mga website at impormasyon na publicly accessible at searchable gamit ang iba't ibang browsers gaya ng Chrome, Safari at Firefox. Basta lahat ng kaya mong i-Google na walang hinihinging password para ma-access, bahagi yan ng surface web. Ang submerged portion naman ng iceberg, ang deep web. Ito yung online content na hidden at protektado ng access control. Ito yung mga impormasyon na nangangailangan ng password, paywall o biometrics bago mo makita. Halimbawa, email account mo, subscription sa iba't ibang platforms gaya ng Netflix o yung mga bank at school information na mahigpit ang security requirement na kung minsan may two-factor authentication pa. Ang dark web naman yung nasa pinakailalim ng iceberg. Maliit na subset ito ng deep web at hindi mo ma-access gamit ang regular na browser sa computer mo. Komplikado ang pagpasok dito dahil nangangailangan ng special na browser para makapag-access. Sinasadya itong itago para manatiling anonymous ang mga aktibidad sa dark web. Ginagamit ito to ensure privacy, lalo na kung may mga sensitibong impormasyon na kailangan pag-usapan, gaya halimbawa ng research and development, maging para sa mga whistleblowers na takot lumantad dahil sa pangamba sa kanilang buhay. Pero kapag naaabuso, lumalabas din yung bad side ng anonymity. Dito kasi nangyayari yung mga ilang illegal na aktibidad, gaya ng bentahan ng droga, mga kontrabando, maging data na nakukuha ng hacker sa deep web. Nag-host din ito ng Cybercrime Forum at iba pang aktibidad na may kinalaman sa karahasan.

0: kalikasan at terorismo. Sa ngayon, we have yet to have a full picture kung paano nga ba talaga na-expose ang student shooter sa harmful contents. At mahalaga magkaroon ng malalim na imbestigasyon dito mga otoridad. Kaya sa usaping ito, mahalagang huwag nating ituon sa isang platform o sa isang bahagi lang ng internet ang paghahanap ng solusyon sa problema ng school shooting at grooming sa mga kabataan. Ayon sa grupong Deep Web Connect, ang harmful content kabilang yung violent and extremist content ay hindi lamang matatagpuan sa dark web. Pwede itong makita sa social media, messaging apps, gaming communities, ordinary websites, at sa private online groups. Kaya kung ang layunin ay protektahan ng mga bata laban sa grooming, radicalization at harmful contents, hindi sapat ang arbitraryong pag-block sa isang platform. Ang mas mahalaga ay matukoy kung saan talaga naggaganap ang panganib. Sino nagpapalaganap nito? Paano maproprotektahan ng mga bata at paano mapapanagot ang mga taong nang aabuso sa kanila? Dahil sa dulo, ang problema ay hindi lang kung nasa ang platform ang panganib. Ang mas mahalagang tanong ay kung paano matutukoy, mapipigil at matutugunan ang problema sa harmful content at grooming. Hindi lamang ng pamahalaan, kundi sa tulong na rin ng iba't ibang sektor ng ating lipunan.
1: Bukas daw si PBBM sa panukalang obligahin ang mga social media platform na kumuha ng prangkisa bago makapag-operate dito sa Pilipinas. Ayon sa Malacanang, napag-uusapan ang House Bill 4786 sa Palasyo dahil gusto raw malaman ng Pangulo ang dahilan kung bakit nauuwi sa school shooting ang kabataan. Sa ilalim ng panukala, kailangan ding may opisina at kinatawan ang mga social media platform dito sa bansa.
2: So doon niya iniisip saan nang gagaling ito. Bakit bigla na lang ganon yung naging nadanas or naisip ng bata na gawin? So, hindi pangkaraniwan na nangyayari sa atin. At mukhang ito ay nangyayari globally. So, hindi ito basta-basta isang iglap lang ay masusolusyonan. Kaya lahat tayo dito ay dapat kumilos.
0: Nagpasaklolo sa NBI ang isang online gaming player matapos umanong hindi ibigay sa kanya ng isang platform ang mahigit 400 million pesos na premyong napanalunan. Ang dahilan ng platform, glitch lang daw kasi ito. Narito ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve.
3: Kasama ang kanyang abogado, personal na isinumite ni alias Bingo sa NBI National Capital Region ang kanyang complaint affidavit laban sa Arena Plus, isang sikat na online gaming platform. Hindi raw kasi nito binibigay ang higit 400 million pesos na kanyang napanalunang premyo ng maglaro noong Marso.
4: 7 PM ko na nilaro sa gabi. Hindi na po ako nakatulog, kaantay dun sa ano nila. Na-excite ako. Ganon. Hanggang sa tumawag na kami kinabukasan sa customer service po. Bakit ganon? Hindi daw po ako nanalo na wala daw po sa record nila na may tumama.
3: Ipinakita sa amin ni alias Bingo ang screenshot ng tumama sa ruleta, ang ultimate jackpot prize na may eksaktong halaga na 433,628,506 pesos and 38 centavos. Pero sa patuloy na pakikipag-usap sa mga kinatawan ng Arena Plus, lalo lang daw siyang nadismaya.
4: May nagka-problema daw, nagka-glitch, nagka-maintenance. Yung sabi po nung customer service na nakausap po namin. Pagka-piso automatic, pasok agad sa ano mo. Sa account mo. Piso, good luck, ang bilis. Pero yung pagka nung once na nag-ano na, parang ang dami na nilang sinabi nga na.
3: 2 taon na raw tumataya sa online gaming platform si alias Bingo. Gaya ng ibang manlalaro, umaasa raw siya na sa bawat taya ay darating din ang swerte para makatulong sa pamilya. Ayon naman sa kanyang abogado, obligado ang platform na maibigay sa kanyang kliyente ang napanalunang premyo.
5: The moment na nanalo ka dun sa isa nilang game, pataya nila, meron na sila obligasyon, binding na yun. Ibigay nila kung ano yung sinasabing napanalunan. Humingi kami ng ustisya dito, ibigay nila kung ano ang dapat para sa kanya.
3: Lumapit na ang Bilyonaryo News Channel sa nabanggit na online gaming platform para kunin ang kanilang panig pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel.

0: Abiso po sa ating mga commuter, epektibo na ang taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon simula bukas. Tugon ito ng gobyerno sa gitna ng krisis sa langis. Alamin ang panibagong fare matrix sa Agenda Weekend Report ni John Dres Calata.
1: Kasado na bukas ang taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Sa mga traditional jeep, 14 pesos na ang minimum fare sa unang 4 na kilometro at dagdag 2 piso sa bawat susunod na kilometro. Habang sa modern jeep ay 17 pesos ang minimum at sa mga susunod na kilometro ay 2 pesos and 40 centavos. Sa Metro Ordinary City Bus, sa first 5 kilometers ay 15 pesos at additional 2 pesos and 49 centavos sa succeeding kilometers. Habang sa air-conditioned bus, 18 pesos at ang succeeding naman ay 2 pesos and 98 centavos. 12 pesos na ang minimum rate ng provincial buses. Ang succeeding rate, sa ordinary bus, 2 pesos and 20 centavos. Sa air-conditioned, 2 pesos and 45 centavos. Sa deluxe, 2 pesos and 60 centavos. Sa super deluxe, 2 pesos and 70 centavos. At sa luxury, ay 3 pesos and 35 centavos ang dagdag sa succeeding kilometers. Mula sa 75 pesos, 115 na ang minimum fare sa first 500 meters sa airport taxi. Sa mga TNVS naman, 65 pesos na ang minimum fare sa sedan, sa AUV at SUV 75 pesos, sa hatchback 55 pesos, 165 pesos naman sa premium at 15 pesos na dagdag per kilometer. Sa point-to-point bus, magkakaroon ng 15% na pagtaas sa kasalukuyang pasahe. Sa Provincial Traditional UV Express, 2 pesos and 60 centavos kada kilometro ang dagdag. Sa Modern UV naman ay 3 pesos. At sa Provincial Regular Taxi naman, 65 pesos na. Sa Premium Silver, 80 pesos. At sa Premium Gold ay 95 pesos. Ipinag-utos na ng LTFRB sa lahat ng public land transportation ang pagpapaskil sa bagong fare matrix sa kanilang mga unit. Para sa Agenda Weekend, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
2: Hindi raw mapipigilan ng tigil pasada ng grupong manibela sa kabila ng banta ng LTFRB na babawiin ang prangkisa ng mga sasali sa welga. Kulang pa rin daw kasi ang nakatakdang taas pasahe. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe.
3: Walang anumang pananakot mula sa gobyerno ang makapipigil sa grupo ng mga drivers at operators sa pag-arangkada ng kanilang tigil pasada ngayong Lunes. Yan ang posisyon ni Manibela Chairman Mar Valbuena.
4: Sanay na po kami dyan. Takot nga po sila na magtigil kami tapos kakansilahin pa yung prangkisa namin. Sila po ang walang pakinabang dyan.
3: Kahit pa niya, ipatutupad na ngayong Lunes ang dagdag piso sa minimum na pamasahe, kulang pa ito. Bukod pa riyan ang panawagan na suspindihin din ang excise tax sa diesel at gasolina. Aminado naman ang LTFRB na may nakabinbin pang petisyon ng transport group at ang fare hike bukas ay ang nasuspindi lang na dapat sana ipinatupad noong Marso.
5: Doon naman po sa nagsasabi na dapat daw po 2 piso, pending pa naman po yung kanilang petisyon. Mm-hmm. Itong decision naman po namin ay specific doon sa case number mm-hmm. na nag-file po sa amin. Since pending pa po siya, it is still considered po.
3: Nilinaw naman ni Attorney Pua na kasama sa orihinal nilang isinumiting panukalang budget sa 2027 ang 5 bilyong piso para sa fuel subsidy at 5 bilyong piso din para sa service contracting bilang tugon sakaling magpatuloy o mangyari muli ang kahalintulad na krisis sa Middle East. Kaya sa mga budget hearing, hinihiling nila sa Senado na maibalik ito matapos hindi maipasa sa National Expenditure Program ng administrasyon para sa susunod na taon. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
0: Isang milestone ang naabot ng Honda Philippines sa pag-rollout ng 10 millionth motorcycle unit dito sa bansa. Pero higit dito, binigyang diin din ng Board of Investments ang kontribusyon ng Honda sa local manufacturing. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
6: Stronger and more competitive manufacturing sector for the Philippines. Yan ang mensahe ng Philippine Board of Investments

0: sponsor rollout ng 10 million locally assembled Honda motorcycle unit. Dahil beyond the numbers, malaki rin daw ang kontribusyon nito sa local manufacturing and industrial development.
1: We particularly recognize Honda's commitment to strengthening the local industry through the increase of locally sourced motorcycle parts and the continued development of Filipino suppliers. These efforts create jobs, build capabilities, and generate greater value for the Philippine economy.
0: Stepping stone lamang daw ang milestone na ito sa mas malalaki pang posibilidad, hindi lamang sa future of mobility, pero para sa mas masiglang manufacturing sa bansa. Sa isang private tour, ipinakita ng Honda Philippines kung paano binubuo ang mga motorcycle units nito sa bansa. At kapansin-pansin na karamihan pa rin ay mga tao. Ayon sa kumpanya, meron itong 3,000 strong workforce. Kaya naman, it's not just a celebration of its 10 millionth unit, but also of its people. A Honda Click 125 achieved the milestone na pinakamabentang motorcycle unit din ng kumpanya. Kaya naman kabilang sa pinasalamatan ng Honda ang mga customer nito.
2: I believe this achievement should be shared by everyone here today, as well as by everyone who has supported Honda Philippines throughout our history. However, 10 million units is not the finish line.
0: Magpapatuloy daw ang Honda na mag-contribute sa ekonomiya ng bansa through creating jobs, developing people, and supporting the industry's growth. Para sa Agenda Weekend, G. Baroga, Bilyonaryo News Channel.
3: Ilan buwang nang umaaray ang business sector dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin at mabagal na paglago ng ekonomiya. Pero may ilang mga negosyanteng optimistic pa rin na makakabangon ng bansa bago matapos ang taon. Yan ang Agenda Weekend Report ni Che Sulit.
4: Despite sa mga pangyayari, syempre dito sa Pilipinas, wala talagang perfect time na para pumasok ka ng negosyo. Whether na maganda ang economy or sa rock bottom, well, kung anong meron ka, umpisahan mo na. Kasi you'll never find the perfect timing when to start.
5: Abril nitong taon nang simula ni Isaac Martin ang kanyang food and catering business sa Metro Manila. Years in the making daw ang enterprise na ito. Pero 5 buwan pa lang sa industriya, dama na ng negosyante ang bigat ng pagsirit ng mga gastusin, sabay sa kasagsagan ng gyera sa gitnang silangan.
4: Siyempre, yung expenses namin sa ingredients pa lang, transportation, and yung utilities na rin. So, from time to time, nag-a-adjust kami. And hindi naman lagi na kailangan magbaba ka ng presyo. Hindi ka naman palagi na kailangan magtaas. Ang hirap.
5: Batay sa huling datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa negative territory pa rin ang kumpiyansa ng mga negosyo. Mula negative 20.3% noong July, umakyat ito sa negative 10.9% nitong Agosto. Bagamat may improvement, sinabi ng BSP, nababahala pa rin ang mga negosyante sa downside risks na ekonomiya. Kabilang dito ang hagupit na masamang panahon, mataas na presyo ng mga bilihin, ang krisis sa langis, ang maingat na consumer spending, at ang mas mahal na operation expenses. Sa kabila ng dami ng mga bayarin, hindi natitinag ang loob ni Isaac dahil nasaksihan mismo nito ang paglago ng Casa Martin from serving party trays to neighbors hanggang sa paghahanda ng celebrations for up to 200 packs. Pagdating sa business outlook, tila mas optimistic ang mga negosyante sa mga susunod na buwan. Tumaas sa 24.6% mula 3.7% ang kumpiyansa ng mga negosyante sa pag-usad ng lagay ng ekonomiya sa loob ng 3 buwan. Nasa 36.4% naman ang Business Confidence Index 1 taon mula sa ngayon. Ayon sa BSP, inaasahan ng business leaders ang mas mababang presyo ng mga bilihin, improved business operations, stronger investor confidence, at ang inaasahang pagwawakas ng sigalot sa gitnang silangan. Para sa Agenda Weekend, Che Sulit, Bilyonaryo News Channel.
6: Apple fan fun moment for First Lady Liza Araneta Marcos after she revealed that she crossed paths with Apple Executive Chairman Tim Cook while attending an event at St. Regis Hotel in New York. Sa isang IG post, she shared din ng First Lady na nagkaroon siya

0: The mission to eliminate rabies is an entire community undertaking. Communication strengthens awareness and bridges sustainable solutions. World Rabies Day, Bilyonario News Channel.
1: Traffic ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane.
2: Patong-patong na kaso ang hinaharap ng isang Filipino teacher sa Pennsylvania. Inakala siyang nawawala pero arestado na pala dahil sa umano'y sex trafficking. Yan ang Agenda Weekend Report ni U.S. Correspondent Don Tagala.
3: September 18, huling nakita ang Filipino teacher na si Rogie Legazpi sa Baltimore, Maryland, bago manawagan ang kanyang pamilya na siya ay nawawala. Makalipas ang ilang araw, natagpuan si Legazpi ng kanyang pamilya, arestado at nakulong pala ito dahil sa umano'y sex trafficking, abuse at exploitation ng isang menor de edad sa Pennsylvania. Ayon sa reklamo ng 15-anyos na biktima, 2 taon siyang nakaranas ng sexual abuse sa 56-year-old na Filipino teacher. Ini-introduce pa umano ni Legazpi ang bata sa iba for sexual purposes and transported, enticed, and solicited the minor with money and gifts. Ayon sa source na malapit kay Legazpi, pamilyado si Rog, dati ring tumanggap ng Most Outstanding Migrant Award for Community Service at kilalang respetado ng community leader sa Maryland. Legazpi was arrested in Pennsylvania and held on a $5 million bail. Nahaharap siya ngayon sa higit 50 state-level charges including trafficking individuals, involuntary sexual intercourse, statutory sexual assault, sexual abuse of children, corruption of minors, unlawful contact with a minor, among others. Nakatakda ang preliminary hearing sa September 28. Para sa Agenda Weekend, Don Tagala, Bilyonario News Channel, Pennsylvania.
2: At sa kapapasok lang po na balita, kinumpirma ng Philippine Consulate General sa Frankfurt na may mga Pilipinong sangkot sa isang bus accident sa Bavaria, Germany. Ayon sa reports, humigit kumulang 40 hanggang 50 Pilipino ang sakay ng bus nang mangyari ang aksidente. Nakahanda naman daw ang Consulate General na magbigay ng assistance sa mga biktima at kanilang mga pamilya.
1: Nalalapit na ang first ever rocket launch ng Pilipinas. Paano nga ba ito pinaghahandaan ng Philippine Space Agency? Yan ang Agenda Weekend Report ni Leanne Bustillos.
4: A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space.
5: Patuloy ang paghahanda ng Pilipinas para sa nalalapit na pagpapalipad ng kauna-unahang liquid fuel sounding rocket. Katuwang ang South Korean Space Mobility Company na Perigee Aerospace Incorporated, mula pa noong Agosto, nasa South Korea na ang 10-member team ng PhilSA para mahasa sa pagbuo, pag-assemble at testing ng liquid fuel sounding rocket. Dahil sa susunod na taon, mula Cagayan, balak ng PhilSA na paliparin ang naturang rocket patungong Earth's atmosphere.
6: So what we are doing is also to test the technology and to demonstrate if it's ready to advance to the next phase, which is a more operational phase or flight-ready phase. We will actually be launching a satellite to space next year. The multispectral unit for land assessment, it's MULA satellite. Mm-hmm. As I speak right now, it's undergoing the final test.
5: Ayon kay PhilSA Acting Director Dr. Gay Jane Perez, sa pamamagitan ng data at mga litratong makukuha mula sa satellite tulad ng MULA, lalo nitong mapapabuti ang security, telecommunications at agriculture sa bansa. Maliban dito, patuloy din ang pag-develop sa iba pang programa sa space and science technology sa bansa. Kamakailan lamang, hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos ang kabataan na pumasok sa industriya ng space science na makipagpulong ito sa 4 Pinoy astronauts na nakaluhok na sa iba't ibang trainings worldwide gaya ng aerospace training sa Hawaii at Australia. Ikinagagalak daw ng Pangulo na may presensya ang Pilipinas sa industriya lalo na pagdating sa analog missions. Kaugnay nito, ilan sa planong inilatag ng Philippine Space Agency ang expansion ng kanilang university-based program na Analog Habitat Waypoint. Matapos ang isinagawang send-off program sa Batangas State University, isang 6-person mission crew ang nagsagawa ng 24-hour analog mission sa loob ng isang simulated

0: lunar habitat. Layo nitong magbigay ng mas malalim na kaalaman hinggil sa space travel na makatutulong sa pagbuo ng pundasyon para sa mga future space missions. Para sa Agenda Weekend, Lian Bustillos, Billionaire News Channel.
1: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Charmaine?
2: Yes po, magandang gabi sa inyo maging sa ating mga tagapakinig. Narito ang ulat sa lagay ng panahon. Nakalabas na nga ng ating PAR itong si Typhoon Queenie at huling namataan sa layong 865 km northeast o Hilagang Silangan na extreme northern Luzon na natili pa rin na wala itong direktang epekto sa ating bansa at yung Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin ang magpapaulan sa Palawan, Visayas at Mindanao. Magdudulot nga ito ngayong gabi hanggang bukas ng makalat-kalat mga pag-ulan sa buong Kabisayaan, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Lanao del Sur at Basilan. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, including Metro Manila, asahan pa rin ang patuloy na magandang panahon, ngunit paghandaan yung mga tsansa na mapulupulong mga pag-ulan, lalong-lalo na nga sa hapon at sa gabi. Sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-ulat.
1: Maraming salamat sa weather update, Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.
3: Isang dosenang engrandeng floats ang nagpailaw sa Zamboanga City para sa Hermosa Festival 2026. Ang naturang pista ay pagbibigay pugay kay Inang Maria. Silipin natin yan sa Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado.
4: Tila nagliwanag ang gabi sa kabaan ng Artiling Boulevard sa Zamboanga City sa opisyal na pagsisimula ng Hermosa Festival nitong Sabado. 12 floats kasi ang sumali sa taunang Parade of Lights na nagpamalas ng iba't ibang makukulay na disenyo, simbolo ng mayamang kultura at diversity ng lungsod. Ang entry ng Barangay Talon-Talon, Kuratcha Inspired, na isa sa mga itinuturing na seafood delicacy sa lungsod. Pinakita naman ng Zamboanga National High School West kung gaano ka-diverse ang kultura ng Zamboanga City. Iba't iba man ang pinaniniwalaang reliyon at tradisyon ay payapa pa rin naninirahan sa isang lungsod. May float din para sa kids and kids at heart na may dinosaur at water park resort design. Ang itinanghal na grand winner ay ang parade float ng Barangay San Roque na nagpapakita ng local tourist spots gaya ng Plaza Pershing, City Hall at Fort Pilar.
5: Gusto rin namin ipakita talaga sa lahat na kahit yung patron saint natin, si Mama Mary, which is a Christian based siya, pero nakikita pa rin talaga natin even ibang religion na pumupunta pa rin ng Fort Pilar.
4: Naglaban din ang 4 na entries para sa sea-based parade float category. Kampiyon naman dito ang float ng Alpha Caparo na may pinagsamang disenyo na mosque at simbahan at ilang tanyag na tourist destination sa lungsod. Highlight din ng Hermosa Festival opening salvo ang fireworks display.
6: Whatever religion we belong, magkakapatid po tayo, di po tayo dapat mag-away, magmahalan po tayo. Yun ang mensahe doon. And congratulations sa lahat na nag-join. And sana lahat ng nanalo, congratulations po.
4: Siyempre, hindi kumpleto ang pista pag walang jibog.
7: Bilang bahagi pa rin ng selebrasyon ng Hermosa Festival, binugsan ng lokal na pamahalaan itong Savores en Grande, kung saan makikita ang iba't ibang mga local delicacies dito sa Zamboanga City.
4: Bukas ang Savores sa Zamboanga hanggang November 8. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Billionaire News Channel.
1: The race to the semifinals is getting intense. Sa latest elimination round ng Billionaire Quiz B, mainit ang tapatan ng mga pambato ng De La Salle University at Mindanao State University General Santos. Sino ang nanaig? Alamin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Avia Zunich.
8: Hindi lang bilis ng isip ang sinubok sa latest elimination round ng Billionaire Quiz B. Tatlong students, Neil Manikis at Edric Ato ng De La Salle University at Edam Edicto ng Mindanao State University General Santos ang naglaban para sa isang slot sa semifinals. Maaga pa lang may hinahabol ng score si Edric. Pero sa knockout round, sunod-sunod ang tamang sagot niya mula sa crossword puzzles hanggang sa Ready to Fly.
9: Crossword puzzles?
10: You are correct, Edric.
8: Mechatronics student si Edric at mahilig sa robotics, 3D printing at iba pang hobbies. Pero para sa kanya, may isang bagay na hindi kayang palitan ng technology.
9: I believe that one of the things that robots cannot replace is, number one, our own biases as humans, and number two, our creativity as humans. And as we know that AI and robotics always still follow a set of rules that we humans declare. So
10: garbage in, garbage out. Whatever you input is what they operate with.
9: Yes. So for those who are saying that robots will take over, we're humans. We made them. We could just bend the rules a bit to our advantage.
8: Sa bonus round, nakadagdag pa si Edric ng 15,000 pesos bringing his total winnings to 26,000 pesos. At sa huli, secured na ni Edric ang kanyang slot sa semifinals. Para sa Agenda Weekend, Avia Zunich, Billionaire News Channel.
3: Two epic shows are coming to your screens. Mas exciting na ang Sunday night sa Billionaire News Channel. Mapapanood na ngayong gabi ang Decemberads Happy Together at 7 p.m. featuring the happy family life of David and Gwen Semerad with their kids Cooper and Amber. Mas mapangahas at unfiltered kwentuhan naman ang dala ni Bea Santiago and Maria Gigante sa After Hours, a pod talk tampok ang mga personal lives ng mga politiko, celebrities at influencers beyond the spotlight. Mapapanood ang After Hours every Sunday at 9 p.m. Beauty
11: that speaks for itself. Ay, bibitan mo ako sa'yo.
12: Yes. Pag ang dalawang halfy ba naging mag-asawa, magiging full-blooded na yung anak
3: diba?
12: Nila.
3: Kasi half. Mali yung joke na yan.
12: Okay, sige. Okay na. Yan mo natin
3: pero,
12: ito joke.
3: Yes, pero abangan natin kasi parang exciting ang life ng isang halfy living in the Philippines. Right?
12: Of course. At saka abangan din natin yung mga after, ibibigay sa atin ang ating mga kasama si Maria at saka si
3: Bea.
12: The
3: tea after hours, di ba?
12: Yeah, excited tayo dyan.
3: Abangan po natin. And 89's to go before Christmas na lang. Yan po ang ating Agenda Weekend ngayong Linggo. Para sa mga karagdagang balita, bisitayan ang aming official website, bnc.ph. Ako si Ivy Reyes.
12: At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may angulo at ang balita, may agenda.

Magandang hapon po sa inyong lahat. Nako, narito na finally ang bogang pilot episode ng programang Hitik sa Issues, Controversies, Secrets at May Swag. Siyempre pa, ito po ang Sports Ambush na sakasama siyempre ang nag-iisa at napakaganda at equally controversial Binibining Apple Dev.

0: dito.
1: Yung mga hindi nila usual na naririnig, napapanood at nababalitaan sa mundo ng palakasan. Hindi palakasan na malakas sa atin. Ha?
0: Hindi ganon.
1: Sports talaga.
0: Yan,
1: from
0: mga
1: basketball, volleyball, my favorite fencing.
0: Fencing,
1: swimming, lahat na po.
0: Covered lahat yan, of course. So, meron tayo ditong hit list kung saan ano nga pa ang pinaka-mainit, pinaka-pinag-uusapang topics about our sports personalities. Meron
1: lalo
0: din
1: na ongoing ngayon ang Asian Games.
0: Oo.
1: Ang dami nagbibigay sa atin ng mga items dyan.
0: At meron
1: pero yun, pag-uusapan natin later.
0: Meron mga gintong isa-celebrate din tayo dyan, ha?
1: Correct.
0: Sa ating Asian Games. But also, we have some apple picking! Mga social media items, comments na hinihimayin natin at pag-uusapan dito sa ating show.
1: Yes! Eto na! Dumako na tayo sa ating unang segment for today!
0: Bongga! Bongga to dahil
1: ayan ang unang topic dahil walang iba kundi ang aking partner. Gusto ko maging topic.
0: Ako?
1: Gusto ko lang itanong, komportable ka pag-uusapan natin ngayon to? Kasi syempre, sabi ko nga kanila, equally controversial.
0: Alam mo, Papa Ambet, dahil nga sabi natin dito sa Sports Ambush, sports personalities, wala tayong palalagpasin. Kaya naman, pati sarili natin, hindi natin palalagpasin. And what a way to start our program. Let's talk about 5 months na itong pinag-uusapan, pero ngayon lang ako magsasalita
1: yan, dito
0: about
1: lang
0: this. So, sige, simulan natin. Give it to me, Papa Ambet.
1: Ayan na. O, syempre ako na. Actually, kanina na-introduce po ako sa kanya. Cute! Kausap ko siya kanina, nag-I love you sila dun sa ano. But anyway, yun na nga, hindi naman maikakala sa atin. Parang showbiz din yan eh, kung saan galing din ako dun, na pinag-uusapan ng mga celebrities, personalities. Kunting backgrounder lang, okay. Apple. Paano ba nag-start ang lahat ng ito?
0: Okay.
1: With you and Chad.
0: Yes, so nag-meet kami first time ni Chad. We were introduced to each other September last year by his teammates, by his teammate na family friend namin from Pampanga. So yung first introduction was just really an introduction na this is my teammate, this is Chad, without the intention na ireto. Wala talaga, hindi talaga. So after that first meeting, we just followed each other on social media. No communication whatsoever after
1: casual
0: that.
1: Casual na casual.
0: Wala talaga. As in, napakilala lang, nag-follow on ganun. Fast forward to Holy Week of this year.
1: 2026,
0: April.
1: Yes.
0: April na. Nag-reply siya sa isang story ko on Instagram.
1: Ay, doon nag-start. Okay.
0: Doon na nag-start. And that conversation led to seeing each other in person. At doon na nga nag-click, sabi nga nila.
1: Pero did he admit sa'yo na ini-stalk ka niya or what? Kasi syempre, bago ko mo siya nag-reply, sinusundan ka niya dapat. Tinitingnan ka niya.
0: And kasi, Papa Ambet, ang totoo niya, nung una napakilala siya sa akin, I was dating somebody else.
1: Oh, klaro yan ha, mga
0: and
1: bashers.
0: Alam niya.
1: Okay.
0: So siguro, hindi ko alam. Dapat ata next time sasama na lang natin siya dito. Hindi ko alam kung nagmamasid ba siya, tinitignan ba niya
1: I'm
0: on
1: sure,
0: social media,
1: sure,
0: kung may dinedate pa rin ako or wala. But yes, nung Holy Week ng this year, nag-try siya. Yun nga, nag-DM sa Instagram. And then, yun na, nabigyan na ng chance hagat sa pinakita naman niya how serious he is, his intention. Tapos, sino ba naman tayo para humindi sa pagmamahal?
1: Yeah, Jusko, what was the first meeting like? Siyempre, medyo sinasabi nga nila yung age, bagets, ganyan-ganyan. Paano siya? Paano ka na-attract sa kanya? Paano ka nahulog eventually?
0: Hindi ko na-feel yung age gap namin.
1: Siguro kasi
0: he was raised in Canada. So English-speaking.
1: Iba ang kultura.
0: Iba yung kultura, very straightforward. Wala yung mga pakyut-pakyut, pambobola, derechahan lang talaga. Eh ako kasi gusto ko yung ganun.
1: Oh.
0: Ayoko nang.
1: So doon ka na-attract?
0: Doon ako na-attract na, aba, ano to ha?
1: Mature.
0: Walang filter, mature, walang masyadong pretension,
1: dere-derecho.
0: Tapos yung intention niya, very straightforward din talaga.
1: Mm-hmm.
0: So yun ako, gusto ko kasi yung lalaking-lalaki na hindi yung pinapaisip ka pa, yung parang guessing game pa tayo sa pagliligawan.
1: Oh, so hindi yung mga baguette step na parang pa-cute-cute na, no?
0: Wala talaga.
1: So ano nangyari
0: ganun?
1: Kasi you were saying before na may dinidate ka someone, so nawala na yun nung pumasok siya sa eksena.
0: Nawala na talaga yun, nag-stop yun, bago pa siya pumasok. In fairness,

0: We are back here sa Sports Ambush. Ganun talaga pag live, ano? Oh, oh. Kaya this time, isplukin naman po natin itong nakuha nating issue.
1: Ay, exciting.
0: Kakaloka to.
1: Nako, ako din nabigla dito. Kasi ito na nga ang spluk time natin, Papa Ambet.
0: Spluk time, parang blind item ito, ha? Oh. Na may halong, alam mo na. Kontrobersiya. May kinalaman dito sa mga asa-asawa ng ating mga PBA players.
1: Ay!
0: Since ikaw yung present ngayon, i-relate ko na lang yan doon sa aming past before. Okay. Go ahead. Ano ba itong mga na-spluk natin na to?
1: So, ito na nga ang spluk natin. Merong napapabalita daw na

0: ang mga asawa ng isang basketball team na dating very close. Eh, namataan lately.
1: Ang taray yung namataan na.
0: Namataan na. Partida. Naka-break pa ngayon. Oo. Namataan na parang yung isa nali-left out. Parang na-kick out sa grupo.
1: Liguwak, kumbaga.
0: Parang naliguwak sa grupo. Kasi dati kasi very
1: close. Kasi grupo ng mga wives ito.
0: Dati,
1: ano, normal naman pag nanonood ng laro ng mga asawa nila, nagsasupport.
0: Yes, diba? Talagang beso-beso, chika-chika.
1: Anong nangyari?
0: Tapos, parang yung isa ngayon, hindi nakasama sa mga gatherings. At ito pa, na-isplook sa atin, may one time na ang lahat ng wives pare-pareha ng suot sa game nanonood. Mm-mm. Pero itong isang wifey, hindi nabigyan.
1: Nabigyan. Ibig sabihin nabigyan may nag-lead doon sa mga wives.
0: Binigyan lahat sila ng pare-parehas tayo ng suot, uniform. Yung isa, wala. Iba ang suot.
1: Hindi niya alam. So niligwak nga siya sa grupo. I'm sure meron pa itong group chat. Knowing ang mga ano ngayon, meron sila mga sarili nilang group chat. Bakit niligwak din siya doon?
0: Ang tanong ngayon, bakit kaya?
1: Yan ang tanong.
0: Ano ang naging dahilan ng hidwaan nitong grupo
1: hidwaan
0: na ito?
1: Agad?
0: Hidwaan agad?
1: Hindi ba pwedeng kung ano lang?
0: Falling apart? Ano ba?
1: Hindi, kasi di ba parang gusto kong ano ako magde-devil's advocate ako ng konti dito na parang baka lang naman may issue lang itong isa tapos dinamay na niya lahat. Pero knowing fully well na may mga nangyayari na rin ganyan before, hindi rin imposible.
0: Speaking of before, diyan ako parang mas interesado. Noong mga kapanahunan mo, Papa Ambet. Oh. Kasi I know you're very well connected with sports personalities also with basketball lalo na. Noong mga kapanahunan mo ba, may mga ganyan ng inggitan, saselusan,
1: gusto mo pangalanan ko na sila?
0: Wag po! Pero ano ba yung mga ganap ng mga girlfriends, ng mga wives nung dati? Nasabi mo nga, parang relate naman sa nangyayari.
1: Meron naman, nag-exist na kasi nga dahil lang sa social media ngayon, kaya kumbaga namamagnify. Mm-hmm. But before, mas matitindi kasi may mga lusuban sa dugout, may mga hablutan ng buhok, ng bag. Pasikatan, nagdi-display sila ng mga bag nila kasi during the time,
0: inabutan ko yan.
1: Usong-uso yung mga mga signature bags dyan.
0: Correct.
1: Pero mas malala yata ngayon kasi nabalitaan ko dito sa Splunk natin na pinagsasabay-sabay pa yung legal. Ako ang legal wife, ako ang ikalawang wife, ako ang kabitenya, ganyan-ganyan. May mga bit-bit pa yan ng mga resibo na talagang anak nila yun nung player na yun.
0: Oo, alam mo,
1: matindi yan ha?
0: Patong-patong ang Splunk ngayon. Kung dati ha, yung ticket ni legal wife nasa patron, si side chick nasa lower box. Hindi pwede magdikit-dikit yan.
1: Yung isa nasa courtside.
0: At malayo.
1: Ngayon, wag naman sa gallery, no?
0: Wag. Pero na-splook din sa akin yan, ha? Na meron din palang player na
1: ganoon. Hindi, kasi akala ko iisang team lang ang pinagagalingan nitong grupo ng mga wives na to na parang niligwak yung isa na doon sa isang sinasabing ang uniform ay naiba. Mm-hmm. So, nakakaawa siya in a way kasi parang matapang siya ha.
0: Correct.
1: For her to stay at magbigay ng support doon sa kanyang asawa. At tapos supposedly teammates mo to.
0: Oo, tsaka ngayon, ang gusto natin malaman, and ang curious tayo, tayo naman magbibigay tayo ng mga
1: clues.
0: Opinion, haka-haka.
1: Kung okay.
0: Bakit kaya? Anong posibleng naging dahilan? Sa tingin mo, pwede bang ano to? Nung nasabi mo kanina, baka mamaya may agawan sa trono. Sino ba talaga ang queen bee sa team na ito? Sino ba talaga ang reyna?
1: Yan. Yan ang gusto kong malaman kasi dapat may reyna eh. May namumuno eh. May nagsisimula ng ganito. May mga nagli-leader-lideran dyan.
0: Sa tingin mo? Posible na isa sa dahilan.
1: Nung malaman ko yung pangalan ng team, sabi ko, hindi imposible na ginagawa niya yan. Kilala ko rin yung babae na yan eh.
0: Gusto mo na. Sinasabi ko sa inyo, si Papa Ambet talaga ang dapat tanungin. Kasi kung ito, isplook lang, blind item, Sa kanya may name song na.
1: Ay, nako, kilala ko yung girl na sinasabi. Kung tama nga yung aking ano, naling. Kasi nung binanggit pa lang yung pangalan ng team, sa kusang team ba yan? Ay, oo, hindi imposible. Kasi alam ko pa dyan, clue dito sa girl na namumuno-muno na di umano yung leader. Umuupo pa nga yan sa tabi ng mga ano eh, sa court side. Nung araw, bawal yan ha. Ang mga wives, ang mga spectators or mga supporters, doon lang talaga sa designated upuan. Ito pinapayagan ng sa court side na katabi ng mga players, katabi ng coaching staff, bawal yun. Pero ngayon, nakita ko siya mismo.
0: Ibig sabihin, malakas siya.
1: Eh, kasi nga daw yung asawa niya magaling. O, isa pang another clue, yung mahusay yung asawa niya.
0: Alam mo, wala
1: at ang manager yung asawa niya, ay! Kaibigan ko.
0: Awat! Ako ha. Grabe ang mga revelation dito. Akala ko blind item na ibigay. Pero parang,
1: blind item naman no.
0: Parang naloloka ako sa ano na to. Pero ang hope natin dito, pagdating ng pagbabalik ng PBA,
1: yes.
0: And by the way, October 7 ang pagbabalik ng PBA. Okay. Curious akong makita kung
1: baka nagkaayos na ba sila?
0: Nagkaayos ba? Baka naman nagka-settlement na sila? Baka naman may nag-reach out na sa isa't isa? Baka naman naayos na nila? So titignan ko kung bumalik. Ay, ito pa pala ang spluk. Nadagdagan ko.
1: Sige.
0: Ang bali-balita, dati ang ticket allocation nitong magkahidwaan na to ni leader at nitong ni Ligwa.
1: Runner-up. Ni Queen at saka ni runner-up. Okay.
0: Magkatabi o magkalapit.
1: Ay, ganun sila ko. Ngayon, chami-chami.
0: Yes. Ngayon, nagpa-request na magkalayo na.
1: Sino nagpa-request? Yan, malamang si Reyna.
0: Hindi ko i-spluk kung sino nag-request.
1: Malalaman ko yan.
0: Pero, magkalayo na sila.
1: As in.
0: Hindi na sila magkalapit ng upuan. At tignan natin kung pagbabalik pa ng PBA, magkatabi
1: na sila ulit. Aabangan ko din yan kasi itong wife na to, na-interview ko na rin doon ng ilang beses.
0: Ayan, sobrang dami diba? Talagang
1: i-text clues. Mo ako, Madam Queen. Kasi nagre-reina-reinahan talaga yan.
0: Pero ano?
1: Pero yung isang girl, hindi ko pa siya masyadong ano. Pero nakita kong picture niya. Maganda siya.
0: Magaganda. Alam mo, may itsura naman. In fairness naman dito sa mga wags natin. May itsura naman lahat sila. And mapaporma sila. Maayos sila magdala sa sarili nila. Which I think is very important kasi nakikita na lahat ng tao.
1: At saka yung swerte nila sa mga swerte ng mga basketball player, sila ang swerte, hindi kayo, no? Di ba? Kasi magaganda ang mga girls talaga.
0: Ayan.
1: Yung mga basketball player na yun, nako, tama na muna, kuya, mga sports ambush. Baka ko saan pa mapunta to dahil marami pa pong issues. Break muna po tayo dahil magpabalik ang sports ambush.
0: Swag, secrets, and scandals.
2: Every peso tells a story, where it goes, and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
3: I'm Robert San. Join us as we follow the money, where we find the money angle in every story.
2: Follow the money, Monday to Friday, only on Billionario News Channel.

0: He said, AI does not have moral certainty.
1: As technology transforms the global economy,
2: are we prepared?
1: Where does the Philippines stand?
3: Wala tayong security.
0: Is there a solution?
1: Donald Lim discusses innovation, digital readiness, and the country's future.
3: When ChatGPT was announced, we became the top 10 users in the world.
1: On Bankero Unfiltered, on the Bilyonaryo News Channel.
4: We are back here sa Sports Ambush!
0: Swag secrets and scandals!
4: Ay, nako, this time may congratulate muna natin kasi ang next topic natin or item natin, of course, ang ating gold medalist.
0: Yes!
4: Olympian.
0: Carlos Yulo winning 2 gold medals for the Philippines sa ongoing na Asian Games. And syempre, congratulate na rin natin yung kanyang kapatid
4: younger
0: na
4: brother,
0: si Elder. Also, won a bronze medal naman. So itong Yulo brothers, wagi sila sa Asian Games. So we wanna congratulate them.
4: Yes.
0: Pero ito, papahangit.
4: Iba naman ang issue natin
0: dyan. Kasi matunog ang pangalan ng Yulo brothers, lalo na ni Caloy sa mundo ng sports, winning medals for our country. Pero kasabay ng ingay nito is yung nangyayari din na somehow feud sa family kasi parang ang sabi nga nila hindi ata boto ang magulang or ang nanay ni Caloy sa girlfriend
4: na si Chloe San Jose.
0: Si Chloe San Jose. So pag ganito kasing hindi
4: issue,
0: boto.
4: Yeah, iba. Marami kasing pumasok na nausapin dyan, lalo pat sa isang interview na, kaugnay na interview, sinabi talaga na may plano silang magpakasal. Mm-hmm. And yet, parang tinanong siya kung iimbitahan ba yung parents, parang sinagot ng diretso na hindi.
0: Oo,
4: kasi
0: sila
4: it's
0: na
4: their,
0: lang
4: ano daw, it's their day, moment nila yan. At syempre, sari-sari yung mga reaction ng mga netizen, ng mga tao. May pumabor, may naniwala, may kumampi, may nambash. At dahil dyan, pag-uusapan natin, kasi bago tayo magbigay ng sarili nating take, pag-uusapan natin ng family dynamics na yan ni Carlos Yulo at joining sa atin po via Zoom si Doctora Camille Garcia, isang respetadong family counselor. Hi, Doctora Camille!
5: Ay, magandang hapon. It's so nice to be invited in your show.
4: Makikichismis ka po sa amin dito sa Sports Ambush. From the point of view ng isang professional in the field, expert, kumbaga. Kasama ko po si Binibining Apple David na napakaganda.
0: Good afternoon, Doctora.
4: Mm-hmm. Good afternoon, Doctora.
0: Ayan, tatanungin na namin, Doc. Sa ganito, I think nababalitaan nyo na rin itong hindi pabor, ang magulang sa isang relationship ng anak. So, yung dynamics na ganyan sa family, how does it affect the relationship, both him as yung mother and son, and also yung with a girlfriend?
4: Yung future daughter-in-law.
0: Mm-hmm.
5: Okay, siguro sasabihin na natin, talaga namang nangyayari na merong pagkakataon na iba ang tingin din ng mga future daughter-in-law sa kanilang mga in-laws for reasons na may mga pagkakataon na Hindi talaga nagiging maganda yung relationship. Pero siguro, ang dapat natin pairalin dito is respeto.
4: Yes.
5: Kasi kung nirerespeto mo yung asawa mo, dapat lang narespetuhin mo rin yung mga magulang niya, lalo na at mga nakakatanda yun. Hindi naman kinakailangan na to reconcile or dapat magkaroon ng retaliation or whatever. So kung halimbawa bibisitahin, respeto lang. Walang sabihin na natin na dapat makikipag argue pa kayo of what happened to the past. Ang more or less ang dapat nating isipin dito, ikaw yung pinili ng asawa mo eh, or yung mapapangasawa mo. So dapat lang siguro, yun pa lang isang mahalagang bahagi ng buhay mo na merong magtatanggol sa'yo at saka magpoprotekta sa'yo. So hindi mo kinakailangan na pagdating sa mga magulang niya, ikaw ay magiging agresibo o hostile in terms of the relationship. Respeto lang.
4: Yeah, pero Doktora Camille, kasi may mga nagsasabi rin na kaya lumalakas ang loob nito ni Chloe San Jose, yung magiging asawa ni Caloy, is because para binibigyan siya kasi ng freedom, ng authority ni mismo ni Caloy na magsalita, especially sa social media, kung saan ang dami rin siyang nakukuha mga supporters, kumakampi sa kanya, sa ganung setup ng family dynamics na tinatawag natin. Parang lalong lumalakas ang loob niya na makipagbardagulan, makipag-away, sumagot.
0: Yeah.
4: Dahil parang pinahayaan siya ni Caloy. Ano pong take natin sa ganyan?
5: Siguro pagdating sa ganyan, dapat makita rin naman ni Kaloy or anybody for that matter na may mga limitations and boundaries tayo. Kung gano'n na mangyayari natin na okay lang na sinasabi natin freedom of expression, pero dapat lang siguro ang isipin natin, kung ako ba nagsasalita ng hindi maganda, meron bang pagkakataon na ako din ba ay isang tao na meron ding hindi maganda sa akin? Kasi kung minsan baka mamaya maging fallback natin na oo, salita tayo ng salita ng something negative, and all this time pala, biglang may puputok na magsasabi na ganitong klase tao ako. Tapos hindi ko kayang ignorin, lahat na lang aawayin ko. So pagdating sa ganyan, siguro alam natin dapat yung limitations and boundaries natin, lalo na sa ganyan na sa setup ng isang pamilya. Mm-hmm.
0: Dog, ako naman, on the part of the mother naman ni Kaloy, si Mommy Angelica, your take or siguro your thoughts on the way she's handling, kasi minsan nagpo-post din siya on social media, and I think in an interview na sabi na ni Kaloy na they tried naman na ilapit si Chloe sa pamilya, they tried to reach out, ma-settle, pero mukhang hindi talaga naayos tulad na nakita natin ngayon. So on the mother side naman, Doc, well, what can you say?
5: Okay, pag ikaw naging nanay, you don't stop being a mother. So regardless whether sabihin na natin na nagiging negative yung feedback sa akin bilang isang biyanan, future na biyanan, or bilang isang nanay, ang sa akin lang siguro pag sinabing ganun, paalala lang. Medyo hinay-hinay din tayo bilang isang magulang.

0: usapin sa social media, sari-sari na yung nagiging interpretasyon.
1: Ang dami opinion, na
0: nakikisausaw.
2: Okay, pag sa pamilya siguro, sabi nga nila, the secret of having a good family relationship is to have all those problems in a secret form pa rin. Ibig sabihin, kung sekreto ng pamilya o yung baho ng pamilya, sa atin lang yon, hindi natin pwede expose. Kasi ang mangyayari dyan, oo may kakampi, oo merong mga sari-sariling opinion. And then, at the end of the day, sino ba ang talo dito? Kayo pa rin na nagkakaroon ng mga negative or kahit sabihin mo positive comments, pero at the same time, meron pa rin magiging negative na mangyayari or magsasabi tungkol sa'yo na sometimes tumisang masakit. Kasi ang nangyayari dyan, di ba, sabi nga natin, pag merong sinabi sa'yo against sa anak mo, ikaw din nasasaktan bilang isang nanay. At pag may sinabi rin naman na sa'yo na laban sa mga ganito, ikaw pa rin na nasasaktan bilang mga magulang.
1: Mm-hmm. Ako naman, Doc, isa pang tanong for me, talking about boundaries. Ano ba ang boundaries as a mother, as a child, and ito as a partner? Hanggang saan ba yung pwede mong pakialaman? Hanggang saan ka ba pwede mag-step in? Ano yung, kumbaga, understandable or reasonable na boundaries?
0: Especially dito po sa setup ng Filipino culture natin.
2: Okay, alam mo sa family code, nakalagay talaga doon, ano ba ang pakialam ng mga magulang ng bawat isa? Pag magulang daw sa side ng lalaki, ang pwede lang itanong ay yung tulong na pwedeng gawin for yung mga possibility na kung paano yung paraan na makakaahon sa mga finances or yung tulong na pwede mong ibigay doon. And para sa side naman doon ng babae, or kaya naman yung kung anong pwede mong bigay is just to give your possible opinion but never give certain decisions.
0: At napag-usapan na rin. Alam. Sige po, go ahead.
2: So dapat pa lang siguro pagdating sa ganyan, maintindihan mo na hanggang din lang ang dapat mong gawin bilang isang magulang. Oo, of course, you have to protect your children but it doesn't necessarily mean na ikaw ay makikialam. Kaya siguro nagkakaroon ng pagkakataon na inaaway tayo ng mga bienan or ng manugang natin is because of the fact na masyado ang pakikialam natin bilang Pilipino at yun ang ating trait.
0: Yun.
1: Marami
0: pakialam. Anyway, speaking of that, malaking factor po ba sa tingin ninyo, Doktora Camille, yung alam natin kung gaano ka-popular si Caloy? At syempre pa, yung finance, yung issue ng pera na talagang daang-daang milyon
1: parang
0: na pinag-uusapan.
1: Parang doon nag-ugat talaga.
0: So, yeah, na doon nag-ugat. Mm. Sabi nga niya, malaking factor ba yun para yung gusot ay hindi maplantya ng maayos?
2: Okay, when you are old money, it doesn't affect any person. Pero if I new money, syempre, of course, there are things na sometimes masyado tayong na-overwhelm doon sa certain situation. And yun yung pagkakataon na kumisan, there are certain opinions ng iba, ng magulang, ng anak, na ako to, ako yung gumawa ng paraan nito, so I am the one who's supposed to handle it. Kaya kumisan, nagiging malaking issue siya, regardless whether sabihin mo na buti nga kung sabihin natin pinag-usapan wala eh kaso ito sobrang meron eh alam naman natin pag ang isang tao maraming pera
0: yes. Yun
2: yung kahit sa pagdating sa kahit sa manahan sa inheritance yan ang pinag-aawayan
0: what
2: more itong sa buhay na talagang hindi mo alam kung paano i-handle itong mga issues na to. Ang nakakalungkot lang if it becomes a big problem to the point na nagkakaroon sabihin natin lamat yung relationship between the family at saka yung ako bilang isang anak at meron akong partner na.
0: Yeah.
2: Yung sabihin na ganyan.
0: Doktora Camille, sa ngayon kasi inain si Caloy na nanalo ng gold para sa bansa. So parang andun pa siya sa peak ng kanyang career at malamang tumuloy-tuloy ito.
1: Mm-hmm.
0: What if biglang nagbago ang ihip ng hangin, nagka-age na siya and everything, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Adya dyan na si Chloe tapos biglang shook. At the end of the day, sinasabi sa family pa rin pupunta. Paano kaya magandang approach sa, alam mo yun, para malis? Kasi kay Caloy mismo nang gagaling di ba?
1: For Caloy, ano kayang a good way or a good suggestion to handle this na, you know, you still acknowledge your mom and at the same time, hindi mo rin naman pinapabayaan yung partner mo?
0: Mm-mm. Pero focus okay, kasi siya sa sa kanyang sport
1: Correct.
2: Oo. Siguro pagdating sa ganyan, since Chloe is being given the freedom for ganyan, ako yung respeto ko na lahat sila may trust fund.
0: Okay.
2: Parang lahat walang gagalaw. Pero tama. Yung parang pagdating na future, kasi kumisan, di ba, may mga pagkakataon na kumisan.

0: itong artista na to, ang dami, flourishing talaga yung kanyang finances during the time ng height ng popularity, and at the end, pagdating biglang wala. Bakit? Kasi na-mishandled ang mga ano, ang kanilang finances. So just the same sa isang athlete na talagang kumikita ng malaki and then eventually hindi alam yung proper investment. So pagdating sa ganyan, siguro mas maigi na matuto rin sila na merong finance yung ang tawag dito, yung advisor. Parang mag-handle din na, na hindi na, kasi baka kasi yung iba, kahit sabihin mo bilang ako isang magulang, tapos pag maraming ganyan, hindi ko rin alam kung kaya kang i-handle.
1: Totoo.
0: Pero kung meron magtuturo sa akin, mas maganda para in the near future na, syempre, kailan ba naman ako magiging hanggang gymnast na, hindi naman pa pwede at 40, magiging gymnast pa rin ako. Diba? So, dapat lang na siguro isipin niya, sige, hindi ako magiging gymnast at the 30, pero meron na akong isang gym, meron akong isang ganito, at saka meron din ako. Parang iisipin mo rin na ano ba yung give back ko, at saka at the same time, ano ba yung pang future ko.
2: Good.
3: Tama. Yeah. Magandang advice yan para kay Akaloy. But again, maraming salamat.
2: One last question na lang ako.
3: Yeah, go ahead.
2: Paano natin po gustong i-address ito sa mga bashers, sa mga netizens na mayat maya, lahat ni opinion may pakialam at gustong ang opinion nila ay nasusunod?
0: Okay. Alam nyo, ang hirap kasi sa ating mga Pilipino, lahat nagiging analyst, nagiging psychologist, nagiging sabi ng commentator. Siguro pagdating sa ganyan, kung wala po kayong maisip na magandang paraan para matulungan itong na mas maging maayos po ang isang pamilya, or lalo na pagdating sa ganyan on how you give your opinion, what you should think is the fact na merong taong gumawa ng maganda para sa Pilipinas,
2: yes,
0: and you should be thankful for that.
3: Yes.
0: Hindi natin dapat i-eliminate yung ganung klaseng ginawa, because kahit anong sabihin nyo, hindi nyo kaya yung ginawa ni
2: Correct.
0: Taloy.
2: Correct.
0: At siya makagawa nun.
2: Very well said. Maraming salamat sa oras na binigay nyo po sa amin, Dr. Camille.
3: Yes, maraming salamat. And hopefully,
2: next time
3: ulit, pag may mga ganito tayong kailangan ng expert opinion, expert analysis, dun tayo sa mga professional kukonsulta.
2: Correct.
3: Muli, maraming salamat, Dr. Camille.
2: Thank you po.
0: Thank you.
2: Alam mo, Apple, yung mga issue kasi na pag-usapan yung finances, biglang naalala ko tuloy yung magkapatid sa showbiz na Lakambini Chu at saka si Kim Chu na talagang dinemanda niya yung kapatid niya over ganito, ganyan. So nangyayari talaga yan sa setup at pag mga popular na personalidad o celebrities ang pinag-uusapan, nabublown out of proportion kasi hindi mo naman talaga alam yung mga totoong nangyari behind.
3: Mm-mm.
2: Pero ako, ang take ko lang dito sa Caloy-Chloe issue na to, ako naniniwala, tama yung sinabi ni Doktora na kung maiiwasan ito ni Chloe, pakita niya yung tamang respeto, sana hindi na lang niya talaga dinadala sa social media. Kasi lalo lang talaga nagkakaroon ng alam mo, nagagatungan. Kasi knowing fully her na lumaki sa Australia,
3: iba yung kultura niya.
2: Mabanggit ko lang din, segue ko na lang. Alam na ba ng kantahin ni Chloe ang Lupang Hinirang?
3: Baka naman, dahil ang dami ng beses nanalo ng
2: Dapat
3: gold.
2: Dapat lang.
3: Ni Chloe, every time na nanalo tayo ng gold, kinakantay yung ating national anthem.
2: Kasi before, nung umpisa, nung nasa Olympics pala, nag-grow ang kanilang relationship, talagang sinasabi niya na hindi niya alam ang lyrics, hindi niya kabisado. Siguro naman, bilang naging artist din siya ng music, no?
3: Yes.
2: Kasi nag-release siya ng kanyang single, dapat pinag-aralan na rin yun. Isa ito sa mga bagay, maliit na bagay, pero kinukunay ko na dapat, kung nagsisikap ka na involved ka sa isang napakasikat at kilalang Olympian celebrity, yung adjustment ba na gagawin mo, especially na alam mo naman, between the two of you, siya naman talaga yung sikat.
3: Uh-oh.
2: Sorry, Chloe, but I have to say that.
3: Oo naman, kasi history yung binigay sa atin ni Chloe. Ako naman, ang personal take ko doon or ang takeaway ko doon, it's just really respecting boundaries, you know, bilang parents, your boundaries as parents, your boundaries as the partner, and even the boundaries ng mga nasa social media na nakikialam. So let's just be aware of each other's boundaries, and yun nga, respeto lang din talaga at the end of the day para wala na yung mga conflict niyan. It's always okay and expected naman, di ba, na magbigay ka ng opinion mo, and all of that. Pero hanggang dun lang, huwag natin ipilit na tayo yung masusunod sa buhay ng iba.
2: Ay, grabe dito sa Sports Ambush. Nakakabitin po. Pero need po natin na mag-break. Marami pang darating sa Sports Ambush.
3: Swag, secrets, and scandals.

0: as forces ambos!
1: So ang secret and scandal, sikreto ko yun!
0: Ano yun? Para kang si Joy Cancio doon, yung ano, choreographer ng Sex Bomb. Ano nangyari sa'yo doon?
1: Hindi kasi, ano yan, no, nakaraang PBA All-Star. Yung Team North kasi, kinailangan nila ng back up pagdating sa magtuturo ng sayaw nila. Eh, syempre, as a dancer, may konting galaw naman tayo. Oh, ayan, ako na nagturo ng sayaw sa kanila. And in fairness.
0: Para kayo, di ba sa Itbulaga, yung mga little misses doon, nakikita mo yung mga nanay na.
1: Ano yung field demo? Ako, gagayahin nyo ako, ha? Listen,
0: ang
1: look.
0: Cute. Ayun pala yun.
1: So, ayan. Oh, medyo sumideline tayo ng onti. Hindi lang tayo courtside reporter. Ano din tayo? Dance instructor.
0: Basta may TF. Okay yun.
1: Meron.
0: Ay, very
1: nanalo
0: good.
1: Nanalo kasi nag-tie.
0: Yes.
1: So, nagpartihan naman tayo
0: yun
1: ng pa-premio dyan. Pero eto, muna ang gagawin natin. Since naglabas na kayo ng mga items ko on social media, dire-diretso na tayo dahil magbabasa tayo this time ng comments. I have some apple picking to do. Alam mo, papaambit. Napapagod na ako sa mga kakabasa ng comments. Pero eto ha, akala talaga ng mga bashers, tatagal sila. Pero ito, basahin muna natin
0: basahin
1: mga comments.
0: Ito, comment ito, ha? Kanino nang galing? Dapat may pinanggagaling.
1: Ayan.
0: Anyway, feeling nitong si Apple David, kinikilig mga tao sa love life niya. Oy, ako'y kinikilig. Hello.
1: Uy.
0: Ikaw siguro hindi. Sorry ka. Sarap ako manan ako agad.
1: Ayan. Alam mo, sa ganyang comment na sinabi na, feeling, ito, sabi ni Antonio, kung feeling ko kinikilig, hindi naman, sa totoo lang, hinahayaan ko naman yung mga viewers kung kinikilig
0: Ayan.
1: Sila, kung sinusupport nila, kung ayaw nila, kung naiinis sila sa akin, or meron naman din mga neutral, nagtagabasa lang, wala namang opinion, wala namang problema sa akin na freedom of ano naman yan.
0: Tama, pakiramdam daw.
1: Freedom to feel, pwede may ganun ba?
0: Antonio, halika, makipag-date ka sa akin para kiligin ka.
1: Wala naman tayo opinion dyan. Okay lang yan. Keep it coming. Meron pa ba? May comment pa ba?
0: Meron pa ba?
1: Eto.
0: Oo. Napagod na mga bashers. Akala nyo, tatagal kayo. Ay!
1: Kasi nga.
0: Naka-address sa'yo yun, ha?
1: Kasi yung mga bashers kasi, araw-araw, alam mo, minsan pag gising ko sa umaga, minsan alas 4 pa lang ng madaling araw, may comment na ng pangbaba.

0: sumuko. From sunlight to stored energy, ang solar power ay pwede nang magamit kahit gabi. Patunay na sa mundo ng enerhiya, hindi kailangang laging sumisikat ang araw para manatiling maliwanag ang buhay. At eto pa ang isusquill namin sa inyo ha. Ang business model ng kumpanyang i-feature natin ngayong gabi ay parang Gen Z dating game. Nagsisimula sa online talking stage. May konting kilig at kilatis. Tapos kapag mukhang may potential, saka mag-eyeball. Eyeball pa ba ang gamit na salita ngayon? At kapag pasado sa vibes, saka na palalalimin ang relasyon. Hindi sa jowa, kundi sa customer relationship. And for the grand finale of Power Shift Season 1, hindi lang basta date ang ganap nating tonight. It's a rooftop solar date with the sun's hottest match. Meet Solviva, the Abuitis Group's rooftop solar company where the sun goes from good morning to good evening. Yet, it still cuts down the electricity bill.
1: Tama, Attorney Aina. Tunay ngang napaka-exciting ng ating episode ngayong gabi. Sa matagal na panahon, ang mga bubong ng ating mga bahay ay nariyan para magbigay ng silong mula sa ulan at araw. Pero ngayon, malaki na din ang ambag nila para sa pagpapababa ng ating buwan ng kuryente. Dahil sa solar rooftop technology, we are now able to take more control of our electricity bills. Mirna, gaano nga ba ka-beneficial na magkaroon ng solar rooftop sa ating mga bahay?
2: Kung titignan natin yung pain points sa mga kababayan natin ngayon, mataas na presyo ng kuryente, di ba? Titignan natin, may mga consumers na electric bills nila umaabot hanggang mga 1 million or hundreds of thousands, mm-hmm. even tens of thousands. Sumasak dyan sa bulsa. At ang sinasabi nga nila, pag nag-rooftop solar ka, bumababa yung electric bill. So malaking significance yun.
0: Totoo. At sumipa talaga yung mga nag-i-inquire o nagkakaroon ng interes sa solar rooftop, lalo na nung ng Strait of Hormuz ay sinara at tumaas ang presyo ng gasolina, ng krudo, and of the recent, in our recent power bills, kuryente talaga, grabe rin ang pagtaas.
1: Dun sa usapan natin with Solviva, yung team ng Solviva, mm-hmm. no, Mirna and Kawaina, yung dalawang bagay na sinabi nila sa amin, sinabi nila sa atin, depende kung ano yung gusto ng customer.
2: Yes.
1: Kung ang gusto mo ay mawala entirely yung buwan ng mong bill sa kuryente, mm-hmm. pwede naman ganun. So ang gagawin nila, papalakihin nila yung solar panels mo. Pero kung gusto mo makalahati lang, ibig sabihin sa umaga habang merong araw, hindi ka kumukuha ng kuryente, mm-hmm. pwede rin yun. Pero sa gabi, saka ka kukuha sa grid.
2: And ngayon kasi, di ba, ang question din is, ang tagal dumating sa household yung power of choice mm-hmm. pagdating sa ARCOA. So that one is a power shift na nagbibigay din sa atin ng power of choice.
0: Totoo.
2: Lalo na dun sa mga taong may bubong sa bahay. Now let's power up the initial segment of our season ender. We will examine the game-changing journey of Solviva, na kahit masasabi nating nagsimula bilang isang startup, ay naging mabilis ang growth dahil sa kanyang big league business backing. We sat down with Kobe Kumangkiat, a very young CEO of Solviva, para alamin kung paano nila ginawang less intimidating, more accessible, smart, at mas madaling intindihin ang rooftop solar power. Turning that usual, ang mahal naman at komplikado yata ng solar, into something na, uy, kaya ko pala ito. I would like to start this conversation with you laying down kung ano ba ang ibig sabihin ng Solviva. Why Solviva? Ano yung concept behind it?
3: What it means is live light, right? Mm. So live light, I think, tackles the misconception here in the Philippines that we grew up with na may guilt ka kung malakas ka gumamit ng kuryente. Right? And what solar really gives you through Solviva or through other providers, really it changes the way that you look at energy. And hindi ka magigilty na madami kang gagamitin na energy.
2: Can I say, halimbawa, kung may rooftop solar ako,
3: yeah.
2: that means I can print cash already? Or there's more to it than math or magic?
3: I think math is the basis of it, no? Pero ultimately, it's what you get out of the math, right? So when we say that we install solar, fundamentally, that helps you save on your electricity bill. And typically, you buy from the grid, it's upwards of 10 pesos. I think right now it's 16 pesos per kilowatt. Whereas with solar, you're looking at the cost of electricity going down to about 4 to 5 pesos per kilowatt. And when you're paying that little for your energy, then that changes also how you think about consuming. Baka less guilty ka na mag-on ka ng aircon in the evening. Baka pwede na kayo na mas madami kang appliances, you get to live with more comfort.
2: Kung ako customer that I've been dependent sa incumbent utility

0: moral certainty.
1: As technology transforms the global economy,
2: are we prepared?
1: Where does the Philippines stand?
3: Wala tayong security.
4: Is there a solution?
1: Donald Lim discusses innovation, digital readiness, and the country's future.
3: When ChatGPT was announced, we became the top 10 users in the world.
1: On Bankero Unfiltered, on the Bilyonario News Channel.
5: Good evening mga ka-Power Shift. Nandito po tayo ngayon sa pamamahay ni Mr. and Mrs. Samson, si Sir Caloy at si Mamalet, isa sa ating mga happy owners ng solar home system installation. At sa harap ko ngayon, si Sir Caloy. Magandang gabi po.
6: Magandang gabi po.
5: Unang tanong po, Sir. Bakit ninyo naisip na magpatayo o na magpakabit ng solar home system?
6: Napag-isipan ko yung bagay na yon dahil na-alarman na rin ako sa taas ng singil ng kuryente.
5: Mm-hmm.
6: So, sa nasabi ko sa sarili ko na panahon na para magpa-solar tayo.
5: Oo. Pag sinabi niyong mataas yung singil ng kuryente, magkano po ba on average ang binabayaran ninyo noon, nung wala pa kayong...
6: Nung wala pang solar, bumabayad kami ng 16,000 a month.
5: 16,000. And this was last year pa po, ano, 2025 mm-hmm. ito.
6: Yeah.
5: 16,000. At paano po kayo namili naman ng kung sino at kung anong kumpanya ang pagpapakabitan ninyo or ang magkakabit para sa inyo?
6: Nag-research ako sa Facebook yung mga advertisement. May mga na-contact din ako ibang company.
5: Mm-hmm.
6: Tapos hanggang sa nakita ko ang company ito, na sila ang mabilis na nag-reply.
5: Mabilis at ang kumpanya po na ito ay ang Solviva.
6: Yes.
5: Yan. So nag-compare po ba kayo presyo, ano ang mga naging ano nyo, batayan? Para...
6: Unang-una, yung presyo,
5: mm-hmm.
6: tapos yung, siyempre, medyo, alam naman natin, medyo mataas ang magpa-solar, mm-hmm. pero dahil Solviva, nabigyan nila ako ng magandang term, parang rent to own,
5: mm-hmm.
6: kaya ginrab ko yung opportunity na yan.
5: Sige nga, sir, paliwanag niyo po sa amin, ano po itong rent to own? Paano po? O, hulugan?
6: Hulugan, mm-hmm. monthly. Upon installation, wala kang babayaran kahit 5. Tapos bibigyan ka pa nila ng 1 month. After 1 month, tsaka mo sisimulan yung hulog sa kanila ng monthly.
5: Nung naikabit na yung solar, ano po ang nakita ninyo na bawas, more or less, magkano yung nabawas sa kuryente na binabayaran ninyo monthly?
6: Yung unang bill sa akin, halos 7,000 ang nabawas agad sa billing ko.
5: 7,000 agad. So parang halos kalahati, ano? So ano po yung mga appliances ninyo dito sa pamamahay ninyo na naging efficient ang gamit ninyo dahil may solar na bukod sa aircon kasi aircon ang unang ano eh.
6: Mm-hmm.
5: Ilan po bang aircon?
6: Halos lahat ng kwarto meron eh.
5: So,
6: tatlo, apat,
5: including lima. Yung itong sala kung nasan tayo ngayon.
6: Bali, anim.
5: Anim.
6: Mm-hmm.
5: Anim na aircon, refrigerator.
6: Dalawa.
5: Dalawang refrigerator. Ano pang meron?
6: Dalawang freezer.
5: Maitanong ko lang, bakit ang dami nating freezer at saka ano?
6: Pinag-stockan ko ng...
5: Kasi sa ating sa mga manonood, ano, nasa catering business
6: food
5: din.
6: Business,
5: kasi si Sir Caloy. Sir, so ito ngayon, meron din kayong battery. Tama
6: meron
5: po ba?
6: Meron.
5: Bakit po ninyo naisip na bukod sa... Kasi ang regular lang naman na solar installation, yung panels lang. Bakit nyo po naisip na magkaroon rin ng battery?
6: Yung battery kasi, yun ang magagamit mo sa gabi. Dahil wala ka nang maha-harvest sa araw, gabi na. Doon i-store ang mga na-harvest na kuryente. Then, magagamit mo siya sa gabi.
5: Okay. At sa gabi po, more or less, saan ninyo talaga nagagamit ito?
6: Sa aircon.
5: So, paano po ba ninyo namomonitor yung konsumo, yung consumption, and even yung pag-charge ng battery.
6: Ito so, yung nandyan. I-download nila sa app sa telephone ko. Kaya, kita ko ang harvest ng solar, supply ng Meralco, yung consumption ko.
5: Yun.
6: Ito yung battery niya. Hindi siya gumagana. Pero ayun. Full charge na siya.
5: Senior citizen na kayo, sir, ano?
6: Oo.
5: Pero hindi kayo nahihirapan na yung sa mga app na yan. Napaka user-friendly niya.
6: Mm,
5: ganon. Dito, sir, gano'ng kadalas nyo naman, sinabi nyo na kahit nandyan yan sa inyo, pero mm-hmm. sila rin, they are able to see and monitor.
6: Yes.
5: So, yun yung isa sa mga mahalaga, yun sir, ang, no? Na meron tayong tinatawag na after-sales service.
6: May support.
5: May support system, yes, kaagad. Oo. Ngayon na umuulan, oh, di ba naka-jacket ako eh. Umuulan, habagat, hindi natin maiiwasan, there are cloudy days.
6: Yes.
5: Nag-ano pa rin ba?
6: Actually, ito, nagha-harvest pa siya ng 1.1 kilowatt.
5: So meron pa rin siyang
6: harvest.
5: Harvest. Pag sinabi nating harvest, yan naman ngayon kinakarga niya doon sa battery ninyo.
6: Full charge na 'yung battery ko. Siya na ang kinukonsumo ko ngayon.
5: Ah, okay.
6: Kaya ang Meralco ko minimal pa rin.
5: What about maintenance, sir? Hindi mo ba naisip na naku, kung nandito tayo sa bayan, maalikabok, may ashfall na naman. Meron bang mga ano naman ang mga ano nyo dito? Ano
6: dahil na? Sagot naman ng company yung maintenance.
5: Ayan na naman.
6: Meron silang isang libreng PMS.
5: Mm-hmm.
6: Then, willing naman sila pag ano, may problema, ora mismo andyan sila. Dahil namomonitor nila yung system ko.
5: So, siguro kahit kung ikaw, hindi mo pa alam na may trouble, mauuna na doon
6: sa
5: sistema nila. Paanong nabago ng solar home system installation ang buhay po ninyo?
6: Ang unang nabago, yung pag-iintindi namin, huwag kang gumamit niyan. Mahal na kuryente. Medyo nabawasan yun.
5: Mm-hmm.
6: Kaya habi ko sa mga anak ko, pagtirik ang araw, buksan nyo na aircon. Huwag kayo magtiis sa init para hindi kayo mahirapan.
5: So,
6: yun ang nabago sa akin.
5: Yun ang nabago. Yung being able to enjoy, sabihin na natin yung benepisyo o yung privilege na hindi ka na magtitiis.
6: Yes, yes.
5: Gano'ng katagal po yung decision-making process natin, yung pagpipili po ninyo?
6: Yung una nga, parang na-disappoint ako dun sa unang company. Tapos hanggang sa nakita ko nga ang Solviva, mabilis sila mag-reply, responsive ang ano.
5: Mm-hmm.
6: So, nag-decide ako sa kanila ko.
5: Doon po sa pagpipili ninyo, aside from cost, dalawa na ang nakita natin, ano, cost and yung service, yung after sales service. Ano pa po ang pwede ninyong sabihin sa ating mga manonood na dapat nilang i-consider or intindihin sa pagpapakabit?
6: Yun nga, yung pumili sila nung mapagkakatiwala ang company na kaya silang yung support nila para maigad kayo dahil hindi biro basta-basta magpakabit ng solar. Marami din ako nababalitaan kasi na nasusunog yung mga system nila.
5: Mm-hmm.
6: Tsaka i-chinik ko naman yung mga system na ikinabit sa akin ng Solviva. Nasa top of the line.
5: Mm-hmm.
6: Ang maganda yung mga system
5: nila. Hindi pa naman na itatanong ng ating mga manonood, you are actually an architect and you have been an OFW also. Kaya marami na po kayong naging experience. Gano'ng katagal po, or gano'ng kabilis, sabihin na lang natin, ang pagpapakabit ng solar?
6: Nagulat nga ako nung kabit nila eh. One day lang, tapos.
5: One day? Tapos na kaagad?
6: Nag-start sila ng 9 a.m., 3 p.m., tapos na eh.
5: So, ibig sabihin po, hindi na kinailangan na ayusin or i-retrofit yung bubong ninyo?
6: Hindi na. Dahil bago naman sila pumunta, mayroon silang nagso-survey kung ano ang dapat saan ilalagay. Kaya pagdating nila, alam na,

0: Kaya ang bilis ng trabaho nila.
1: So isang araw lang, kabit na kaagad. By the next day,
0: The next day.
1: Na-activate
0: na nila yung na-activate system.
1: At gumagana na, nagkakarga na yung baterya. Siguro sir, pang ano natin, mga panghuling salita ninyo sa ating mga manonood, ng mga ordinaryo, sabihin na natin, ordinary homeowners po. Ano po ang pwede ninyong sabihin sa kanila ngayong naka-experience na kayo nitong solar home system natin?
0: Maganda, dahil unang-una, isipin nyo, dadating yung panahon, ang kuryente, pataas pa ng pataas. Tuloy niya, may crisis pa, hanggang yan, pa matatapos yan. Tapos, pangalawa, investment din na and investment na talagang makaka-minus kayo sa mga bayarin nyo monthly. Karamihan sa atin, monthly ang problema eh.
1: Oo.
0: Ano babayar mo? Kuryente, taas ko, tubig ko. Yan ang utilities ang iniintindi natin, buwan-buwan. So, para sa advice ko, kung kaya nyo, pag-aralan nyo, at hindi naman kayo magsisisi,
1: agad-agad nyo ba nakita, sir, yung pagbaba ng kuryente?
0: Nung first month pa lang. Mm-mm. Dahil end of January, tapos the next day, first day ata ng February.
1: Yung cut-off ninyo?
0: Na-cut-off na siya.
1: Uh-oh.
0: Ayun, kita ko na agad sa bilis.
1: Ramdam na kaagad
0: Ramdam
1: ninyo.
0: Ramdam na agad, oo.
1: Masasabi nyo ba, sir, na ngayon na meron kayong solar home system, mas naging aware ba kayo sa konsumo ninyo, sa consumption ninyo?
0: Yes. Ngayon, alam ko na kung ano yung mga appliances na pinakamalalakas kumonsumo.
1: Sige nga, sabihin nyo nga, sir.
0: Tulad yan, plancha.
1: Plancha.
0: Water heater. Aircon.
1: Mm-mm.
0: Yan tatlong yan. Ang ref ngayon, karamihan inverter na eh.
1: Kaya so, yung ref mababa. At saka yung freezer, aircon din, inverter na.
0: Inverter na rin, kaya maliit na rin. Plancha talaga, wala naman ata inverter na plancha.
1: Wala. At saka ang inverter yata, sir, kailangan gamit mo siya ng matagal,
0: mas
1: no?
0: Mas matagal.
1: Oras ang binibilang para nagiging mas nakakamenos at nagiging efficient. So ngayon na alam na ninyo na mahal at malakas sa kuryente ang plancha, gusot na lang lahat ng damit natin.
0: Hindi na kami nagpa-plancha. Diba? Paminsan-minsan lang.
1: Okay. Siguro, sir, nakapagbigay na kayo ng huling pananalita sa ating mga manonood. Ako naman po ang magpapasalamat sa inyo for sharing this wonderful experience called Solviva.
2: As we close out our premiere season of Power Shift, we believe that energy journalism must go beyond reporting. It must spark real-world action and bring light where it is needed most.
1: Kaya naman, dito sa Power Shift, masaya tayong tatapusin ang ating premier season with a partnership kasama ang Aurora PH, Aboitiz Foundation, at Aboitiz Power para sa isang pagpapailaw ng paaralan sa isang off-grid area sa Samal Island sa probinsya ng Davao. Panoorin natin ito.
3: Last Mile School that we are partnered with for Billionaire News Channel, which is the 101st school, is really a milestone for us. Because to be honest, in 2024, we never imagined that we would get to this point.
4: Samal is an island, actually. So that's right beside Davao City. So it's also a big island. Previously, this was served by an electric co-op. So we're trying to reach to energize Samal now. So we have the submarine cable already.
3: We are very grateful and we really want to say thank you to Aboitiz, to Aboitiz Power, to Aboitiz Foundation, and of course now to Davao Light in this endeavor. And we hope that with our partnership with Aboitiz Power, rest assured that we will support your advocacy in promoting sustainable energy.
1: And we at Power Shift, kasama ko na po si Mirna, si Ivan, and everyone behind the scenes kasi na-acknowledge natin ang billionaire na kasama namin, si Chair at saka si Miss Timmy. Nandiyan po si Michela, si CB at ang aming crew. Michela, nagsimula sa'yo yung spark na kung saan ang galing itong proyektong ito. Maraming salamat. Kaya hindi lang nananatili na pangarap o pag-asa, kundi nagiging katotohanan at buhay

0: man ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan, kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
1: Every peso tells a story, where it goes and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
2: I'm Robert San. Join us as we follow the money, where we find the money angle in every story.
1: Follow the money, Monday to Friday, only on Billionario News Channel.
3: Emerging from the digital age, podcasting has become a versatile platform. It has become a way for people to tell stories, educate, and entertain. International Podcast Day, Billionario News Channel.
4: Good evening, I'm Pinky Webb.
5: Asking the right questions.
4: Is it really the non-stop rain? Is it climate change?
6: Hindi naman mawawala yung baha, di ba? It will have to go somewhere.
5: And getting the most honest answers.
7: So bakit nila sisisihin na ngayon natatiming sa impeachment?
8: It would be nice to know kung ano yung insights nila.
9: You just have to come up with specific plans on this.
1: Pinky Webb, on point. Mondays to Fridays on

At magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa usapang totoo may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Happy Monday morning! It's National Family Day!
1: Happy Family Day!
0: Happy Family Day! Baka hindi po ninyo alam, parang bawat araw meron tayong celebration. Ah.
1: Oo.
0: Kailan meron, tapos na yung International Dog Day.
1: At Teacher's Day.
0: At Siblings Day. Mm-hmm. Ayun, bakit walang Wife Day? Bakit walang International Wife Day?
1: Because every day is Wife's Day.
0: Oh, correct. Tama. Okay. Nagkita-kita kami nila Willard nung weekend. Kasama ang aming mga pamilya, di ba? Ang cute ng mga bata.
1: Oo nga, sila Pepe and Pilar din.
0: Pepe and Pilar, nag-aaway. Ano ba yun? Nagkukurutan sa harap ng ibang tao. Napagalitan ko tuloy. At napagalitan sila ng kanilang tita Erica.
1: Ay, talaga?
0: Oh, yeah. Bakit ba naman kasi sa party, magkukurutan sila. Okay. Pasensya na po kayo, 7 years old pa lang po ang aking ano.
1: At ganun talaga pagkambal talaga eh.
0: Oo, talaga ba? Pati yung sa'yo.
1: Oo, purutan, kalmutan, suntukan.
0: Ay, naku, huwag na. Ayoko ng ganyan.
1: Pero at the end of the day, love sila.
0: Oo, ang cute-cute nila. Pag hindi sila nag-aaway. Okay, mamaya na muna ang problema dahil ang good news natin today ay para sa Pilipinas. 2 gold medal ang nasungkit ni Carlos Yulo. Galing ha? Sa loob lamang ng 24 oras. Sa Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. At mas naging extra special ang tagumpay dahil may isa pang Yulo, hindi ko akalain, na umakyat sa podium para magbigay ng karangalan sa bansa.
1: Wow, sakto sa Family Day. It runs in the family.
0: It runs in the family.
1: Golden blood silang pareho.
0: Hindi ko alam na meron pala siyang kapatid. Hindi ba? Ang galing. At si Carlos Yulo,
1: gumawa rin na kasaysayan. Siya lang naman ang kauna-unahang Pilipinong gymnast na nakasungkit ng ginto para sa artistic gymnastics sa loob ng 75-year history ng Asian Games. Naghatid din ng medalya ang kanyang nakababatang kapatid na si Eldrew Yulo na nag-uwi naman ng bronze sa horizontal bar sa kanyang Asian Games debut.

0: Amazing! Wow. Grabe, nakita mo yung nag-ganyan siya, nag-spiral. Oh. Ano ba yun? Para siyang trumpet, oh. Trumpo.
1: Talagang siguradong bata pa lang sila, yan na ang kanilang tinitrain.
0: I really have no idea. Pero ang maganda dyan, magkapatid na Carlos at El Druyulo, eto na nga, mamaya makakausap natin ng live mula sa Japan. Parehong naghatid ang medalya para sa bansa sa Asian Games, kaya pwede na daw tayong mangarap muli. Ginto para kay Carlos at bronze para kay El Dru. Back-to-back medals ang hatid sa bansa at isang makasaysayang tagumpay para sa Pinas. Pangalawa naman sa ating pag-uusapan, maaaring humarap sa witness stand si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaasahang tatanungin si Mayor Baste tungkol sa umano'y hindi daw maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. At taon-taong paghihintay at mabigat na gastos. Yan ang totoong kalbaryo ng mga Pilipinong gustong kumawala sa isang failed marriage. Pag-usapan po natin ang hiwalayan ng mag-asawa on Family Day, because kasama yan sa ating family code. Marami kasi talaga ang mga nagsasabi, marami akong kilala, hiwalay lang. Hindi na nila kinaya ang magpa-annulment, kaya't nagsasama na lang, kasi nga napakamahal at napaka masyadong maraming detalye, hindi ba?
1: Ano kaya yung mga consequence pagka ganun, ano? Legally, married pa rin sila pero hindi na nagsasama. At anong consequence para sa mga anak nila?
0: Eh yun na nga, aside from the fact na wala naman silang paghahati ang kayamanan, hindi ba? Kung wala namang paghahati ang kayamanan, sasabihin nila, bakit pa natin kailangan mag-annulment? Pagkatapos, yung konsekwensya, hindi ka pwedeng ikasal ulit, hindi ba, hanggang hindi annulled, at marami pang ibang bagay. Lahat bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: Talagang nakakabilibang galing at sipag ng ating mga atletang Pilipino, ano? At patuloy na nag-uwi ng karangalan para sa bansa sa iba't ibang larangan, this time sports.
1: At sa bawat panalo nila, mas lalo nating nakikita kung gaano kalaki ang potensyal ng ating mga atleta. Para talakayin ang kanyang panalo sa Asian Games, makakasama natin ngayon via Zoom si Carlos Yulo. Good morning, Carlos.
2: Hello po. Good morning po. Maraming salamat po. Thank you so much.
0: Good morning and congratulations. So si Eldru umuwi na daw?
2: Yes po, umuwi po siya sa ano niya po, sa place niya po. Nag-ayos po ng gamit po kasi.
0: Nag-ayos. Akala ko umuwi ng Pilipinas. Oo. Ano ba siya? Mahiyain ba siya? Hindi naman.
2: Hindi po. Mas ano po yun sa akin.
0: ganon? Mas madaldal kaysa sa'yo?
2: Mas outgoing po yun kaysa sa akin, sa Eldru po. Yes po.
0: Ayun. Okay, congratulations sa inyong mga panalo. So, sabi mo daw, parang nagulat ka rin sa mismong performance mo at nakadalawa ka pa na gold dito sa gymnastics dyan sa larangan gymnastics sa Japan. Bakit ka naman nagulat, Carlos?
2: Yung sa first final po sa natin siguro sa floor, doon mas ano po siguro na hindi siya gulat po eh. Mas siguro nangangamba lang po kasi sobrang lalapit din po ng mga scores and magagaling din ng ang mga kakompetensya po natin and ang gaganda din po ng mga performance na pinakita nila. Mm-hmm. Yung sa second day po ako talaga like nagulat kasi ayun medyo sobrang ganda ng pinakita po nung nag-second po sa akin. And gulat ako kasi yung second bolt niya din medyo doon po siya medyo na nagkamali din, ang dami niyang mistakes. So like for me, nagulat lang din ako sa sarili ko na ganun yung naging resulta po. And ayun nga po, looking back po sa qualification po, na laglag po kasi ako eh. So, bale, nung nagawa ko po yung

0: magandang performance ko po nung finals. For me na nakakagulat ng po siya.
1: So bakit nalaglag? Anong ibig mo sabihin nalaglag ka?
0: Physically po. Yeah.
1: Physically parang nadapa or something ganun.
0: No po, like yung nauna po yung lip well, nauna naman po yung pa pero more on sabay yung puwet ko sa pa ako. So laglag po talaga siya.
1: Ah.
0: And grabe, God is really, really good po kasi nakapasok pa po tayo sa finals and nagkaroon po ng chance na maging first po tayo sa vault finals po.
1: Nakita ko nga yun eh. Nakita mo rin ba yun, Willard?
2: Oo.
1: Hindi ba, no? Yung nalaglag siya, nakita ko yun. Sabi ko, nako, baka hindi na natin masungkit yung gold. Pero siguro itinadhana talaga, Carlos, ano?
0: Yes po, yes po.
1: Mm.
2: Anong klaseng paghahanda, Carlos, ang talagang ginawa mo para dito sa Asian Games?
0: Well, medyo short din po sa time to really prepare. Madami din po kasing mga challenges na nangyari po outside po ng gymnastics. But yeah, overall, tinry ko din po mahabol and may mga small injuries po, pero more on muscle lang naman. Kaya sobrang challenging ng competition na to. And masasabi kong madami akong natutunan at marami pa akong pwedeng ayusin at trabahuin po sa mga susunod pa po ng mga competition.
1: Grabe, Carlos. Alam mo yung mga anak ko, gusto rin nila mag-gymnast, pero nung nakikita ko yung performance mo, sabi ko, wag na lang, baka kayo mabalian ng kung anong buto. Ikaw ba, hindi ka ba ninenervyos dyan sa mga para kang trumpo na paikot-ikot bago ka mag-landing?
0: Hindi po eh. More on ano po siya eh. Repetition po siya sa practice eh. So yung ginawa ko po sa competition, nagawa ko na po siya ng ilang ulit ilang beses po sa mga trainings ko po. Kaya confident po ako na magagawa ko siya po.
1: Oo nga. So what does it take? Anong klaseng training ang kailangan? Halimbawa, bata, ano, at gustong maging isang Olympian gymnast, ano ang mga hakbang para maabot yung naabot mo?
0: Kung sasabihin ko po sa bata, baka hindi niya pa po talaga really and deeply maintindihan. Pero siguro, gusto ko mag-enjoy muna really yung mga bata and to really know the sport po. Darating at darating yung time. And may time talaga na super hirap siya and super challenging. Kaya gusto ko din yung kung saan sila magsisimula, i-enjoy nila yung start and balikan nila yung roots na yon kapag sobra-sobrang nahihirapan na sila. Because lahat naman ng sports po, mahirap po talaga siya. No? And minsan nakakalimutan natin siya ma-enjoy. Especially yung proseso po. Ayun yung ayokong i-take away po siguro sa mga kabataan. If bibigyan ko silang advice, palagi natin magpasalamat sa mga moments na nahihirapan tayo at syempre sa mga moments na nananalo po tayo.
2: Alam mo, Corina, simula nung nakilala natin si Caloy, yung mga anak ko, hindi ko na pinipigilan tumambling sa kama.
1: Gano?
2: Sabi ko, sige, baka maging susunod na Caloyulo sila. Ilang taon ka ba nang simula?
1: Magpapayat muna sila. Oo, masyado sila matambok. Okay.
2: Oo, ilang taon ka ba nang simula, Caloy?
0: 7 po. 2007. Yes po. Yes,
1: wow.
0: Po.
1: Seven years old. Ninenervyos na ako. Okay. So ano ang ano sa palagay mo ang pinakamasayang bahagi ng pagiging atletang Pilipino? At ano, yun na muna siguro, yung pinakamasayang bahagi ng pagiging Pilipinong athlete.
0: Oh, it's really the process po eh, for me every time. And kaya mas matamis po yung mga resulta kasi na-appreciate and talaga deeply na nag-go through ka sa hardship. So kapag nakuha na natin talaga yung pinaka-pinaka magandang performance natin and pinakamagandang resulta. Doble po yun ng paghihirap mo. Eh. Sobrang ma-appreciate mo po siya. So, feeling ko ayun po yung mga din pinagkaiba natin sa other countries po. And ako, naniniwala ako sa ating mga Pilipino, malakas talaga tayo pumuso. Eh. Mm. And kaya natin maki-adapt sa any circumstances, any challenges. Para sa akin, ayun yung napansin ko lang din po. Hindi lang sa sarili ko, kundi sa ating mga Pilipinos po na dinadala ang Team Philippines po.
1: Mm-hmm. Tsaka pagka tinawag na yung Pilipinas, ano, na ikaw ang nagkaroon ng ginto at iuwi mo na sa Pilipinas, talagang wow, ang feeling siguro talaga, Carlos. Pero aminin din natin ano, na lahat naman ng larangan eh, dito sa ating bansa, parang kulang. Mm-hmm. Ano ang pagkakataon na natin ito para tanungin o ipanawagan sa pamahalaan kung ano pa ba ang pwedeng gawin ng gobyerno para mas maraming bata ang mabigyan ng suporta na abutin ang pangarap na ito?
0: For me po siguro, right now, nabibigyan naman po siya ng halaga and ng oras po right now. And thank you, President Bumble, ng Philippine Olympic Committee, and thank you po sa ating napakabuting chairman pa to. Thank you po sa pagbabago po ng sports dito sa Philippines and pag-inspire po sa mga kabataan. And for me lang, siguro like to really focus po tayo sa grassroots and talagang supportahan po natin sila. Mas alamin po natin yung culture ng bawat sports. Kasi each sport, iba-iba po yan ng kultura po eh. For me, yung namulat po ako sa Japan and then nag-training camp po ako sa mga iba't ibang country. Sa gymnastics, medyo nahuli po talaga tayo. And I'm just really, really glad po na right ako po yung siguro kauna-unahan din po na nakapagbukas pinto para sa gymnastics po dito sa Pilipinas para mas makilala po siya. And di po ako titigil hanggang doon. In the future, gusto ko din tumulong ng mga kabataan. And of course, magtayo ng sariling gym para mas matutukan and maipasa po sa kanila na yung experience na naranasan ko na makapunta po sa world stage po. Yes, maraming ano din po mga challenges pa tayong kailangan pagdaanan and mga circumstances po na kailangan natin matutunan. And mga coaches, madami tayong kailangan po talaga. We really need coaches. Siyempre, kasunod po na yung mga facilities. Mas pagandahin natin. Hindi dahil pang world stage siya or international siya na gymnastics arena or kahit anong sports. Pero yung functional for the athletes na mas magiging mas na magagamit po namin na panglaban internationally po.
1: Oo nga, oo. So, malinaw yun, ano? Pasilidad, coaches. Well, talaga yan, pera, no? Kailangan hulugan talaga ng pera ng gobyerno. At ang swerte natin kasi naayos na ni Eldrew yung mga gamit niya. At nandiyan na siya sa Zoom.
2: Oo.
1: Makakausap na rin po natin ngayon ang kapatid ni Carlos, si Eldrew. Hi, Eldrew!
3: Good morning po. Hello po.
2: Congratulations din.
1: Good morning. Natatawa si natatawa yung kuya mo sa'yo. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Naglaba ka pa?
3: Good morning. Gising ko lang po.
1: Ayan na nga bang sinasabi ko. Inaayos pala niya na gamit. Yung pajama niya at saka yung bakama niya.
2: Oo, saka yung Zoom.
1: Nakapagsuklay ka na ba?
3: Yes po.
1: Nakapagsuklay ka na. Ilagay niya. Okay. Eldrew, ilan taon ka na, Eldrew?
3: 18 years old pa lang po.
1: 18, ayun.
3: Yes
1: so,
3: po.
1: Okay, Willard, ikaw na.
2: Eldrew, anong pakiramdam? Naka-bronze ka this Asian Games. Anong paghahanda ang ginawa mo?
3: Di ko pa po siya masink in na ayun yung nangyari. And, pero super grateful po ako kay Lord and sa team ko po dahil tinulungan po nila ako na ma-achieve kung ano yung gusto ko pong marating. And grabe din po yung preparation po namin dalawa ni Kuya. Kasi yung preparation po namin is super nakaka-stress and also for me, grabe lalo dahil puro ako self-doubt and grabe rin yung dinanas ko through mental po.
2: Kumbaga parang hindi lang physical, pati mental preparation, ano, matindi.
3: Yes, so.
2: Okay, yes. Paghanda.
1: Grabe, I can only imagine. So, so sabi kasi ni Carlos, you have to try to enjoy the process. So, in your case, hindi ka nag-enjoy. Na-stress ka ba? I mean, what's the secret? Kahit na i-stress ka bilang atleta, you still gave a great performance that earned you a bronze.
3: In-enjoy ko lang po talaga yung competition kahit na alam kong na-stress na ako or nagkakaroon na ako ng self-doubt para kahit papano ma-lessen siya. So, I think it worked naman po.
1: So, parehong-pareho ba ang mga category ninyo ni Carlos?
3: Yes po. All-arounder po kami. Pareho.
1: Okay. So, if he started at 7, ikaw ilan taon ka nung nagsimula ka?
3: I think 4 po.
1: 4?
3: Wow. Yeah, 4. 4 or 5 po. 5 po siguro. Hindi ko po.
1: So, ano yun, Carlos? Ano, na-impluensyahan mo yung kapatid mo? Ano?
0: More on, dinala po agad sila sa gymnastics po eh. So, paano po ba? Parang siguro din, wala rin po silang naging chance na makatry po ng other sport na gusto siguro nila. Pero, at the same time, may talent po talaga. And, possibility talaga, malaking possibility po na, mas magustuhan niya and mag-excel siya sa gymnastics po.
2: Carlos, Eldrew, doon din ba kayo nagsimula sa patumbling-tumbling sa kama?
0: Yes po. Yes. Yes. Yes.
2: So yun, nasa right path pala yung mga anak natin.
1: Yung mga anak natin na patalon-talon. So, pero ito lang, ano, mga tanong ito ng ordinaryong tao. Hindi ba kayo natatakot mabalian? Meron talagang tinuturo sa inyo na paraan to protect yourselves once you land?
3: Yes po. Pero kailangan nyo po kasi magkaroon ng body conscious para malaman nyo po kung nasan po kayo and hindi rin po kayo ma-aksidente po.
1: Okay, so may paraan naman pala. Okay.
0: Yes.
1: Yes. Oo. So, Carlos, kanina binanggit mo, even Eldrew was talking about challenges, circumstantial, kung ano pang mga challenges yan bago natuloy itong pagsali ninyo ano, sa Japan. Ano ba yun? Ano ba itong mga challenges na ito?
0: Medyo ano din po siya. Madami and for me, sa akin, medyo personal din po and sa akin na lang po yan.
1: Pero ano, ngayon na nanalo ka. Okay na siguro yan.
0: Yung sa mismong Asian Games, pagdating po namin daw, was really, really hard for everybody. Hindi lang sa Team Philippines, kundi po sa lahat po ng countries and delegations. Ang hirap ng transportation and yung mga kwarto hindi pa ready. So yung mga ganung bagay po na dapat hindi na po namin iniisip pa, nakadagdag po siya. Like, di ko naman din ginagawa siyang excuse pero I feel like it's really a big factor po sa lahat ng mga athletes na iisipin pa nila na dapat nakafocus na sila sa mga routines, sa mga performance nila. But yeah, it was really a bit disappointing also po. Kasi Japan yung host and hindi din expected ng lahat na ganun po yung mga nangyayari. And of course, sa training camp po namin, syempre yung pinaka magandang performance, yung ini-aim namin palagi, and syempre din po nagkakaroon ng mga mahihirap na moments and stressful na mga occasions. Kaya kaya po namin nasabi rin challenging yung preparation and bago pumunta sa Asian Games kasi ayun po yung mga dinadanas namin at ayun din po yung hindi alam ng mga ibang tao. Yung silence po na kami mismo na nagpe-prepare and ginagawa yung best para lang may maipakita pong magandang performance sa competitions po.
2: What's next para sa inyo, Carlos at Eldrew? Olympics na ba ang susunod na paghahandaan ninyo?
3: Meron pa po kaming World Championship this coming October po and paalis na rin po kami sa October 6 po for training camps po.
2: Ganon din sa iyo, Kaloy. Same.
0: Yes po. Sabay lang din po kami. Pupunta sa France and then straight to Netherlands po for World Championships po.
1: Wow! Hindi na kayo uwi ng Pilipinas?
0: Hindi na po.
1: Ay, hindi na. Tuloy-tuloy na. Wow!
0: Yes, tuloy-tuloy na po.
1: Oo nga. Well, congratulations sa inyo. Huling tanong na lang, ano ang parang nabuo itong pwede ng mangarap muli? Hindi ba na-trending ngayon? Na-trending ngayon dahil sa inyong dalawa. But kayo natatawa. Ano yan? Meron kayong personal joke, ano? Okay. So, ano ang mensahe ninyo para sa mga Pilipino? At ano ang pangarap ninyo para sa Pilipinas, Carlos?
0: Ako po unang-una gusto ko magpasalamat sa ating napakabuting Panginoon po sa paggabay at pagbigay ng talento po sa atin. Siyempre, Ma'am Cynthia Carrion, sa ating President ng Gymnastics, maraming salamat sa walang sawang pagtitiwala at pagsuporta sa amin. And siyempre, sa ating President po ng Philippine Olympic Committee, President Bambol, at sa ating Chairman Pato. Maraming salamat din niyo po kami pinabayaan all throughout Asian Games at ramdam na ramdam po namin ang presensya niyo at pagsuporta sa aming mga atlet ng Pilipino. And syempre sa mga tao po na sa ating mga Filipinos po no, na fans, not only in gymnastics, everywhere sa Philippines po, no, maraming salamat sa pag-take po ng time and effort na ipagdasal kami at siguro pagpupuyat sa amin para panoorin lang kami and to really makita yung pagkapanalo po natin. Maraming salamat
1: po
0: sa inyo.
1: Wow! Congratulations sa inyo! Eldrew, ikaw naman, ano naman ang gusto mong sabihin sa mga kababayan natin?
3: First and foremost, thank you kay Jesus dahil safe kaming nakauwi and safe yung mga competitions namin. And of course, kay Ma'am Cynthia, kay Sir Pato, and rin kay Sir Bambol, maraming salamat po sa walang sawang suporta. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po yun magagawa. And sa mga taong dadasal para manalo kami or maging safe kami, maraming salamat po sa pagdadasal ninyo and maraming salamat po sa walang sawang suporta at sobrang maraming salamat. Grabe, wala akong masabi doon. Basta salamat lang po.
1: Salamat sa inyo. Yes,
3: salamat po ng marami.
2: Congratulations, Carlos, Eldrew.
1: You love brothers, maraming salamat sa inyong oras.
2: All the best.
1: Asian Games medalist, thank you. Marami pong salamat. Nakakatuwa, ano, yung magkapatid. Tamang-tama, family day. At sila yung magkapatid na nanalo. So, kasunod ang usaping ito, alamin naman natin ang komento ng taong bayan. Paano ba masusuportahan ang ating mga atletang Pilipino? Ang sabi nila?
4: Karoon pa po ng more incentives yung mga athletes po natin. sa pagte-training pa lang po hanggang sa pagkatapos po nila lumaban. Kasi pride din naman po ng Pilipinas yung ginagawa nila. Manalo o matalo man po, dapat po binibigyan po sila ng suporta.
5: Kailangan pondo.